0: assona tane asso awnalom fi di rusi rumanja barnga dongay sunga ni toromaka dongay sunga ni ortotunga bibang barnga inana maye na ko lalam ortotunga tari ko anyetting alban na bundul bibangal ortotunga ban na asarrai nga ban na albalu alankien kutumono tabunko kinama yenge alko kien orenga ke kutume na irikanya bara dongay sunga ni borofotay good valley abdallah adam kaka dongay sunga ni sogis aming aljel ne na rimenja isiba dongay sunga ni borofotay tane kwa kerngale kin eyinga netting aljenge min waryan kayin bara ibrahim ahmad dongay sunga ni ibrahim ahmad dongay sunga ni baru ale longalan ken kwa kul ratresinge barango na deula almuatan walmusawa dongay sunga ni namais ilong barakin kona kin sunga jammelge marang atiyei nina alda njingwe mereng ati lona duoke na yei na ilong almati kwantewi na elo alye tala sitiel na epakat kwa kerenga si as undul baden keringereng alamati kayin na kwa kele na ila loli kagul wala alam kwa kerenga si ke na jaungil na tempete sifi alan tumo alan ila loli kol alye kenga ila loli nina bara al kinko na ina meleng baru alan kenga kwa kul ratarasi nge ila yelai nay ilong alangi jundi na ilong alang arateres kang ati ilong na kuri ngay nalang kalanga ati ilong na do jidinton diyo ati jang inalang jang nas inajamba almati do karakan di ba manin tongan kitong alikel au taring al loli inajalu balang kwa kul arrakang inalang bal kwa yokani alilong al kwa kul mati arrakiki yung arengangye wala gal kiki yung jarringang wala gal kiki yung kurong king kulle lomfi kul gisker fiya marang nama alkerker kang kulsi sursi kageti nina ay yani ne miti nina tongkutum aba korwa ke imba dalwa njanyo ba na aba dalwa ke ba ergelangi emba na aba kitonga ke imba ergelindeng dulo sitaka wartule loka kirile ankerba nagal aba ilong na daya keba tongan yutumo ba na abagal oraka imba tongan kerba na abagal baranga keimba na aba bota keimba kin kulal inange inang kwa alduri ke na sloa keba wala alduri den tari nyokei banjumo naji it duri kisin jelual tabani marandeng real ye fi sasongai kin namais kalong itia asan ki sursi inalang kagil jiu oranjang alira jang orandeng kung naka ila ang orang al abay na lombal nungke na baranga kernga el netie yetaka ila tolle taka luasin bulom barang ong bang pal kaye na kuye wala gal yi na sabakawa marang ke ila dora al ilon na kung ongal kay na kere na kele na riepo kirgol na kele na ila orang al sabakorongi wala sa korong kulli ila si ke barake ke baranga nama albakir gol nama el na tarasin yero tarale kari nama logic gel inyela ne nan kalu marang al oto yei na kwasa al illong na tebungage wala gal agidage wala gal ornangage wala gal oto kulge a illawu indwo lo asake ba wala gal duala ke ba duin kari peket alangenwa alang elna wut alanye elna lolifago kage aile kinga bulitia na dayon rekalla na skaymel kilesi wala askaymel ba na illere algi do kwasi nyukille jawiti na al orresi nyukille jawiti na al jundi nas deldin ko sel lo si fegel na imbele nye kuru asake ba kasbe sel long abakel na surki ngo radio alon kum mon na so ngakini ninge na ne jundi ene ki ngamin ki kuru asaka ba laki kurukansi kurokin ki a tabuasa kamba mani sei tabuasa kamba na ki ka dorai idingi na duali longna tabuanga tabuanga kernga apingi ba den keringere inna maye na konjolinga pui aba otto ilong naji ilong na erike na jaw na kwa kernga kriya zamba asang ile risi julngi kasebe si long ilal sunwa konjoli inna maye al otto kingaming almati agida wala umdanga wala sega wala burunta bunga asa yengi lona stala donga kayin ye yengi lak kwa kernga lakke dente bunga ereng nasgut ila fulngiti wala na ila lore kekirefi alanja tokara ila lole inna maye na kwa ingulu aba ilalang ilong na duwo ga sai talake na kwa kernga si as undul baden kili asang ile risikiya ila kasabe ila bayena na kwa kernga kama ila aljagingi ali ilong alang ile duwo ngkeringereng kwa kipiringa keng kipiringa kangu ati kele ila lole almas ila lose tagbin kuria marang otto abak ilong niki kele na kagilia dying already alangin kwa alduoke wala anan kwa borunyetle manin borunwa kirsimba kayin orengale kayin tongale na kayin taringale kirsing le kinyenge ez kinesi jawlitia neste bundwitia na manyenes orenyetle duitia na mangis borule fegeli ki kwa mbele fuka ati ilong na gaitke na gaida kerngasi akeba al assmp wala altum kai alle ayindelin nama juro dikke de lindio na dele kan kwa kinal nyet illo na bulindo ginde en kurile kan ji abajel anan ilong nayu tusu kiro kawe al kwa wongeria ele lolle besin dele mandini injeng na dermin u mandile ina jelu baka sa duri ke nas ulngi wala ka kasante bum mosot a ni na duo kersi el nay lolle lal duo kerangel ba kinama yena ota in indelinga nina al kain wal baram ko nas nanja melge eri in indeling na duo to gina kwa kulisi ay yuel ba ja togal ne in rigal ina rombal duo to gini kwa nyati gini kwa nyegere nyati gini inama yai al konjolinga pui inama yai al loriang kis kiki nutonga ke email inama yai sa delding kwe in email yi loriang al ridike na sulanga ilore kenge alkain sulanga ge illalon barnga asang innalan kalung ati lona dinton dio jang asang injalong ila tala aljis donga jang tala ila al dorok duo kherke na illong alang sijulnge ila tala si ati jato illona ji wori jang asandi le roje foray nan kamya asandi lo roje alandi le buro bumba asal lon di murta kurbunga ay sinja nas onos roje ati jato jia jamba na ila murtan si tari kuro yi ta duola ke asan ke kurgu ngaja yi nas jena sila tarif ya kin na man yenge na utonga kerkerge wala ko ngama lala ani mude murta si kataka asan ga omba inna maye na otoke aba in guada in orre na gel alan dosi ri jawe idingi ki sense ya kona tarif tari al kuel jalun kuel asan itri dele kirajo albalan dosi ri bani do na makari ngakelel la la la kala welba la la ka kangu iningi nas alom baden den tabune den keri marang abay long na ila dual ila tarisi fingi keringi eren kwa kenga na fulni tengis na endorasi innan kan na endorasi innan kawe na endorasi innan kawe yi ila dua bayel jato ila lo riya bakan hel lele lo kliam piba wala ila risi kliam piba kinama kayin jey magi asakikan in nyalay wala kalisin kan nas duobe duo de los den source locally fi wala den sitarisi locally fi asan kwa kernga si fulni kinama yenge al konjolage kinama ye al illona bullinga kit kayin al matiki ken koran kurnyugo wala den gidio kerini wala gal al ye nakayin atiki kuringan dorai nas kilalen si nelen kiwi na men nan ko ni nama ailong al illong al duo imbeleng kana duin sur deling ka na duin surba marang kendinga din du ay kendeli din dieng aja zamba ananga ke imbe dienga ya zamba marang yina long dia bala kinkwa aliye na ka dien ngungi loriam wala gal duo do ko astimel ba loriam ka al dok iloriam ku marang asasa so ho ngai loli al ko ngaminga a duo to ginjam annan samma ina skerrek jam kwasi loriam al ba bege nyiti al bas bas indeli adis do ngai al makere yi ni na du ton jam anjam ba basin basin ya do banjo ayo kane kasa kawlin duwel ilalo ngasa dele dele ke ngawlin du ngini no aska imba legi marang ilong al erikene ilong asa ke ngeli ka ngumi idi ni na sur sur dok ilalang kwel oto insina sare in ne jato in mara lodi ngankey jurunga aska imel ba kelesi innama yayi al oto ilong na kwadi ngakey na stala kayin Natala nkerin kwa kerengasi nungi aspoliti ba. Dora aspoliti ba. Tusunga aspoliti ba. Lo asjundi ba. Kiti nga sa lo jundi maranin korje bila lole. Kiti nga sa lo jundi kwa eri kwa sunga maranin kwa lan asan suru inye. Kiti nga sa duo kersi el na donga jayu maranin kwa sang urnas inya. Kinama ye el oto ye na dayinjalungin nalong. Kinama ye na do gini yundiana anang darangan kitung alei. Alan sursi koyinge kikilmanga koyinge. Na ila lo si dele kuro. Namadok kayin si nas ila rizikang. Namas kayin nas ila rizikang. Namatika ina lu. Al ka ang nas dile sunga alung. Al ka dile sunga tuliang. Al ka dile sunga riang. Asa ka dile sunga. Kinama ye nge al utonga sunga age. Na ikinye si yundia. Yi na duo be duo yani duo le lona stala ke a erjaske ba arang ajundi ba lenya nkwa asan duo kersit nkwa asan tusupoli asan mosot fiana nkwa bara aljana ina duin kili yi kidiben sit jong nas inir si jigu ke kerinaw kinyelage kintumelege kinsi walge kerinya witia oto kin nama yeyi abaka ngina ke gila a manning Ayenga sunga kegil sunga. Yi? Ayenga sunga kegil. Anang inkwa alminkahin salatina lekelingi. Ne kundu le du inen. Aba jel na jumong. Ben jumong. Kwa ali lona stala kein. Na kwa kerenga si tala liaka eba. Kwa kerenga si tala liaka eba. Aka eba sang kwa tala kwa si tala kulungia. Ne inyele el tebunjoe wale inyene kerinjawi. Inyene kerinjawi. Oto al ilong. Alda mburu nyegere nyet injundi maining alki kayen ko nay ki kida ngin kirsing marandok abakel nekegila nyegere nyet in nyetting alfoya ki ka dora foya ki kila ko ranga foya ki kila ko ranga foya aldere joyingi akeba alduo ina ko elba alangi long alam barakere el yi ne ila lole fago inama yei aise jitia alki baran ko na gaming na ara akeba na tes akeba na ko kul ara tesas geba na kwa kul yi ye ila lole kul arrakimba kinama ye na konjolage inyala al kwari ki hologo jungitia e jungitia ki kindora marang aba elong na oto induo el na sare induo el na jato induo el na jato duo ker el na kwa ker ngasi kayindok yi ka ngungi kwani in idingi na ayenga genen nanduitia ba induo undul nama den keringe nama en sibe en ker ine nama en jawla na inin tabunje nama gal den kering duo ker nama inna nama joina kanya kaage suni dia diele ko angi staring a fulngitia aba long na kay njuru ngale kana kegila na kwa kerngale kegila tari si kwa yi ne kelue induo ka tarifia intille marala ki kay le kele la nga kayimba alan duwe na kwa al kegil oto induo ka tarifia majra marin ka tarifi alkenga kini ayenga ni yi na kariyal to lang lala ila ke ba annan bang awu bas innala manje ubas maranga bay lo na oto induel na sare induel el na kien tare bugile bon kum mun tare nga kerkerge kin na mayi al illong duo be duo al lo na stala ke barnga na stala ke ne illong al duo ti nas jalo nga to lenga kayin al kwa sifata kariya ka al ya illong na agiti wala na ornangi walagal na umdai yi ila duoti ar kwa kernga sis undul kile na makage kile na mayenga jalunga tulenga ka ngungi idi nyine ne riye kwangi na ri namas namas kona kwanke na kwa sungage yi dim palban kwa kerenga kin wala gal jima ti dog basing ayenga ja ninal kidik incoming domburan ki dole incoming al ilongal kuring dokai al kuring jani yi nay lomfi inni namai otto ini sare namai namai jawlingi na dwoker si ini kelelan se kawruti la mara lala kila kamba madning ile si ja marang abaje na jago le ilong alan dile kabe yi gile lo se kalas a jiwel bayle belesi almati domren yo loker mbereng alangi ini na jato alangi yaw yi jawlingi na dwoker si ni le jawlingi le si kwas kine liba inna maye al konjoling apui yani nama ay long ni al beledi ke na digisi deng awosi tari yo marang keri kwansi as jagiti ba asan tari ya na jagiti albakari gwale jale ile sinama jabina tugaja kinye lake na kayon konjo lage na ti long neski kilalan tabunga kilalan kang na tabunga kayen tabunga kwa kerenga as kundula ba alan dien kering geng ati jato ilo na etuka fingi wala anang ilong yi na esi otobas sur simway ba na etin tabuyi alan duwari kena ilo wala ila lo urinisin innama yayi na danji ngoy innama yayi otto orre kwa ndenji ngoy lobi lole alka na ngamin ki bayna sa kamba bayna kin pissing orre bayna kesi marankiye na illosi min war tumo wala gal na lewengi alan torikel na lole kago kwa kit ale long na tabungere kayin wala kwa kitel opunga kayin alan kakawa alan gada kilasi kawa na kayin jato kala amba alan dukere innama yayi ki to no mas in kai ne kiro dule inyala orre kwa atilon na kain to ngale kan na kain tari ngale kan na kain ngota le kan alan do kin dora kan au tala si nas della della ka au tala si nas do ki kwa ker ngang a koran kundul a aso sa me majram bayna al innam bago do ngai sunga ni na tawes aldi a al innar rim memba na bang na rim memba bago na rim memba ilalong din tala si ale longa sanki kwa njenyu wala jwel ala din tala si din duwa puja na njwa ala ndi tini njabu na mayena yungwa inji ngole al kwa ringa kayin na yungkalanga na kamala na ogola di ala ndi ntala di tini mbo na kwa ringa kayin na yungkaminga ala tala ina la lomba duwa togi yasi albas dela dela kawe na nama kwele ine diyo asankalung jika isi rimme njau ila jelu ala ndi ntala di tini duwa puja wala kalinje na kamala na ogo jaldo na ditinin jo wala ilong asayen jalo la tala inari al kwa sungan sababingiti al duindo ngake na saregal na duimbara leke nyi na dok aliei na dok duod lekel al ilong na tabuyi ilalong alang kwa ker ngake nyi na jawriti keringereng ati jato ilong na zesi tabu mwe jawla alang duori kerele lole wala dok ilong alang dil lole nina al kwa ingama alang kul arrataras kang alamba njamin alamba jijang tetebe wala gal kerrek bi kerrek inen ko rodo no maskay mun kay nga na danji ngo ker danji kerles mosotka na kel na kagil a ailong jingo imbereng ailong yi al ilong alan kwa ker nga sitaga yi jundu lele lole ja ay nin joy ngi kila kwasi inen ko rona kay nga a na le kay nga na kagil ay ye ji ay jurgulin al ilong na illon na tabujang wala illongal na agidjang wala ornanjang wala yani injwa nang illon na jurenga ngirijang jurenga riyel ko ngeme reza shabab yi ay barnga kernga sa jang din ngirin na jelu ne jelu ka jato a abaka in a wala ka anni yi na lodile anni e wala gal elle uriti so wadinga nina liyi na uto kin sunga kin kisini hawi ila lole alan kawo jelula jurgulilla bas la yaw wala jeyinsi na injewin la alabaka ndelling na lambaw jato alba juro na majumong na duwo kera ke balangel lole duja inen kuro na maskay ngone kayinga
1: for ring radio for dole mera mang na abakuringa.

kese bona willigin bungo a domonto dok abundiba a marantari kasa ola tari kausa a baranga asois aming a bara mubarak a asois aming natana dogis aso aming sei kikidayin sare a ilong alang iriko iringang iri wala sibitang sibit ning kago a tabunin ko nina albaye na kaming a marang yelay nina lilong neki danyi atin kwalanki rika dura kelan gukwa marandele kurukansa ila sikalonsa putola keya wala kwa kidok asa lona stala kin inza kelingi e den kurosa enke ngalanja e ka aldoingi atika long na kwa keranga sis doing kering elo na kele dula ke alam gukwa kin ko ingena utum kin yenge ale long na ingelen den dangalage marang kiyalang ile sipia a kisei otanga sungage a na daimba kona sipia marando mo punga dielege a bara nuruddin a nuruddin donga sunga ni asoge samin na tane dogisa swamin a mujahid donga sunga dongay sunga ni aldo jelna jago abdul munim mohammed aisi jemu bara dongay sunga ni are sangalanji domjang jensi na jundul dongay sunga ni alhadi dong alhadi mohammed dogi dongay sunga ni asois aming albelna bago barnga nama mosot kaw aljingo kerle kanni illalong alkerngasi alduelo nas tala dongay ke wala jijen nas tala dongay kwa kirangala janna diyen kari na jurgul alkwa bas kaminga wala juel yi alangudja alanjato ilong SNGC ila talele kanya. Sunga atakatini abay ilondo na kwa dinga si nina alwaringang wa ilong na lo inkelikawe asandeyen tala si wala galdeye musulye si baranga el naskiye rigingo na lo kalimpi masindo bot arandu kilul idingi na tala ridiroi barnga na jayin kulsi surigin na erigal alke deling ina lomba alambaki ina ngote njelu din din tarin tabunga de la otanga kelele songa tabunye nge idingi na jial jang tala ke din keringereng na kwa songa dile nui ke na oton sogile jurenga na kenikin na nyet albaylo na kurukwage oredieles nungi ke orrendanga labang jato a saring kien kurukwa bibang

para al hadi asoyes aming inyua asoyes wa illa long nina kwa kit al illonos kwa nungi iri kandeli wadagal kurgulinga al illondok alang ila lole kain na at ilong na duwe ilona tala duwongi na gilonos tala jan na kwa kerenga jungrungul alang ila tala le kain ila long in tala alba kitin buderigi wala tin sunga kwel iniri tin sunga kwel tala tin kwel baranga tala kwa so makawe deyin tala kwa kengin iso makawe alang kwa den gut kawa inalomba asaki eritok aginti wala asaki yontok iwing wala alamba janghila oro namai inkilun nina aljel na oto kunduonjo ila dok akeba apa ilo natori duo anyangaba taga anjeba kangungi wangame anen duong ilo duong ki alang gel denga kang mani mangi ki mkungin duong ni giskul ngitia nama jan nama kungile nama kungi nama uringale uringale nama skili ankanya aljien duong kwa leso ngatarai ni jato nama ikin duong adengawa nama ikun duong adengawa alkarra duitia nadakia iba nanjuta karralejo kangui ile itese jizate jiwi na dursi jiwi na bursi jiwi na mrs jiwi kinkul na makai yi ati ilona kinkin otange yi dayinjale na kijiwi ngawe ila londo alang ilong nina altala i musuliesi alan duosi denkerin ilong alan tinsunga rgia asandok iwi jiwi kweli marang kikalla na kawkelelen kailana indelinga kwale lona yeng kuringa leke ingwala talas dongake ati long na neni na erdike dok alko engama duo orembay kida ngore kilala sikang barang askalum bana jungi tia kila watata na ina lomba duo bi duo sikanya dok badelay na mabadike alba ila ba sunga toy enga wala epu enga na magal duo kirsi kila na orembeng abakawia yi inalang na magal ne kila kakweli na madogi yei al ilong ne jiwi ngage ilong duo al ilong na esi ilong na kilol na duo ilong asa etala ke kila kwasi alang kieng tinkura ong tinkura kangungi asang kila wata sikiwia tinkura kangungi yi alang sankeng koronga na kieng kit al kuritia na kale ning kulu na kale rigin asang kila si denga rakerengeli marang aba ilong nina kin alba oto duo ke naman kaldangin na ngaw, sari ki alba ilo na iduo ladong akuro, namako ni nas bayan pilan sikil. Bayan pilan tori ila lole akeng aba. Mining abas sadakan ba, nama idong akuro. Donga igi kuriti. Idi ngi matika nini yase matika yekiden kilman diyo intimil, inerina ka tori ka aba wala kadele ang aba. Kwasi, ki juta ising ari. Wala ati el kasing ari. Ila manen jol kwa ringan diyen kilman tiyini, na ila lolei, na ma iringa langari kwa ringa gal kalikawe, duwari ke alwa bel na wabani. Alwa bani ye, yedok asa deyang riyal nama ke nama oto ine duel nasare, ine irijagiti na ki, inala nama duitia, yi nasoka duitia, nama kumuna ki tinyet korongan diyo kang na erita doa keba. Kinyelage aliena otorok, kainjay ngage. Ayengas kang na konjolan diyo kang. Maran kote nga alam kuro. Maran doka ba kaungi na kering kagila. Kin ayenga nina kile. Kaina enga. Ila rongal kwa kaina kurin na edua sa tala kenga. Ila tala yin kwa alam ki kinkwa ong. Nas kinkwa si pulingi. Nas ayenga nina kinkain. Alam tawra kuro otomati dok. Na kela na eskara. Kasi dok namais ilong. Nina sa kain nas in kaimel. Duo ala keba ila lang. Walakal anang ke sursi julil. Innama yayi na sunga takatini kin ota alan jiwi ngan duke na dok alan duobi duoke naslong idi ngina en kaminga a tari bitari kin ayengale al jalunkel ina la lomba al duo bes ho undul tusi alan kari dendio naje na kira ota sibia ka gis pulngi ta kinzi ali ilong na ilong alan a ira tari alan ilong alan duo menin torik fia alan torik fia ko mumara sakriya a kibele fuka tare sa jiwi alji torik ja nas jalong marang abay long oridu na torik ajara ba den keringiren ko lalan duo ayanga sunga ergia na ile risifia ile risiki ka ke ayanga sunga ergi alam fia

0: asanye tole iwi tole asa iwi digi kaskoranga iwi di ilalangwa kain wala akainba awuna kanna kurguri mbarnga kin otasi ali ilong a asan kiwiti ilong kwadinga kin otasi asa kiwi mis dokanga min dokenga min dokenga dokenga ai alduo ilon na jure duin jurenga kingi kila otanga si ilong a alan kain talang kila lang kila kwad zininal otodo duo minye na gut fiyeni na mangel na kiso kari yi kila otasi alan pianis iwines inal along alan na lomba alba otanga honga ge na singa alomba wala kwa kila langa singa kamba kila na mahiya idale na sunga korungi mitela kain abad domborean kito akurgul marang ilong ki orekwa aliana ki kere kaming al au nas a jabil keringa kello na dombore anyet kurgulungo alba dombore atikinge al kwa bulingan keria kurgulungo kwa ke kaskiwe kwa denga kainan duwe tare ila seye fia a nama kien tabunje yi na kaya ngotang stes inyikie ila nama el denja ingila si nama dombore rimmen fia kwa nama zgut kawe ke ila dora kwa denga dok nama kaya ngotang tembetes inyi yi dombore a keingal alye dok na ilong almin lompi inge na aldinga kay al kwasis ingi alingang na kiyang ayanga sungage al yei na kiyinga mangal wonde dombore ngage kila aliye mirsala nyet adem via kila na makage ne mes do koranga kay nes pulngitia ki kila koranga otanga sunga kay nes kiwiti aba kel donna en kwa alang kurgulungo manendo ko karanko ba lonin ko au kerinin ka wonge dombore anto yangale na kel na kisi kiril a duale long na esilom fiu kwang wulja a jango al ilonga na tala ini na den tala sunwa tenjige ke na bibalon si orre kwa idi ni bi orrem urtutu bang a na urtutu ba ota kulisis balon marang gudle to lekaw na a, na nyer nyer lekaw en kama du re jaw yi na kinde nga ki boutenin turan jaldi ba ala nyer nyer jaw baranga baso itinka torsi ang yani reita ayo ne me idi ni a dutan balki galam taria wala haja yi aban nyer nyer jawba ala itin duletan aba janas eh na ma jabun na ma ja na ma sar man jumun kul sallai dai le nakin nan ja to do ala njo sri ya gina man jo ala kirnje nga kinna ma yin kinna ma kakwel kinna ma kwel ala ki do otan asin nyer nyer kaw al gut kaw awu na gusiki se kaw na nyer nyer kaw na jurus kirnje ko lutine de ngar kere ire aba kel na musa nden tala sika gida musa al yasi lomfi ta ero nem mirsal fiya asan domo ngafago keng alan sabba na alan keng alasi lord rang aliyen jige ngale kay ile tille aliye enalang enga na manyen nyanga dok alan epu en keng ayengale kagis pulungi a duo kenga naming itti bawa na sinye se deng ibrik bow na sin deng ibrik bow dem majrin kwe nan ke kilongye lobe lo abelo na yedulkiti ila kagis pulungiti otan kul aliyefi yi yesis pulngiti ne kie kadnia ne kie kayngitia na fulngitis mingal ittikenga namang musa nyanga na el alantoy eng namang alam musa jena wai yi ila duwa baske kayngi ilalong al ilong ken otan al jiwini al tintu sunga kweli al tin sunga kweli e kinota tin kweli tala tin sunga kweli ire yelia no musa ngkring runyungo musa yei ali ilong na lomfi ken sartanyet yesikani alko chiri kriya na rimempia a lomfi yesi ini rimensifia na ini longale na ali na bulona ken ala kayna kayna kila katamulen khonga kawe beril asal lomfi si asokengil na ma kele na dien yei balonsi tulen dien nungi kawe na kayna surkwe sorkweli na yi na konas kawe al die lomfi musa ci albel na bulu nay kwa kay nekele wuto kay na makil ma fiyana mayele longa si jingiana na woyi yi ila lole musa mingele tilde ban duo kenga aliye ilong na stala kenga na lang alan tala baw nan ke nan ila duo sis kila kwasi spulniti nasin kila kwasi spulniti nasin kila kwasi spulniti na dembara harunzi na masin spulniti yi ala ngut kin yara ngela tala ko duo ila almi yeke kire kenga na keng ayenga tam yani wenga tam malikin na kiye inala ngai ne tikya na manyanga na Musa keng alasi robe taranyanga bas kinga na kiye ngai litela ali kalas in engana toyenga asan jena way yi musa ila tahala na me ila dosi ini alming itis iwi ila long keno ota ali illona duo talam dorak den dorake ali illong ali illong al illong alam urgulin kisi alan kania nan naningi na ila long atin sunwa kwel wala tung wala tin budde kwel barnga keno ota illong alan jurguloge kinna mais ka pulngitia inges pulngitia die aljang dile ton dio jang dile tarile jang dile lobi lol jang rille kenes den tala donga jang illong asam nungi jenel asan tolle nungi jendel na sa nungi jenel dok asan jalong altin kurake asan ile duwe ile risi dok ges ka bungiti ingis bungiti duot asa kundul arang ile tala leke al long asan ile tala si longa na alan dele kafia alan tare sunga fia wala alan sunga jegila ye ka kayngal ingi liana el na ile tare sunga kayngo sing dok itirik nin kurona mas kayngo na kayinga nama gal kona kagil ei na kagil ye ay long al long atilonas tala jang illa lo ngalan kwa kayin neskereli wala lo mbara alan kwa kayin neskereli nema do kelna kagil nema do kelna musa le kawngi e ye musa kafia al illonga na ila tilekenga ye illa lo al kwa si kwanyi wala ngwala ka al kakiren na si kakiren na mangis ka lompi kwandio yi orenyet le kasi ilo yi na mirsala ndiye nga wulang ka duwe si ala welba kina la kamin wala musa ngwala al bela ka intile al kwa wel ina ning prosetting namaskar yone kayinga
1: radio samar dienton ker kwangi au kibingan naskai titi na bundi naskia ngarka nyetting kel kam kiken jurwan jerri na au na kibingan kam ila wum na songa ngere kikwela lang daraka kutumo na alang surngam belenga kel kam na dog illole au kinga senes addem ba ka lole kaim botale na man kainyar gabale al kain ina al yei na dayin daraka ingi ine na au na kijin kang tin bitin lobilo au na esket bam tarasindi al yei na kika na kirsing tin bitin wal yei na kika na kirsing tobito alang gisket bam tarasindi alang kain kil mga sur kain.

bayla kel jam ko dayngore kenina juringan ko jojale ay si bomungo ko kit aljamun ko age na ay si bonga ko kit gal aldiele arra subuy dongay kan ni del dindiyo tajagin alkang areng askang alambi kul dombang na alang ko jojan karabang na awnes lomfi tespia lot albang lobi lole indain kongang irijegi lomfi le ali long alang kundul nas are nga kang surdiune nang kang digle kain si ala si donga irika giti lobi lo alkan surdio kojo jakin aldain irika yin ala nye bau natuga jawi na kwa ki aldain tasle moulon si ingi nagal moulo rumanja lomfi rumanja na kwa ki galal kianga kurol nas lomfi efro na kwa kiti aldan tase wurige nas gal lomfi tajagin keringwinga kim kain kilman kitonge alki coming a otoro na madain sogi na kainga alando kain kojo jangan kirsingo keni na jurengan ken kojo jale nama kin ali loy na intile konjola innan sunga kain na kojo ja innan sunga kain lorigan deldingwe nyoke indeling na ila nyokinjeng na maizgal kingesigal konjola kelele songa fie na maye oton da injingo na kel na kwel alang inkwa da injeru ngwala da imenin killom fi ay silong ati ilong na ki kojojan diokang ilalong alang nyokekeng wala alang ilong na lomfing kentu lingang karakang innama da injingo yi oton sogle orekwa tabumbeng a na banyingis kiki enjurungan temen ay nadok kel na kurgulungo ka lolay aldok ilon na daldingwe at ilon na zesi konjola donga sunga inyi den tas ke den lomfing itindog waring kariti na nyukin kariti na diye mwening nina la tuling sunga ngiba ila yelay na ilong alanki nalang kalung wala ilong entile aliyay na konjola inang kaying na konjola inang sunga ke ki alang ilong alang wutka nasdele to leki ginti aliyayi na deldin siti nang kurudwongi nang eribi eri den donga ke alang dog ki itka na sokotabu kwale itkerring alang loto lele kang na alang ke kakrifya na siyeker in namadayin jingoy oton sokle idingi na kojoja sunga king na ele na ibule na intile dog dayin diyo dog kwa sunga king na nyoke kingi dan yoro kwa sunga kay na kojo jabule idin kangu idin na kojo jakin tanjigege tin aliyen kay na dayin a iri jeila tombe tolle bas ko la kungi kan tombe tolle bas duo wori ha tombe tolle bas a iuranga kan tombe tolle bas iwanga kan kille yele ay le kinga jundi alando gis uto nga sunga ini na dog dorad le king na ya aiba alandayin jarum tulle kilom fiing jundi gila na kayin ko nga lomfile daki askawba wala iraka gitiba wala taringa sungage na kundi kasibe silong

Asona tana soma jaramba in aljel dayan kona jaduong. Nay kuro jani ala ngutka alye naji otakuli sisi yesi dongaja. Ki inalla kalong nina aljijua kayen konjolan diyo na alye na kusenga inang kayin. Nin kang na kayen kilmanga toga nga lefingye. Wala tetebe wala tinbitin kang na yesi kerikuliti nina aldaing sawak kwa wala daing kwa najaduong kwa. Indamaya ya alking kaming lodigang kain konan diyo barnga aisa domo nga sunga kay neskundia. Alilong algi kinga kakirepie. Alilong na ikinga dora jawitia ati kwalitaing ati kwelga la alandora kuro. Intile alyei barnga na konjola inang kayin. Na kusenga inanjila. Kidaing maning wala dayang alukwa kuwa kariya au alagat. Kilom fing ailong. Itiri kwa leka unge. Idingi alang kwa kulde nga rakarul mati. Nina liye ina ki kwa ambele ire dayambele ndormi. Wala dayambal da sinna la rimmen kaw. Inyelay ati ilong na kininin kayin. Na ilong alukonjola kayin. Kika inkil mga ninge. Na tuga fingitia. Ninge. Nas awuleng indelinga na ila lole ha ayuba. Innyelay. Ila long alan duo din jewring walagal din maning. Kelom fi tin idlay albay ilong na tuleke. Wala algal ilong nas kim fotanga bungingi. Nas din sa basimoge. Ila yaiba. Nina aldayin barakwa. Ali ilong. Tinbitile ala nyesi din kilmajani nekeri julo. Kangu tuleh deleke, birnya deleke, simo deleke, otakul idingi na yei aile kinga fiha, na nyei aisa kinga si daraga fi, na nyei aisa kinga mosot rimpi. Marang na maka kwel, asanki kila si kalong, na inalang kutumungo naskuru kang, ye kense algi ini aile kul dayendong aja. Marang abay lon neski kile siya akalumba. Kin baye intile. Ne yundia. Na kisunga.

Lea yesi ridi kena kilmo undul. Asa ye in iwel kate ya hala amba. Ka ine asa korongang. Ila sale, lea nama ja na jayil na sursi julel. Niyenge kila lang na kidale kain. Ilong intile, kia le lona daeng irikonjola kain. Alang jutumoke daeng tas. Na kutuming kilomfing. Alang ki koranga kitko asan ki kelia kamba. Alang ki koranga kitkani, aile kinga kikirifi. Idi ngina lomfi kian domburem yusu ngwari singo. Duot, yal ki duot kereli al worigi. Yal ki duot kereli al koronga duetiba. Marang otto ati ki ingwa dok al konga iri keregel. Walagal ki kani alandogi ngwa alang konjola kelasika. Ilan kwa ala lomfi gistin e ila konjolsi alanka aliyamin tori ginkwa ala jaba. Aisin tinba. Nagalabek abagal kadok bas ingalong al konjol ki halangi bulong. Ali lona koronga inang kaine jayila ilalong ki halangi nalangkalong wala ilong ki ala lot lekerel al iti yin. Lo ay la kinga si kakirifi. Lo ay sa kinga si kalia fulingiti ba. Ka orre kwa sa songwa aso aming idingi na kayindok kilalang. Marandok, ili yung kirsi na dinga kayindok, dahin diyo na ingi. Na kayine indali nga. Niyenge al kaying, na orre ndoko lage, na orre sis konjola kawe. Adihas kayimba. Tinye lage, ila bilang ki kila konjola ndora, ati yung kwa kalang unos konjola, asangka duin sursi, songo nga umong. Kila tabunga singi ba? Lomfi na nga kwa ba? Nienge alikuwa kiranga si kerikule. Ota kiranga ngu. Na jalonsingi ila dora yala iba. Ila dora jizika kiri ala fiba. Nienge kile nasa adiaki imba. Ila long aliyayi. Nina al el nasikuwa ilong asa koro urungol. Jile jwa alamba kalas kila koro rubanga si jaba inalang. La. Aba ilo na jaba. Tabungi ereng. Bayi nga janga bula. Ilong asa koro tayanga jwa hingi na dele jabung. Marang asan dia ntile it yang anak duo bi duo bay mbeleng alam babas kila rubang asi. Ji jabaning asan tile marang ay si jalong soko tebuga le ji ay sang kail. Kondang kwa nyet gis ngaginya. Kika adorai. Idingi na asa kwa koro kurol ji na jeluba kiding kilma alang o nas kusur si koro tayang. Bay mjabing kikwa kilang alam bakaba kila sibas al kwa kebi. La ila yaiba. Orre kwa ki long alang inalang kalu ninal tori yei na kaying kay na kaymuwa kaying. Naman yei al oton den sogle gisime kundiye. Ilong kida insime al inalang tulay alang kile dorako. Kwa nuenge ilaloyle na kurul. Kwa nienge kikien kilmanga na longa kerengaleke nge. Kila alye na long fiiri nge. Ila yele ayle kingetum. Ila ilong ila mening tulle ala ba kilom fi na e beleng sken dom brand yo adias ke ba sunga ke na risingo kilesi sunga ke na ja kilesi kile yela ke alang ti kile dorako na abado ke lonno kiyo no kurgulungo sunga ke kile longale na le yesi konjole bule ina lomba ki alang ina lang kalong. Kibang ila kwa alba warigi. Idi ina lomfiwe gorik sikwel na teha sikwel. Nienge al ilong na konjola kain na kwa kusenga kawe. Kas enga yesi. Ota sungas enga abayin kiyo na yung kwa limitila kurgul. Al kwa ki konjola indora kenge. Tabunga reng kas ingi. Lomfi idi ingi na ye warigi al kwa adil kaminga. Koronsi ya akwel ba. Wala arrimo ba wala anke balanje o tonken alkayndog na jeyila dayngiri ne kikan na urukaldi hi lomfi lonsitulen na bas de nyomke asang age de nyomke abayen kwa wala densok abayen kwa lankere bankere ne kin alkayna konjolo kawi tori bonku muna wurige in kales bulngiti ke otakari kwale bulngiti alki illong na kurguling asankalu ilon ki al kurguling na guta kaw alanka kire kindeling alangila si kaw algi ki ngasi to leer rigel ni na al majram bayn embarako.

Alan auna kain kilman kisikani, alan lum fisikani. Kase el, kidein orren kwa kul inalan kalanga. Marando denga kendok, ke kwa njurin nes ergitia nes longa ki leduitia de yenga kepa. Nes konjole leduitia. Alan duen nyamen, alan din kilma toka nefingi namanin jundul na kiin konjola. Azjiwe balji aja wana jundul na waradiyo jaw. Ni india kile nasa dia kemba. So nga gina kankila lang. Kinama yenge aile kingasea jundia ba. In tile alan kika kireke. Lomfi aba ilong na kiye siki sense. Dain si meninkien tu lekang alkwa saraka kaminga. Ye kingasea yundi ba. Ayin yundi ba. Kangungi, idingi na dombre gurendi yedok. Inkwa, yedok. Suru alkwa kisi inni. Alkilage, alkiyen kilmanga tulengage. Belela wala belemba. Wala kikim utonga se asa gudkaw. Sea akelba. Marangye ba elono konjolo duon nyang na seje yi azamba. Duo bi duona seje yake mana. Dweti na kusenga fi. Yese lomfi angini ba. Kia ankara ba. Kang wongi ayi oto bel na bagil kin ali ingi nyet. Na kayi na indelinga. Kwa ali lono konjola le kayi ahal kayi. Kwa kayi na konjola si, no kojo jasi ni suru ral kayi ngitia. Oto elalong sotin te buwasa boye ba boyes. Kayi la, ahal kariye. Lom fiki nga se tolo lingi lo ubar nga. Orre kwa. Marang abaki sense ki kwel. Alang kila kang, al ye ina lom fi den dombren diyo kwa. Alangi suru fingi na kinga dayen dong aja. Kiba ilong alang dayen jerun kien tulle. Ati ilong nadok dayen daraga lole, dayen sursis daraga kau. Kika lon si, kangungi. Ki doras si kau halia kwa. King kalen spul ngitia. Jurgulong ala spul ngitia. Idi ngina kia mirsala nyeting al adem fia. Kirul nas kien suru ngasi daraga kau na kien suru ngasi skopul. Illa lo ngasang kika ligang ilan sabbani na korin sabbani. Ha ila yaiba. Inalong bal kori si. Aw sa kingiti marang eriti ale longa sanjidi sursi daraga ja marang aba ilondo na kurglimba asan kalung ye kwa almentori kay nakila kay al domongo kwa kay mursala yi yen kien surnga si daraga ki kaskawi kundie la lan kwa dien diu kriena na konjola kawa wala yen kena konjola kay la konjola kawe ba marang askine liba it ke kire gay neski en kien sur ngasi duon kawe marang ki oto en la kalon ki mati daen yoro kwa kayin ki tingalang ila tarisi ila worik si fial yele wona worigi marani worik si yondina jeena ki kwa ker ngan keri kamu al den kil ma ota ker ngale kel dingol ki nyenge marang kila oto tabungi sa duitia tabungi sa duitia ba kinama yenge al kayin konjola ge al yena da njingu na lambeleng at ilong na konjolan tillekan ilalong da njerun kilom fiin ayni long ilalong ala nyokeke na tugale ken wala alan ko do na kiki kwang kayin konga na kayin tabunga kewan yukingi wala ilong alan kalingo na te yenga kan alan gilom fi ki nga se te yanga lu na donga gitine tabungis ilni na kergis kayin kwa kayin naslom fi ilni nas tabung ilni na se karin daraka fi ngi alan kwa kernga kwa ku senga di ndio kriya ba kurgulla alan kumiti gelesi kurgulola nas kumiti kay dombore alege na kay kwa ge kin kul miti lage na sei kin kul domoge na sei maranki tare sa kaw kelesi au nas duobi duo ilong al konjola kany di ke ken konjola ngi dal dingu en konjola fi kila ina lomba alang dal dingu en ken konjola yengi kinga jundia ne kisabat kawngi alang dai maning na dai tulin ki lom fi su kuseka ila yaiba ila kinga se tabunga do itiba kangungi guren yo al kelbam dok imbelenga la yarsu al ardi li ibada salihin ki si asabeling ila ki kwambele marangi ngaming
tsuru lomvial kwa tulenga se donga jawriti ka ngungi dok simey e simele ka ngine kegil ka ngunga si nalki kwa ke ahenga na ki korna su nga kele na ki rul ka ay al jonde alan dien sur se daraga kawa ne man suru kiye le oton sogle ki ki ngona ka kenga idin kay na dien jeurun ki die lomfin ki se kenga oton sigle ki ila la simele ka ngiti alan ka inna man kare ngungi alki akouba alan kain suru nga siskalo na dain si mesikalo abay lonoski dain si mesikalo kiban ka kirekan marang iding na otonden sogle kwangu taka na sunga ka nas kain si mesia kalomba alko atari kriya kwa sunga ka nas kalomba iding na otto kingesi guta aisa kulnye duo alan denguo o ngalingi risingo toin marang abal duo kering kele berunga keringale annan to ka melidengin barisingo inna kai al duo yeyi asan el na di njuru le on je di di sur ses dalu manam du ker se jalon ka ngungi ilong nan jingo ke ne kingel ni ka angal kai mu ma ka ne yenga i kelingi na manye na suru si ni di en se suru si ko fol ina lombal korto kenga koro su ngwa bule yensi maran ka singis long al ila bele al lonfi kwa di ngiri enga suru al kwate yanga si inni donga yensi ini kiyo ton sokle illa kalung nina kai ngun alingan kila alte yanga kai wala kaninas nai kai kil manga jeila nas dain tulin siki lom vintas ele sika muti nas gitiko na kai kil manga jeinga na loker do itia wala kwela lang ila lom vinde ando ele sika kai alya kwa ilon kintinale ki alan to lek kirekerel ala nga kouba naske kwa ngu, ota nga kit kergiti, ne ye nga geba, ne ki nga kekiri afye ba, ne ki nga tabu nga reng ota nga kiri nga oundula ba. Kena ma yenge al kayin konjo lage, na kayin na dayin iri jayla. Nien kang, na kayin kil mga toga finye. Nien kang na kiyo, na kwa ngu, yisi, kit dora itkaba na yae ba. Nien kang na kiyo, ni, na kayin konga kewa kitle kini, na kita gebal, alang kaingi alang yeye alday dayin sa bajila asan dayin sa badaraga ki kalunsi kuros kang na duo bi duo na long alang dayin sa bakari ki ngese lom fi la lolé kuro yini idin yina yene king kamen ki duon tebrek tara la kabiti ba maran duo ba dien dayin tebrek tar jabi ki alang akonde ba kang ki la kuro gere lom fi yini maran sunga kalunsa ki la si kanena lodi gan konjola kitkaw na le akinga ikalitiel na sin kurwa kamba asan do din sursi do jaring mitile ne kenna kegil kie al konjol fia alie kile tinale kenga na konjola kay ne ila konjol sifia na lomvin te bum su surjula su ngwa kay inna maye el kingamen del din goye keli asa keba abas konjol diwa keba del din go sura zulel ba abas konjol aba rigitia fi aba ajail ba ala lojundi aba rigitia fi aba marankinge algis kinga kay ngunga mitil kundi al otanga kayin al diere balja dala is danga is al diere donga al diere balja aba kilele balja masinki mitil kel kay da abas donga jang da aba dionjenga ni da abadiben abakila njenga kin kay mu ngam metila gena kamnga hoay ba kila ota kul kidge nan lom fi abakel na kegle tolol iringi in kwa di no ngwa ngata le ala duiti ba julu kin si kul jaringi ge na se tar sartanga ja na tengi ngage na jaba kiba na tiki kila lan se kaw in lang kwa ay sanki ngal lom fi kila la leker nien ge kwa sunga kayin kwa dinga incoming a guren dero kumong na kila lang kayin mara dinga ke ne diel lole ga bar nga bay lo nak na kotor toro na kawar na ske gila dinga diel lole ga mara ngi dingi ne ki kwa se keringa kuliti na bele nga dinga deng arra keringel ba wala akur gulba asan kamin ne ka imbele kasmin kinema yengena kayin konjolage setti nin corona skenyo ne kinga e yina kwa kisika gil
al ilonga na yeng teyanga ke ina kihengena konjola kawe ne kakinga surkuye na setungurwa ska yinga

Sensei a kintinake na kwel alanki al konjole nanke yin asan kayen joro nga jat katko tulen na kagil kayen bota kikage asan kirgo. A inkwa alankel na kwa kitsi kagil alien in long na konjola kawe na kakini wala galsi surkulin. Karanko ba digle ban duot si kagil aliesi minding lomfi del diesi dongaja tie alan king kwal del di dongaja dual del di donga kae bae ba da mi duoke raiba min den digle nama el na lomfi den tenge si japa wala gal na dembele beugi apia ba ila duo kure yesi na tulen se balumbi orre kwa al karul rumanyin dio karul ila yele allom firog embelang yeden suru al kwa kisi inni alteyanga ge kamuranga idiranga nas konjol kenga idiranga nas urungo idiranga na donga lodja na ila longa ba alanja dombre kerngale ke imbeleng ba adam nye ala lomfi nem belesi kel am na jawiti ning nan kiye kirsinga marang ila tille alye ila bagisi na ila sarta si jafa na lomfi nde ngusi nungi jafa na nyanga na ila tarika we asaye iringi ireke bele nema wuri nga den taske lomfi dombre dinga beleng ila alya nga yasa nkwa aba ilong na inkuru si jami ji alam josun wai sunga. Kale wai. Id wai. Yei wai ila. Alden taske lomfing. Kalas. Beren kel jam wuri enga. Awule kaspia. Juro ila romanyin diol kenga. Na faranga. Kanguranga. In ingis polngiti. Lomfi al imbelen. Iden suru. Al kwa teyanga si inni. Kila kwa asa ken jalunga kin in simele la gile gawiti da in simele al kwa tori ki alinga ayanga liringa sunga kel na dai mburu kay nguonga nguonga nguonga kelele konjola kele kin na foye yeng inala la kelni te yanga la kin na malom fi yenes kwa kele si toka jawi atini ngi long na koronga kin lom fi dog yen si do bangi njuro nina aliyei na duo awol kwansi ila rumanyin di ranga marang kinga sil kay mu da rumanyin di kay ki ila long alangi narang kaluna kike la koranga ko alanda ay rumanyin di ko ninal kay mu wa kay wala kwel alang ki kusenga ndora ko na kayin kil mangana dayin surin tulin kilom vin dusin nay ergiye nay tule toga jawi ki kayin ndin apay lon na ki toga na kente ngayan si toga kawi in tilai al ilong na konjola kay na jeyila alan ki long asan to le kan ki long fi wala ilong kalas lo di ko nga na lof lo le nga na duo bi duo barasi was belemba na duo ke basa bara to bungirel na ma injo kalam ona kuin kul a la ila yaiba awuna sin kalung ki al duo ke na de nungi lul na to aske ba al duo ke na skinga imbeleng al indoras inna njana al tengang ke inaja inye ina skinga fulngiti sekia al nyanga su dombore ke na imbeleng al nyanga al lom fi sterifia ji ada madam ji ay jang na member ngali nang na al jang na men kwasa sur ula surul kan si jula ha asa iwo al ka fogo ang na ay nga kelele nyet kan si alonga bali fogo ke nga kaina spulngiti ingis spulngiti deldin kwe bi deldin kwe aban ni fiana konjol fia yeselia bas tabututi marangali itti inama iska fulngiti ti yingi lonna kwe ti kwe ti abai long na ko pungan tabunke aliyete ya yas lo mbay fogo lay wala fogo ay be kile selubu ile ti yingi spulngiti ba adam kangunga nga alnyanga na kurun kilo nga beta asan suruji kan ile tinile kul kenga nan ilom fogon na ina siubal alia kiraga kinna mayenge konjola duobi duo na ilong na konjol fia
ye dele baka undul bakeli undul na tabuntu yi do simmo sotka kitara kanni alinko denko eleko alde embarasi fuyi altin ila anga na kwa ninkien defa nga kerengeli na silom fisi kerengeli yene makenga do galan kien defa nga bitulen si balon ka alon si orre kwa alba defa nga kerul ye nama den defa ila ranga al kurungan kwa gene indurik na ranga al uri asan kewa jingnya inka ngungi kingesi kai spulungi tia kewa jingnya idingi na kusebi kuse aba enga na deldin kwen kwen kusenga ge na mado kile fingi tia daimba le fingi tia hila aliyefoko kenga yesil lomfi kaspia bayman se karma el na bayman karma aba kewa kuro ba ela la ngasan kila kusezi uriya yaiba imkila dorado alba lomfi kengi si aboba yesi na makilima sondoro kenga ali long na kila tina kai na tina ilonga na dele konjola kai na indelinga illa long ki alan karakan wala marang ilonga nan dakki kan yen longa ila tille alan ki kurngong nas dembara sin nas lomfi sin wal lomfi ki sat sat ka erike rasa amba kasido doing in aisa jabun doing defa aisa jabun ka ke rasa amba dem fal maranyese kelma jitti nga na kelma sondorok nga dombre di kenem beleng ari ngwa jika ngi ne kelma sondorok indeling abak a jawnge ba alan din kelma jaro al kake al ilena konjol ke tebung gisi alamba stini iringi alan kelma faro iringi alan lon vile woyinga na manyei na nyanga na kafia na dembarasi tanafuyi kinge ngayilinki abilge kinge adamin dogolage ogol kwa kengala sakia sakia na corona nyanga tebuntu ijuro lomfizin kwa lomfi ka na kinsi a aljundi duobi duaba jegile na mai yi ne skuran wala gal naifu lomfi kwa sarta jana kwa duala ke balang alanya sifu duaba yesifu yi ka alamba asinga wenga sahabe timbile a wala ko jodle a kin kai spulingitia ye ina sakiyale nan kenan nan tugo hale jeyi ingis spulingit del din ko be del din ko aba ilong alqua insan kriya na dentas ki lomfin konjola si jebi na iringa nan kele doraje ki sibayen konjola gena ibula illa lombar nga alankan ore ko na kurguli na ki doran kit ko aliyeyi wala ilong al illon na kin konjola kay dentille ki otanga kit kanni aliyay ne kinga sia tumeba ki kit kilong al gis kinga si tebunga du tiaba ki kit kanni asan kurungo na le alote ya le akamba na kakiya wala gal na wuriken yaiba illon kin tinale ki asan surtu le kinderin nina al baranga kay ndok na luna to darangale urunga kalde baranga albel na ko ngasurka kay gis beleng ingis beleng ala mutka na kayin kil masurka ni na dorate ya le kini na sources ko fo na sources daraga ka ila ye yallon fi na lankwel akwel ba alang intile kiko matina surkul na kayin si tuga kawi na ko na otanga kitka algis kinga sitta bunga duitiya ba la lomfi tololo ngile ukinga si au nas inkalung intile al konjole nan sunga kai ki alan ki kai kil man te yanga kel ne den tumgo ina la ngake mba ina adamin ko al dem bar si fuyi bitulen si balung baraka ken ko na amin ba na setia na jeli ana yei na malon fi ingo dok ali ingo ay si kwa in si bilen kadwi la barangu ilong nina al ki oto yei abai lana konjole kan kilia kai njurunga as irengeli ba ina saringa belong bi kinga sele tullelu kanina kayil ne surkulel kanina belenga kit kirsin na yaiba kin kage kin kul kit ge liya duobi duobe lono konjola kiri nek otanga ko senga fia yelle ataka as erringel ba na duo na denjoro utunga tullenga iribe lom fi la longa lang alan suru yesi donga ja
Ni na oton so gilekin alkan na ke lubarnga. Ni na insurute yan. Lomfi ni na kwa alkan niyana kila konjola si inna lankawe. Ila duo ila longal te yay. Ila long na kwe iti. Asa kusese ya alomba. Alen jesi insuru lomfi den te yan jesi dongaja. Ha, ila lomfi ayba. Lomfi ni na wari. Allah adil. Lomfi adil ya kwari. Maran ki lom... ki daldinga asa kayen joro ngan keringel na maski ko ranga kit keringel el kikang ka ngungi idingi na lom fi dayen joro ire erenge fa ki na lom bataga ki ba otaki sikelu aisa ya fulngi marang otaka ina dayles beteli kinzer mais idim fulngi ti al taga dayen joro temenge marang dot wosinga na dombore ngan na mirsalal adem fia ilong ki dok di ndiyolam otaka ina kurgul na stari kaw ne kien kuiti ne kien tebunkan ni kamu alangut kana kain surunga kutumo alangut kana ki dorat kan ni aliyakwel alangut ka alang ka kirekan maranga bay lon nas konjola kan ka kiringa keba ka kiringa keba ki konjolen dora yeyi ki konjol togin dora yeyi al del di nyet jittiyanga ni nal baba adam dugo topfia wananga man ila tiller rumanyin dio kurubi kuru aba jola lanja mal bajam kuru ala kenga bas kiya kenga wala alfiya kenga kais bulniti ila sa ila tiller bagi kenga maranga tiller na bagi wuri nga abay lon na konjol ja sabat albata bu joy bam ota kenyin ku senga nay bulitiya kinna mayi ki le lon in tiller al yayi na konjole innan kay ki ala ngi lon alan dayen jerun killom finse tulay wala long alan kanina kayin kilma otaker nga kille jeila aliye nga geba aise tinga sette bunga do itiaba aile kinga es urreli aile kinga rubba fie wala tin itina mang alan ki lom fin dakikel na kayin ko nga dele kegi na kayin ko raje se komal na ki kurunga skon na kuris kongo alan ki kinga siye kekirifia awuna skela lan sikalon mitela ken songa na sin kundul alan kalu marang tin bitile ka wesine orre kwa alan awuna kurgulin alan awuna ki kurgulun nge al kwa bahas kriya akouba alan kwa sik delin kel na kwa ankel kamran ki kurgulin ba ila ki nge sette boys doiti ba burgulungo nina dayun osomina alke duobe duo nas erike aw nas bar nga se fago aliyene jelul na dayin jelul le longiti burgulungo abadayin konjolke na afago ba burgulungo rebel neskago kwa kise gilbe delin alkiyen ilong alkiyen arkanga kelbam la tarisi biban na bawal karabang alkiyen arkanga figel marang incominga alkwa kaynes ara kundule na yenga kangiti aba nungindilo lole kasungais aswaming kinemay yenge akundiba alang ali lona dule foyi na utongas urungol asan kiya kalang ba otante yanga kayge alan ki kitin ko ki koranga kit ko ali yanga geba so nga kay ne indele nga kelalang asa intile maran kiya ko el balang indalang kalo ki ko el alang dayin jerung kilom fiin ki sense ka ngungi idingi na enalo enalo ma insani ko albas daldile agingi nan na kalasi alba waya sa agingi la ila yaiba kwangama altin ke asa jagingi yake ba ila tille ki kalo le ninkan kangu ngi kin kula al al al kin indelinga idingi na lomfi del din ko se alfia keden jalu ngi nafia na suru ngire alja ki se yinga jaba maranga bay lomfi lomfi se tulle na kalumba ki ba otas dinga kayin na sinde ngu ki songa ki se yinga nina nina ka nina dayin jerun king na singa kurrel ba dombre akina isa risinga iding risinga iding na zien tullen kay ingame duon tulle tulle sa ke tullen kay alba ba adam kenga tane duo kenga kera kenga ba al kilom fi kirsingo linang ba kiyanga ba sayina musa kenga kindinga si ingame nga alamba alamba domo kay ne singa dem fi Nabi balon se tololin.
inyerai tin ile at inang enga naki konjola kin ki ailong alang ai kalong ilong ki ki sense alang kain otanga ji kul na kain kirma se kawra na surte te yakel den te bun na kisi ka te yanga men te yanga ali kwel kan intini na undul jato aisan ker ker fi yake kwang ayanga sungas kan na mati kwa dai mbele si si an keli bo wala kelan ka men ba ingiz long orre kwa ka ausa yin ite sunwa inna maye na kai na men asan orre kwa mbalu mbi al mirsala bang idingi na embele al ki ayanga orre kwa ka ina kirsingi se ke na marang illonga nina mirsala mbele alye do mo kwa se adam pia marang kwa dinga ni mpie keli oto se la nga wala se nga ba se nga kor borusa loyin wala loyin ba loyin is inima ye alki kin konjolang idin ka mun kirsin idin kirsin alan orre kwa niki al kirsin dai orre kirsin ka ngungi manen dai orre kinsi asayelon kwa kirsin spulngi ne del disiki edo tefia abay lon ki domo kwa kan domo kwa deling ina lomba albo orre nyongi del di nyeting bang marango to kwa ka ngene skiwe le be ki ay ngane na kila hal sekenga marangi kila la kamne ba inima illon nina allon fi mirsal adam fi domon donsi ko anamas dem bele ki duska o wala gal se yakene ba liya alba fa gona mas ye illon ala ngi naran kalung na mirsal ta bunga kwa al kele na skandul al worigi ba worigi bas keri nga skelle liba wala ko le bala lo ker kaunge wala lanki ngil ma lo ker gi na manin ken ayenga elena po gunas bitul ki inala la kalung illa long alan kila long ko wala long alan dai ngerun kilom fi idin al ko senga kay na undula wala altin ke na en na kini levago yitka alan dai ngerun kilom fi kabia na jittikas la ila yaiba ila kingai tumba ila kingai sete mwes duiti ba kangungi idingi na ki kwa kay ndok kul dingan kwa ker nga na kundula te bungere maranga bay long na kila kid ila dora ke ba baranga ban songa kon jola kay ina ne setin kuro na mas kay ngona kay nga ay na ko don na mitila ker nga kagil kwa kit al dok illon na killom fi si tulle kay al illon na yensi kon jola kay na buliti ngi yeng lom fi yensi kaspia setin kuro na skay ngona kay nga

Asuna tane so bar nga altin bitin na kerek bi kerek dien so dien tin bas ba o kain so gale na bundul na sky titi alang kain ko jojan kirsing bar nga nama kinyenge al konjorage na kurguling alang si utonga kitsi kumiti al ilong alang skinga si tebunduitia nagal al ilong na konjorage abagal dele kan alando kabong na toga kawi kin nama deldin ko tin asa yake rin deldin dio a dele ota sunga kayin nay bulitia na ke la dora na magal ota nga kirnga kayin aba in kwa al klasi inalang jurre kundi a namay ke konjola bulitia kinama ko elba alan kila konjola kayin a nay bulitia a barnga asois amin a barnga al kayin na skel kame na kwa kitgal arrim men kawe ne kien ko nga irika gingi kwa kulgis asokaming al ilong na kundul orientari le alangutka na surungasi kayenjuru nga sikaka na kidok tabungko. Kin nama domorean kitongale kayin na kurguling alangutka asang kikit kalong al ilong na kitge alangi kingetume soka tabukwale nagal alangkia nga kakirikang nagal alang ilong ninadayin sime al ilong na mentori kayungu nga torankeng alando kiensi kirging alangi nalomba alang ridike na karin kundi. Idingi nasime bayeyi na deldin ko enjayi abay lonos duoden simesi alomba na den sources lomba kila bayeyi al ilong na orenga dinga kayin nas agentia walagal na dinga kayin a na longa kerngale keritia kila nama ye aiba al jamal aiba kina ma kwelba alan inalang kalon kila tinale ki kwel tin bitile al kan alan kise dying sources tulen kalon na alan kitkaw al yeyi ne kinga situme kasunga is aswaming barnga altin basba na bel na kiyong olonga bago na kwadinga gal na skiri makagul na kwadinga gal na kiyong konga irika gingi kwa kulgi donga ani intile al banabundul kasunga is aswaming donga isunga ani bara Harun donga isunga ani Harun Hassan Yaqub are sangalan jidom jang na bara direk donga isunga ani kise borafotai auna kang kwa kul na kundul na smolu kaman ki borafia lomfie une skinga sike borafia ki konjalan dio alkikan maranga ba ki kwel dok bara direk alan kise dain sabba borafotai ilong alan ki ila kanni alye lomfi belen iling ne lomfi aba ilon na kikela kola nga kikela kora kio ye kise borafotai spin lo bi lo alkikan nyebake kin nama kise ensei alan inalan karumbala direk asoris amena tahne dogis aswami timbit gis awiti asajeyngo na jeynga dongay sunga ani bara Adam Ahmad dongay sunga ani bara Adam Ahmad dogis donga sunga ani bara Harun Hassan Yaqub dongay sunga ani bara asadog jeyngo na jeynga kin namak yenge Adam Muhammad kiro dongay sunga ani bara abelon na wariang konjol tule ardenga aba kin nama yenge baranga illalon kin tina alyenge nas konjolandi yen kuyi nambungi illalon kin alangi jundia na dai njerun kilom fi illon alanyoke la ila yaiba nina albara konan awole kwa alang illon alang kain kilmanga yesika nitin bitile na yesikari kuliti aba inalan karun ki tabungereng bang otanga to lenga leka marang aba ilong nay kilmanga a kilungul ne kio na ko senga lekeri kazibe silong tori kain ko na dola kaimba nina alyei bi balonsi albarunga kerngale ilong nina alo orenga dinga kain na wori ingi ke ka wori ingi ki indora wori ingi ki indora wori ingi na al kain dien jering ba konjolasi ke la dora kan nefa allon fi beleng kin kanguni ne mayey alkin gamin jerun tulle nina metil at ilong naki al sur kan daldinga al duwe lon naski bara jerun tulle kin na di mani oton sokle aba erike nes enga baisin ker nini nes lon fi kin kirel nini ninge adde askimba ay duo el nay kwa alang kwa alang serja al kwa galam kriya na den garan nay kwa alang oto tulenga kidrim mbiya asay silum fifia
mandi nga ba delingi njwa alan dingi anki dimba njeyi dien algies yensifia tagarimme ndo kanjaba dombre do ambauba nin ge kilalla lomfi inanne ki al suri njaro kan sursi kerel lomfi ati lonasti en tulin sur kan kinga si aisan kerba kergisen sungai sinker sungai sinker marang abay long na ki kilale wori kan kila namaye ina li adain sabba konjole ini tabung anko ba kikila ki kusengan dora tabung anko ba marang kilana indelinga idingi ne kay indelinga kila mitila zakel kulsi idingel asan ki kalon kila lankila na atillo na kila lankay te ungeren kariyal indeling ka konjola kay keren dora na indelinga konen nas mitil ker keldo nina al ilonga na ye ba adamin ko al dut anga alye killom fi nin kirsinga marang al konjol fiya esillom fi de romain de juro na sursi jula nas iwo alye konjol fiya ne mas iniwo nas tebuntu yanga na sur jula na sa sur jula ila lolom fi ala le belenga sunga kay ila in al dile ba ngwa al kilil nin kan na konjola ka una kayil na kanena sur kulil illa lon kila konjola alja lonvin tebung ati jio na jekiana borujundi wala ati jio na surjula illa lon al lonfi ayla lo bu kikin konjola tulengilew tulengilew kila yela ga alki kinga sejundi aba oto kel nako a seina dai mitil matnin seina musa endok al yai ay den tulinki lonfi ay sikin duot anga do mitiles itinda ki dekikel al ilong na kila jalunga tok togim fingitia al ko en kamena a al sur chabem pie wala al sur togge al tok fingitia nina ba adam kilom fi nin kirsinga musa dok nin kilom fi kirsinga lom fi risin si musa si kan si risinga idingi kin kwa kit gain asa yeng jeruntu lekin asa menintu lekin kien tinkenga na Musa se konjola bule sunga na sunga konjola bule aliye ya na keng ala si pul kwa mburura na nyanga asadi mburula le do itengi ne mukunge na sa nga ni kungi we nga ongal goz dio ol goz dio ne kilonge na kote nga lan kagul na elo inga me karara iba karake nga ba atini kiki enjuru nga ndora nga ba na kiki enkuri kiki enkuse nga ndora ni soka we nga audo afi ngi ba wala way nga wude delin kay ngalan kagul maran nins kungi ay nga way nga ongal alba tiriri kaw na kengen ma kay ngal na ma lole kara ken ala le ayesi iri kare kinga si pul gwan baru di ngila jaran ala jel ne ine goz je bour fu na dur gi fu na kingi ki iri kare na kanyi nga na otanga na mastin idle ka wul na den tin sunga ko seke kafia lomfin te bungo lomfiles kola komala na kikurungongo inzi kwa lomfi kasi kingwa aba stoka tebu kwa le konga kasi alambai kawe alangi kitonga kinya alikuwa yeye nenga me regime kawe ni duo kosefia na karaki kitonga mara kingi tena mani mwai alambai ina ankawa lomfi aze kwa inzi kwa al dimbri jabu Musa bari ila alianga nasjiro sikie jaldo nasro korofoli na japa aliasi jabu hi nama jo alka kiki kang na ditong deng ba, na tarun tabun jaring na taru si jaldo na skorofoli na kwakabi nana nga kila kika toray ki ilay alye ilong na zyesi kalas konjola donga sunga ingi na tin ila engana kalas kwa isi kuikele hi alba lomfing den mung ongo na lomfile komalana na den gerung lomfile spingi lomfina mas inaram kwa alba nyanga dito sina tan ke dem beru kaspe bi balonsi ur idi ina kalun si dai ngore dio urtu to ngake ines adya kimba kinna ma kalai awu bar nga na dombre nyeti kurgul ati guren dio yi na nende nga ratul len jara na jegil na ma dok jona lo ke jurgulo e yi asan do jalung ye imbelen de ngi ase jawla imbelen de ngi ase jawla tewre nga le jawla tewre nga kay
al yey ne ki ngame musan den dombure tawret den di oke kale ke den dombure dikke tawran dio na juro keria dombure si ke ko ambere kuruj keria jona den osomola den gar wena sabe si jeyne jegil na arde njatulen asanji jegil ati illona jiki lom fitulle bangizi kaisinge ila tille al yey nas innalan kwa musa na manyanga na innalan fiya na maden bari bo lom fi yesus kwa dim bari ding lom fi nas yesi nambele dim bari la ro ki jaldo ali la si jabun na joy na la ditan tabun jarin alka tigigan lom fi ila lon ken ala kam kampisin maranane yalki ken gan abay lon na kidain sikien jerun tulekan na manin si tulekan al kwa sadaga kariya ye ken gan kera sa wala skera ba asen kwal dito jaldo tarusi alta namas korofoli ngene ken kwa koro nyet ken kwa ken ala koro kobi al kayna nyesu sudugal de nabi balonsi hi ale merengilla gurele mereng gal al musa hi dito tan namasa koro kan foli asani vui wena awu namal kwa kul ken koro kobi nanga sa kiwe balonsi tulani le gure ndiyone nengden bara idingi ne ki dayin kauna alang uto ang ratu lekerengel idingi ne kwari ki belenga dinga sidike mininga ng ras kalumba maranga beke nes ki dayin gawutinka de ng ratu lekerengel teurengan yo inalam beleng dok imbele ka ispulngiti ingis pulngiti kin domborenga yeng alba duo to gengena dien sit ki alba lomfi alanga kauba dok nayen kameng alama digisi arden kauna digisi alanga kauba manen kwa dinga si imbele si mois emba lemran ka asa erringa umone yen kullum filele na kullum filele del din ko ngungele del din ko ki ba ki kan insana ndogola duo kira ke ba albanya na tan na korokabilia na makwa kayin ken ala na do kira kayin a yagubin ken dogola na kwa die ngutarra kenga kila kwa nama kele ne nyensi kere ala nyensi kere ire nama der sunwa enga asa der sunwa enga musa nama lomfi nama singwa al yongona duo joingi ala elmang hi nice kwa koingi ala kinkwa si kiru kinkwa kwa tulenga alageba kwa tulenga ai kwa al yen bibou ni mabou alan umel bawe yenama ila sale kala nay kere in gisa fulngi di kasi imbes il long aisa im fulngi ni na oton den kori nal dayin irike oton den kori nal dayin irike al kwa dien baru dio kay na dirigin kawi ne kien ko yon ale dirigin kawi ne ma kwa kay na kundula ro ne yensi kire tenga to kenga min kara maraki nitia inyala yo kasi bes long in tindok alyanga al musa le nan tarake indobaye ki to dale ne nan tarai imbaye kay en konjolal otoke abe lon na ki long na dombore si kadunal urgulo bas innalang eima kanna koyo ngale ko kanna dai mborudi ko kwa kundula alki kanna dirigin ko ne ire alin kamal umel kawedok ne kurre hilla elengale na kelne ngwal umel kawe ile umel lore na madokele na dukumme kila kwa rubai nan kawe ba kenge alba kwa ni makola lu mel kawe ila loli yene makena du ku mena kwa kawngi kwa skenga kila alka kiranga kai na yenge alduringa kirra kwa kai kila sinin tamu yati kinye alan ki tabu ngere kiya na kila zikuma makari ngere kai yana kizi kume ya nga sa dokola bora kai na abonga na kwa apunga na dokola dokenga kila kwa singiri al kwa nyokenga ge yenema kilan diyo kiri yene kilesi kongi. Lomfinema yene singwa Musa asajawla. Al jonas kwa kidyelye. Ala ngutka wana ke mkwa sikirul. Al jona duwele lanjwa yenge. Nes kwa rak. Namanya ngana duwo kila ke mkwa ndiyo. Duwo ke ngana yesi ilo. Yesi nama singwa Musa hi. Al. Ila bari jabung. Al ji kien rojaldo. Na kien dito jaldo na skorofoli. Wala ka taro jaldo na skorofoli. Na jabun kien na fugujo. Kanyani, kais pulungiti.
ila dito kinga si ingis pulungi tel kurro kenga ila taro ila beri ingis pulungi tel alomfi mbrigi ya musa nga kenga ba lomfi inzi kwa dito ila se alba wali ana fugo nyanga inzi kwa lomfi inel di mbri kiena zbeleng musa ena zbeleng inzi beleng inel di mbri ena la lombal duingi na kie ro aldo na kie dito aldo inel di mbri duinga laiba kai spulungi tel lomfi ingis kenga kurro pulungi ti musa ila ire na mo ongo al ila kor indanga ya na mo wala komola na lomfin te bun on na den men dinal den jarun tu lef yak lomfin al ye ko nga ire jegiti na lomfin ko nga ire jegiti na ken ko la lomfin le kom ko nga ire jegin keri hi kayin ko la gen inal ki ko la kom lomfin le ile tille ken ala alan kere abay musa ko la ire jegi ko nga ire jegi yen kila kwa sebe keringa witia. Aba ilon na Musa kwa nga na magal keng alasi. Kila dalima wala garima nama yensi kering, nama skeringa ingal. Musa ili tile yen kami aliasi kila kwa jujubulitia na ili tini nalang tarra kenga yen kami al keng ayenga sasonga nyenge na duwa puwe nga. Kagile na ili derba kena duiti na inalangi. Albaye buona kwa nga dujawi na kwa nga buye kalas. Kwa keng ala sinema stani kitritri ang kengel. Kwa keng, nama yung kengel imbele, tole alaiba, he, alwutka, imusa ngalde yukule sengki kalonyo kane, ati duwe lona skil lomfin tole jang. Kais pul ngiti. Alko, induo na inang puy na kalas jaring ing, alye wuri kirel na konga ire jegi, albuo, nama kengel skito nga kele naskaye, taro nga, nama deng iri ongo. Al dengiri ongo, nama duwadik el na insabale ongo, na dik insabale, ala Musa keng konga, keng kurunte deng iri jalan konga duwa jawiba. Inna nama kol, nama duli nyangana poyi. Ila tille, al inna lang kol, na Musa konga iri jagiti na zlomfisi, konga iri jagiti, na ki lomfile, tulinko el inna lang, na keng se kola kelami, alan dule poyi, kalas, kila kwasi nama kurye. Kagi spulingi tiki ngasi. Ina de kai spulingiti musa duot angalan kilom fi kirtinga aba ilong lom fi ne kien ken guru futokan ne ilong alki yesik sekel kasbe se long rit ala ke ba alangi kinga julo ki nala la kalon alan kikila kilmangan kan wala ilong ati konjola ele dien tilen ne kintil ngal otto ye ne tin innan enga alangi long alan kikayin kilman perrakin ne inken ne inken nina kila kwa al musa faso surungiri na ferrapia kikando rapia kone na septin corona ske yinga idimfia na yekilom fis tulinkaina manindien tulekena ene ne corona maske yinga.

aso na kese asoy erbet kuro askeba lomfi nes kuro ke marande nga rakerengella alyei lomfi al kurudungi abay long naski kise in kumong al lomfi yei al kurudungi na sitanye kuro askeba deng arabankarang sitan kuro tilles ke abaki lomfi deng karakenga na ila namayeyi ne kinga si kusengale jingiti na isliagal kusengale fegel na konjola isfegel barnga kasunga is aswami ngal tinbas ba barnga alkayin na rimmen kawe na barnga aldo kayin ne skel kame ina namayeyi ilong alyeyi na intina inna longa na tina nye ikin al konjola innankay na jigenga innankay ila long ki jigenga sale aldan jingwe na lambeleng alang ilong alanda injerun kilom fin tulay wala long alanda tuga kindeling na in kindeling nina kelakwa al gari makayin na nyai na Musa si kere Musa atening longa na yaki sense a kilom fi tulay askayimba na konga iri inala nga jegiba kasibes long kila gari mayesi asan nyet kagye keken alanke kerker marang ila kongang iri jegi kagis pulngiti ingis pulngiti allomfi ndaki jay kilalon aldakis kindelen kilomfile intille alyayi na kusenga inankayin kayla kola dele kom alyayi ninal majram bayin kwa alyayi na kurrozungi erbet ye kurro asakeba kila kwa kese idinganga nayeng ki erbetin kurro kayna tarika wingi marallomfi dele kakire enga nama ila yeyi na yensi juro lomfi abayi naldile tabunki.

dona ile dombore sai saka watu le jurgulo joni na jegil na kwa ka kila kwasi asa nyetting age kisense alkri ages oton siglele kido ko bailon na kayin ko ma irikagi na debbe kafa fugo kafa kales kages pulngiti lomfile asa lomfile dakika lomfi iriki iri kayin ko radele ko mala lomfi king kwa alkayna erbidin ken taringa sikawe jatubun ku munen wasa teggen wuriye maranki kele sikalonsa tisela kel wala kiki kayin kelman kundi asan dayin jerun killon fin kuseka kwangu na kona kido konjola kila sika la ila yaiba monza kika kakire nga ini engana ze kesense alye se konjola kila bule keke nga alandora na kanyenga na urusin kalde kile fingi lomfi si ingo lomfi inkwa aljona ila na ila taro se jaldo na eskorofweli alkwa yenke na uru kalde na kal kikikang kinza kalung kin konjola songa kini ndiyo na intin aisa kingene njigiti. Kiwel sa lomfi kien kam wala kide enkarra kindeling. Kinama da njingwi. Innama eriti asan kikalung. Kin metila ke barnga. Na lomfi domborele ki zundi asan kitari ka kain surungasi. Na asan kain surungasi kano. Ila kamin mwosa alia kenga na lomfi le. Konga iri jagiti yengi. Ila long alba delin do dirigi ongo ala eroba la ila yaiba. Kwa kain dunan kere. Inan kwa al kintari nga kerkerge kultari toge. Namadog yae ninal otto kain wunga le keke lalang. Kain wunga upunga kain nalomfile kien kwa lakome. Na kwa juri nga kiro kwa nagal duu kere. Kin kage kinota si ki al kumong na kwa al kumme. Kinyenge ale kinga sika kirevye. Kinyenge ale kinga jundia asan kilomfi yenke yankuro futokan. Marangabaye enjwa dok, al ninkwa al hoke rengi musang. Na konga ire anjagi ba, na sunga onga barang njagi, na kwa akayimba dok, al yeng, den kili kol, ala nye donga tok induong katap, jana duo induong katap, musa ba mbuo, ini neto yeke nga. Marando kwa kain. Na kare denkili. Asa isi kito nga kaya na diye ngiri ongo. Alanki wari jari mbuo. Na mado kele. Na konga salgi ngale kinye kien. Katabala nisi ngele kien konga. Al iri jagiti al awi. Alanga ibuo lbena dayen katabla. Inalang kaya. Kangu kinye si kaya spol ngiti. Ilalong al tina kain nesi kinye jigiti ya. Alanki ngwala lomfi inkarra keng. Lode ngang kidaldi ngwe lot. Kawariti na mangi ngkami ngabay kinye konjolo songa bule. Kwa denga kaya na jingo. Jingo ululdi kili li nengami ya lomfiye ala akeba. Ati jijang aldeldin kwe jang. Lomfi wari nangi. Idi nga ele ji konjol bulon. Balangi nyami ng lomfiye ala akeba la. Lomfi ke tulen. Marang kahungile kidele. Kahungile ala nyesi kingo. Au ubar nga. Nas inkalong abatin el na tile konjola keing. Ki asa duot kang al kurong keng kuro kuling iri. Kang abado gilon na kagila ki utong aker nga. Otang songa ki nes ki nga pulingitia. E lalong alang ki nyoke kindeling. Nas dayin jaurung ki lomfi jitikaw. Konjolan diyo wala pa kit kang. Alang dayin jaurung tuleje alang gi jato ki nga lomfi dayin surudong ajanin alya kwa. Alang gi aramba dayin rumanle. Nina altore dok yei nas ila aldisikel. Tinge jala barnga kwa kulgis aswamin albel na kien domonga. Remember na kwa asa kelbami namaro kang na ilomfindo ngundi marang au nas inalang kalong. Ming oton sokle ka duin surle neji lomfi alkwel alanday menintu le king. Alang ngut fia na iskaying iwa nga na kaying iwra nga na kaying apunga si daraga fia. Ayininka lomfi lesing kigingi. Na daimani si tule kakirika aisa nyekir. Na aisa nkain baranga kila alkihanga kurol kori ndiyo kila si efero. Na fasosi na ikakirifia. Na jatoto ki inkeng nina almosa enga.
nekila kwa chinyetin tuga jawi. In dain domo yi otongi, al ilong na lodi gang kikil mangan lomfin tuga kani, alang inakemba ni nekila al kersingul na ferrekingi. Ka asogis aming nama sokker lekel na skaiti lomfingi dongundi.

0: tare da kai ga kangel jam kwa dan barnamij oren uduan jare na ine nama dan jiwen belen ya ne sa kwa taban wakilin ki yikin kwa kilo fuka nan dan burusi kabe na hatta ore ya kerna za tar kilo fuka ga dido kenge na ki kwa kul ko wasi na real dui na yeng kwela san fora sinya tingagel na di oren ake da dilu ga na do kenkan na ine na makwela lam mayar mai jikinwo mai din ki pora inin ka anan ki a wika na dan suru sikai nga
1: e ki pora mai nan anan inka asan ki kain surunga sekalon alkikan orre na alan zonga tarakan bana lo karakar alan din tongsi diote yeja na mali atawro jorona jona na orre jaro inama illon alan ki surunga sibagi ka dikle na alang surunga dembele kelkam eule na alang kwanga surka isle na alang kain kwangan ken baldanga kango iding na duo aba enkwa al undul asan kikie basawe jidok ba auna na ding tumo nyima girgo idi na der nyamak askeba na duo na makwel aisen suru ba ba kwel ailen jisi jio na malia el na bau na ki suru dayen alanga kundiba alang surunga sibagika lo bilo alkain deldin dio anan iskang ba ouno surunga si sur kiging anan tok janki kin do lam bas imbalong al dien tari idin baw alang orren te yeje na alang orren tari nga bana alang iribo alang surunga si bagika idin aba juel aysen jisi en tulle ba ouno din barasi juel asan tulle en na nyeddin ki baye ne tuika wena perrakea na ki aba puto akara ba ila suru asin koboba na den surun songa tarai idin aba tarra ayba deldin kwa nyeddin tari nga kwa sur an kay bana karaba kidine nga kulili alan kelne kiyo nga si dan surung idi karrakawya na namayeng kuo lomfin do nga kay kuruna lomfin do nga kay ki kayne stalangi bas intalangi alan surunga bagi kan alan kwa surka na asan kain roga fugo kan asan kain gurso perle kige nas en kalong in albay gisi te bu kayli al duile undul ne it ese gisi enga kasi ese indel idin naka anaji tokkan kona kain nan toge bele nan toge suru nan togi orre nan togi alan surunga si bagika abaki surunga bagika na kakire kara lia duot alkarake ne lou garin banke liviana ben kwal undul ki basin kurro kay en nelang ne si karin kawe
0: a tulle maram ben na dogi si lole nan taras girsingo na na magal a wu to bare ko dogna injingo kingo yani masana ki ayin ka lan sidan buru si ko po na ki dog ayin ka ilole dogalan ki don token
2: ine ki sense aba kwel asan boru dai ngese ko bo in kwel ala mena ki suru se kwengi al kain sur adang joengi kain sur ngale kain alan duo di mbara se joel ke sense ide alan ngalomba alba ki udom balan joel wala zamba dele raya dik jeng nama joel alan ele ngun joengi ine no mena ng kwel alan ki suru se kwengi nyedding al kain adi yai adi abai adi kweti adi apai adi duo bene adi yatoi nyedding alan suru se kwel nasen kalong lobi lo na minjio timbara fordon albay long inaji na azayezi uya ayezi denga yo albay long inalaji se ayo yiding na abajio lo kerle duoze abayela duo kerse de antar jarana dingi se jonde ya bi jise yo ba denga se rengel jise iramba ilole na men belanke sense alang dimbara se joenge anan gitie ba dingi majijana jitijang na ba dimbara se jelu na idina dibe falam bau bas enjwa az jume nga sanga jwa ba alululi idina ba din sure nas ulul jamen na abas jumo ba din sure se nas jumel idina jike ke tok bang na ke bele tok berseng nang worre tok bang nang surulo tok bang nang suru doki duen jalonge nang bi duen jalon toge nake kwa gernang jalonga kergel bang ine na modo enjundi kwa alkaina kwela za emboru dai ngese kabe idingis kabi na kingazi idingi nyoke kawe na ki sure se akwelba wala sur askir gimba aba yeng asa sur kirginga u eribeeri ba itkawe ali yeng kwela wala gal asa yendele sur magin bakawe idina yendonga toge aba kele beskir bilial ni mekel diane skara bakabe mara aba ki ke sense dok inze ka enala yeng ke ina yenze sur kirginga naski dok sur kirgun duwalang el neski ngasi tebun kier akeba idin anakwa ki nyet al kaeng kaeng uwa nyet din jenga kaeng ba ena ro asa kerin jangwe akeba ala ming ela kwa nyet iribedel nama bau kisina kusage nama nyetu kajawe na bau na kienje na idina nama gal rose dembirnya jundi kaeng uwin jundi idin naskuroke na kalikil maskeba alang kalikil makabo na surunga se kwenge na kakire kare na kido keru alang ngeru inala yenge kinga kere ke koranga nyedde na keru na suru sikirging ela yeng daimburu basen kobo
0: Tulay, mayram bayan dok, nas ini loh yang antara zirsimo, nana magali ne tiri karin kain kerjaan kuada yang bernamik. Orang udah anjale, nama yang tombolin dagzi sekelkan makainga, nak dok gingo kerja kerja.

0: tani da kai ga kayan ka jam kwa dai barnamij oren wudwan jare na in ine na makwel anan in kwa masaran poraki a longa ding taman songang ere yani incoming anan du era masaran na dai kania incoming dai kania yigizi kina dinin ne yani kwa ngela gidi na gidi lombi ini na gidi don ake erel gidi don ake na gitani nyamangi du gizi ni yani ne mako ila langa si lode tiri birtu ila ai pa ila ai ya pa meza dal kwa stungwe
1: e ila girsingo tulay ila bes ilong alkwagen na najibe gurekenye alangi tong dingi na den dio jay na ma sole sin jamin algel ne kikiji ko ngasur kabi gi sole si keli jaw al din tong el ne gi bulo inama yeena firjay na skikelel yedonga kai nakaduin surule ay kala dele an yalan donga a wala yening elnes in kwa alki gafala alki jiti a marakai la jundina illa on ne idneji juel naka a abaze nelan kwa namaska kwinkit wa alka amin namas in wal illa jong na batar mit in nenja ka alambe urung in nelan bais illong alye donga marra alanji janina nanana na sole tajaw algi jundi na ong na tongdingi illa bais illong alye ay long in ba di jurule jegil ye in balye se wala kay na kwa jure jibe gure kingi dia in namaye ayba iding na ding aldingi ay kanya ba din dileke ay gin kanya na todi kam ali eri kullo yela fingi dine simbeleng ang algi yal ullo banji jonas jome nas jire ki duru nas jela idi ne kullo na duo na ki ki ki kuro ela ne dile bawa balamba ye winga na ski malen kwa algi illa bes illong albajay ala akeba alambaji do kuro doro jingi iding nas udusi bas barang mun jeytel ngain kurosi bas ki kuro kawe namaze ki kuro fiya abas jiki kuro ajaba ki lulla asin jeynga ba ala nyet inka ala do kenen belen kadin si ala abung na jitat wal nga jem bayla nyet aso ki ki kurunga na kurunga si do jegil ne kandili ala ala buru do ni mangaske bana son kurunga ke balan ku yari mba do in nama do di na do ba erbe de do ba sitani ne di ay bazato in alki ngudo nga pi ji asan enjalun do alkinsifi na man kurung idi dok sikil makeba in de ngung lompi ay la jilel ba jiye si dok alang in nelan jaso idi nan lompi ken don berele dok in nengwa abu duwe lalang kimbaw ala junti balang baw jiye si asan jawringi na alang bero na abas jawi alba jiye alba asay na alang antong kaungi in nelang asan in nelang kalung kain do ay la inni ba alki kaninas kundul ki duru alia bawanas ka nanana kasi feldin fianas ka alngaba na elne kering kering bedo fiana kuin kullo wala algi kasi konjol bulo nas ka berida nga bala nyesi kering awi nagi eria wala galgi rigwal yan songa kaina ka ditin anga na kuin kabe ka alio anina surto el na ila juru si urgul indo al el nagi kasi ki beri ta na dem bari labes ilong mat al aneng anga sambili ngala anga ba madem bari bari nga wala ke ka alba undul na ki bari bari angel ba ka ban ki sambiling era dele songa man ninye nyanga nas kerlo dungo ka namas inelang alung al anni indole asan duing ela aila inni ba al ker marra adi derle kio ka aining a asan otoyngo na kuing abung asan kwen kan nga todik din duo ayla inniba na ding algi dingi na dileke na abo duo ba dingi si asan ki kurojel ki lulla ala undulba iding ne yang kwa kat ina na aba na aba dejang wala aba gal kwejang aljel na jabung jidok bak injwana ka nama dok de anna kwe ang alang o na abung na asan inga kamimba asa kaini si ki dongatok inkundul ki doratok inkundul alba ki kaya kang na indaingi orre kenina kaya nyet nas kuro arrakay na si juro nga arrakay kusanga nang kayenge na daing idi indila ilal kafe nang daingi ala nyet kido nga tokeng kenina kaya iding na abagis jiduwa kounge nang iura nga jijurun na abagis jisi niu kounge nang iura nga jijurun iding ki autokang ala suru nga sibagi ka na kayeng ulo nga tabunjol
0: tulay mayurambay na dogi sinan tarazir singo yani ala ki kauna donga tokeng namalia kamuna kila kwasi kero aldan buruke yi na karang na ba ka baduk la derti taman pour dunga ko lonji bele dere la sejani lakin dere la sokwani le aba kwa ba na el duwe yegigi er ni jeba jero ye le yaman ngi sini yewa gisi uru no dinga le on na ke bara fatay ka nga jam kwa na magal ine tirikarin na as a kerkinga na dog dang girsuma in dang buru si tabun kare na kaisi na kirsin dang buru al kwa ko lan kabe na tena mai na karing namasgal asikir kaiti.

nas ye yesi kuruage nang ye yesi impia na deng na deng bela bazie kwa bela sipi ele sa jebelbo na ki akwel bazang ele gutiki gut al ilong anan du dem borun tare pia ke an dem boru si tumuna iriye ele gut banki ele borun belei al ila boru leke ni ji aba gutiki din bela jaba jitaga turti en jutumu ba na kila kwasi alji tabu njarte al jutum din surta ba nas jutum ba yang asei nas jutum yani ba kila kwasi nas jutum al beledi ngi ni ki endo la ke gut kawe na ine borun jutumu le na mo guti njake na ki ngwa alang guti njale butokare alang si guti tu lekiwi alang si otanga si kerker ka ki al kainge na ki ta kainge ba ni al biki kwa dain belele wala galdain gorre ile algi kaw. Awu nas jalum. Ji erital gire njaw. Kaan jaw na jibal was din surti delle njaw wala kwa kerangasi nas jaw. Wala jibal was din surti jaw wala masji ota jiri nama dinin diya jan na ota jaw. Lia den jaging ele namas jaging nama haddu indaram. Ji kansin baru jang ila nas ki uwa ma jisi baru ila gis kawe nas kundi. Nangil lompi bingas ini. Nabi etteno boteng lande oroba. Kwa kin al kayi na tare kawe, ba yenga delin na kayi na kawe. Na kwa kerna na kayi na kuni. Maranki la sina kwele lang kundi ki in kwele, dobi duo al ke, na borudia ke wana palke, alang gutsi pi, tulle. Na alang den tabung inja, ila gutsi al pi, den alaiba al wenti asan ke ngala si pali. Asan ken ala si pali nis kiwil. Alan si kien surunga si kien surunga li kakire kinyi na diyen buru si kutumul. Na lamba dele kawi na masin dini aginyi. Na kain ala isa kelbam kien kwel kwa bi kwa loyle na kinyi alan guti ngaringa ila. Ila ina kien kwa yembo si guti nis kurunga we. Na lia alan kawuna kain ulunga si kere kutubenka kida embele na kainsi na dela kawoba ki borumi na kisin ni surumi na kisin janyin ni na kisin wo asan suji kanyin dinai janyin dik ni mo guti al den kisin ma te

0: sani da kai ga kangel jam kwa dan barnamij oren uduan jare na ine nama dan jiwen belen ya ne sa kwa taman wakilin ki yikin kwa kilo fuka nan dan berusi kabe na hatta ore ya kerna za tar kilo fuka ga di do kenge na ki kwa kul ko wasi na real dui na yeng kwa da san pora sinya tingagel na di oren ake da di lo ga na do kenkan na ine na makwela lam mayar mai jikinwo mai din kipora inin ka anan ki wikana dan suru sike inga
1: e kipora mai nan anan inka asan ki kain surunga sekalung al kikan orre na alan zonga tara kan bana lo karakar alan din tongsi diote yeja na mali atawro jorona jona na orre jaro inama illong alan ki surunga sibagi ka dikle na alang surunga dembele kelkam eule na alang kwanga surka isle na alang kaing kwangang ken baldanga kango iding na duo aba enkwa al undul asanki kie basawi jidok ba auna na ding tumo nyima jirgo idi na der nyamak askeba na duo na makwel aisen suru ba ba kwel ailen jisi jio na malia el na bau na ki suru daing alanga kundi ba alang surunga sibagika lo bilo al kain del din dio anan iskang ba auna surunga si sur kiging anan tok janki kin do lam bas imbalong al dien tari idin bau alang orren te yeje na alang orren tari nga bana alang iribo alang surunga si bagika idin aba juel aisen jisi en tulle ba auna din barasi juel asan tulle en na nyeddin ki baye ne tuika wena perrakea na ki aba puto akara ba ila suru wazin kopo ba na den surun songa tarai idin aba tarra aiba del din kwa nyeddin tari nga kwa nga sur anka yaba na karaba ki dine nga kulili alan kel ne kiyo nga si den surun idi karrakawea na nama yeng kuo lomfindo nga kain kurono lomfindo nga kain ki kaina estalangi bais intalangi alan surunga bagika na alan kwa nga surka na asan kain roga fugo ka na asan kain gurso perle kige nas inkalong in albay jisi tebu keili alduile undul na it aise jisi enga kasi aise indel idin naka anaji tok kankona kain nantoge bele nantoge suru nantoge orre nantoge alan surunga si bagika abaki surunga bagika na kakire kara lia duot alkarra ke ne lo garin banke liviana ben kwal undul ki basin kurro kay en nelang ne si karin kawe
0: a tulle maram ben na dogi si lo le nan taras girsingo na na magal a wu to bare ko dogna en jingo kingo ya ne masana ki ayin ka lan sidan buru si ko po na ki dog ayin ka ilo le dogalan ki don to ken
2: a ine ki sense abakwel asan boru dai ngi si ko bo a in kwel ala manan ki suru si ko ngi al kain sur adang joengi kain sur ngale kain alan duo dimba rase joel ke sense ide alan ngalomba albaki udom balan joel wala zamba dele raya dik jeng nama joel alan elen un joengi ine no menang en kwel alan ki sur se ko ngi nyedding al kain adi yai adi abai adi kweti adi apai adi duo bene adi yatoi nyedding alan sur se kwel nasen kalung lobi lona minjio timbara fordon albay long inaji na azayezi uya ayezi denga yo albay long inalaji se yo idingna abajio lo kerle duose abayla duo kerse de antar jarana dingise jonde ya bi jise yo ba denga se rengel jise iramba ilole na may belanke sense alang dimbara se joenge anan gitie ba dingi majijana gitijang na ba dimbara se jelu na idina dibe falam bau bas enjua az jume nga sanga jwa ba alululi idina ba din sure nas ulul jamen na abas jumo ba din sure se nas jumel idina jike ke tok bang na ke bele tok berseng nang worre tok bang nang surulo tok bang nang suru doki duen jalonge nang bi duen jalon toge na ke kwa ger ngang jalonga kergel bang ine na modo en jundi kwa alkaina kwela za imboru da ngi sikabe idingis kabi na kingazi idingi nyoke kawe na ki sure ze akwel ba wala suru askir gimba aba e nga sa sur kirgi nga u eribi eribi ba itkawe ali e nkwela wala gal aza e ndele sur magi nga bakawe idi na e ndonga toge aba kele besikiri bili ali mikal dia ne skara wakabe mara aba ki ke sense dok inze kia enala e nke ina e nze sur kirgi nga naski dok sur kirgi nga duwa lang el neski nga zite bunker akeba idi anakuwa ki nyet al kaing kaing nga nyet din jie nga kaing ba ena ro aza kerinja nga akeba ala ming ela kwa nyet eribi del nama bau kisina kosea gena ma nyetu gajawe na bona ki enje na ina na magal rose dem birnya jundi kangu jundi idi nas kuroke na kalikil maske ba alan kalikil ma kabo na surunga se koenge na kakire kare na kido keru alan ngeru ina la yenge kinga kere ke koranga nyedde na keru na sur sikirging elang dem buru basen kobo
0: Tulay, mayram bayan dok, nas ini loy dengan tara. Zirsingo, nana magali ne tiri karin kain kajam kuada yang bernamik. Orang udah anjale, nama yang tombolin dagzi sekelkan makainga, nak dogingo kerja keri.

0: tane do kai ga kan ka jam ko da in barnamij oren wudu an jare na in ine na makwel anan in kwa masana poraki a longa ding taman songang ere yani incoming anan du era masalan na dain kania incoming dain kania yek gizi kina dinin ni yani ko ngela gidi na gidi lombi ini na gidi ndon ake erel gidi ndon ake na gitani nyama ngi du gizi ni yani na makwela lang si lo de tiri birsu ngela ai pa era ai ya pa meza dal kwa stabungi
1: e illa jirsingo tulay illa bes ilong alkwa gen na najibe gurekinye alangi tong dingi na den dio jay na ma sole sin jamin algel ne kiki ji ko asur kabi ji sole si keli jaw al din tong el ne ji bulo inna ma ye na firje na ski kelel ye donga kai na ka duin surule ay kala de le an yalan donga a wala yening el nes in kwa al ki ga fala al ki ji ti a maraka ile jundina illa on ne inne ji juel na ka a abaze ne lan kwa na maska queen kid wa al ka amin na mas in wal illa jong na batar mit inne nja ka alambe urum inelang bais ilong aliyi donga marra alanji janina nanana sole tajaw algi jundi na ong na tongdingi ilabes ilong aliyi ailong in badi jurule jegil ye imbalye se wala kayna kwa jure jibe gure kingidia in namaye aiba iding na ding aldingi ay kanyaba din dileke ay gin kanya na todi kam aliyi eri kullo yela fingi dine simbeleng ang algi yal ullo banji jonas jome na jire ki duru na jela idi ne kullo na duo na ki kuro ela ne dile bawa balamba ye winga na ski malen kwa algei illa bes illong albajay ala akeba alamba ji do kuro doro jingi idin nas udusi bas barang mun jeytel ngain kuro si bas ki kuro kawe na maze ki kuro fiya abas ji ki kuro ajaba ki lulla asin jeynga ba ala nyet inka ala duo kenen belen kadingi si ala abung na jita atwal nga jembay la nyet aso kikin kurungan na kurunga si dog jegil ne kendili alan buru dog ni mangaske bana san kurunga ke balan ku yarin badok in nama duodi na duo ba erbe de duo ba sitani ne dubdi ay bazato in alki mudonga pi ji asan enjalun duo alkin sifi na man kurung idi dog sikil ma ke ba in de ngung lompi ay la jilel ba ji yesi dog alan in ne lan jaso idi na lompi ken dom berele dog nen kwa abu duo lan kimbaw ala junti balan baw ji yesi asan jawringi na alan bero na abas jawi albaji alba asai na alan an ton kawngi in ne lan asan in ne lan kalung kain duo ay la inni ba alki kaninas kundul ki duru aliye bawanas ka nanana kasi feldin fianas ka alngaba na elne kering bedo fiana kuin kullo wala algi kasi konjol bulo nas ka berida nga bala nya si kering awi nagi erya wala galgi rigwal yan songa kaina ka ditin anga na kuin kabe ka aliyo anina surto el na ila juru si urgul indo al el nagi kasi ki beri dan na dem bari labes ilong mat al anenganga sambilinga la anga ba madem bari bari nga wala ke ka alba undul na ki bari bari angel ba ka banki sambiling era dele songa man ninye nyanga na skerlo dungo ka namas inelang alung al anni indole asan duing ela aila inni ba al ker marra adi derle kiyo ka aining a asan otoyngo na queen abung asan kwa enkal nga todik ding duo ayla inni ba na ding algi dingi na dileke na abo duo ba dingi si asan ki kurrojel ki lulla ala undul ba iding ne enkwa kat enan na aba na aba dejang wala aba gal kwe jang aljel na jabung jidok bak ingwana ka namadong de anna kwe ang alang o na abung na asan inga kamimba asa kaingi si ki dongatok inkundul ki doratok inkundul alba ki keya kang na indaingi orre kenina ke nyet nas kuro arrakai na sijurunga arrakai kusanga nan kainge na daing idi indila ilal kabe nan daingi ala nyet ki donga tokken kenina ke iding na abagis ji duo kounge nan iuranga ji jurun na abagis ji si niu kounge nan iuranga ji jurun iding ki auto kang ala surunga si bagika na kain udonga tabunjol
0: tulay manjiram bay na dogis nan tarazir singo yani ala ki kauna donga tokken namalia kamuna kila kwasi kero alda mburu kenyi na karang na baka baduk la derti taman pour dunga ko lonji bele dere la sejamin lakin dere la sokwani le aba kwa ba na el duwe yegiji er ni jeba jero ye le yaman ngi sini yewa jisi uru no dinga le on na ke bara fatay ka nga jam kwa na magal ine tirikarin na asiker kinga na dok dang jirsuma in dang buru si tabun kare na kaisi na kirsin dang buru al kwa ko lan kabe na tena mai na karing namasgal asikir kaiti.

gadgus along na deng alang ko yun di iding kwam bilang ngungu na kwas angal na ide na makwa kid udunga songwa indiliw na adok abajis udunga kilenjang audu kenes kim udunga kini kila ami kida yung barnami ke na yung kariyo suring jirgimo kiterige kois au kiterige tolle na kan nagadime ngaw dirbo nama itiri koro na kaingo.

nama in quel alki kwan sur birgini asen kiteri it birgino asen gi ko je ajundul ba wala kwa gi ko je ay skundido niki kwa kulin adengi ke kada adengi kenna adengi bayna adengi abba adengi wonga adengi kwa kul nama ide in quel asen gi in jalon ka duin irin kai alang ane din irin kai aisan kal nama in u jiddul din ko ala jang del di liu ala jang manki baraba manan ki bara albang ide ba san ji yesi ko yi dundul nama in in ko asan ji in jalong in du ala ski kirgin nasur kidong nasur si uno akau in du ki asan ji do kwasi jawel nama udu nga dia kin ni jikki ni mbwa na udu nga dia kin na nga mbwa na didok ala jel ni kidu surin jaraban albel na sur bersing do ko badin bele si taras e ma din bele badin ren jawe a jow balan si bele sur gutit bo ni ji jelle ne kelen ndere nama ini weseng imwa abaki sur si birgin ki do o ki barngang nama di jirgon di dikke alin kariyo jirgon yani asakaya kiji asakiji orokaya o kiji terembilin si dorakaya kiji kide kiji bas jahin doraskaya kiji ini kiji bas u amin ni jigi kas gis u jammi na dele uruwa kiranga ajuapa duwasi nasa jalomba ajel balanzi kidin toing aldinga ja odin taring aldinga o king uruwa aldinga nama wilku yung orre kwa asa ngimbalo asa nji jirgiung si na jorun si na belangan juwasi jaungel idi abaski na duwa na din idi neski kiswala yung kiriwa sa jarabang idi kie ding ru alabaw ba itti bonus udunga si ajanyen debo na dikero nes ingwa na majirgo di kiasa ki duo birging o sa ki duo jering bel na majirgo di ke alkis duo shogol ba o alki duo tare ba ine ken jirgo ki nasa birging ide belenge ki mba tare ngange tare ailong na to in zemil ay fiana elba do mbara fiana elba oto bara saway wala kabulo ini tani ukir asanyiba ide ajelba alansi din orren aldia kwasi jwa o anjela din toing aldia kwasi jwa o ajelba alansi din kujija asaji jeng asan dosi jwa nama kwel asanji jalon jirgo net ken tengia ala ne in edwe saka kirgin nama ga jirgo dik duk itke kwa ala kitbang algut guri lotok banni ni kim udwa lotok ba ire dok ire na ine kikin kwang albang kien aldinga ala ba ni kien belen bu gudinge in kitaba e belen na ine in du ay kwang kitab li ire ajel balon si udwa kan ajen na zoro na asin gi jalon na magal ide gal kein ide na majirgo di ke ji ne di yang kwe ala di yang kwe ile si udu kutsi jo ne di yang kwe ne di njaru o di njaru al di njaru ile do ne di yang kwe ban di njaru di kilman di njaru na do in ye asin ji ken udu ki ngudu kul jo wa ji ko je ya o ba ji ko je ya in jang zai ko je zai kwedi ken di kilma ken duel na duel ne du tengalan jwa di nyaro si aba mungkin ne duwa ne ne sning ne uno ay ke ne ne ria fi adeli aba gali long ne jeru ne jaru dok si alan jigil ma jaru ida ba ala gi jisi gi ko jajeli ringel wala jaru idi ele ji ko jajen di jowi di dok asam ko jawngel na ine na ma in ko lok asaji yang ko yang diyan ko asan ari ajulil bayese
نيجي سي ايس دوليل با ابا يلون اريكي نيجي كلمه سولدريفيا بجيمو جي ان اري ايس جا كاتول ايس با نانا نس ان نينجا او سنو كراسواجي نكر دوله كويس با جادو ايس جي او اري عليكي بين بو نروبو بدوك سينوا امبل ايس جامين كا جاميليس نما يلون اسني جالون kwa kige asakiki kirgin nain aidwi alam ba aidu zidin tusu azawli diba nama dio jallil illa majja nama tusu jawli nama num na karaba kul ton se jall lekin lu nama ese nama jawal uru jalli na nama ina koyal asanji kwa jawol nan aidu si jarwa jerimba wala aidu or asabaya alam ba ji banaskin aldinga jamen din si burun aldinga men kin ornen siken aldinyamin diin borun allina orren alli abadu diin borun orro kwala yabana duuday ba sai udun allon ne ide ba sai aligi jifegi fina orre bagi fi albajel banam udun okul durrejaw namo wala esen yinwa askidu birgindo udun akene ngi esija naki barai nama etir koro nakayngo kanse barama yakin kelabam kibere orre ko

Ina saki duwa birkin uruwa diya kin alanjija digle asan jaron diin eren kai alanja ne den eren kai alangiji ini diki du ai du nas birkin asan ilen jaron alan bas jirgo durreho az bigin birkin ba na diglo ajoba alan du ki du sis birkin o ale ko elangi wi al ko ngamma indu alba ko el asan kuin ko hage ne ken kido Diamond good as birgiyoba ki alangi taiben fi. O wala madile bo na jisi ay ene ba. Abu duu ke ene udunga ilen fi. Duu ilen den jirgon jiba jena zjaari on. O yesis tengenga ya. Na ajundi balan kin tengenga klasi ija. Na ide dok at jena tengenga ya arde. Jelnas injwa kajji tengenga ay se idi ngu a. Enin na enin ngu na enin u jiti albaise fi abajel na terri injwa. Nam ini long ayi jirgiyon isku duwa birgin alan sikirin birgin na asan kitenga kitenga birgin na asan jalon gi inka duwa asa jiki birgin na didok asan in jalon in duwa duwa le kai duwa le amman kwele duwa le ka duwa alan ba ayi duwa si ajalil bada di in jawil gindul alan in lim rea birgin aysa amin kwe mbrang na didok alan in jaw duwa asa ki birgin na jolunes jiko yoyo undul na yi janas tenga jana tenga asa jebel Indu siye siruk alan si tengge kija alan yitane ajab baru. Nama di dokuwa lai sayang huwa. Aliki duwas birgin. Yana alben nas birgin. Jirgo idas birgin ba. Alan si alan dharma sabu tok apay. Jirgo bas in birgin jirgo nga siye sayang. Ni jirgo nga ali idi asa duwa barasi bod aran diyo. Aran du akilil ba. Alan jirgo idi nakis siye sayang. Ni jirgo ili al. Alla kwel ne ile do kidin yan kwero alun udun asto lebo ne ji jidu si yan si udun to lejo ne dik do ko sen inwa kidur as birgin ba alban benan madai men ji jenni ne den en inibo ne ji yesi za ne yesin fiya ba ne in u sungai na alu kin ka juro nga kin al kundulona loto kai ne maduri kenas ko anun kirina ko ki ne ye kwazi skirina kwa yesi skiriba ouye kwasi yezikirina ye urenun kiru na kwato na diven kayena ye ure anna difen bi na kwato kanwele na ye uren ka jangu ki kisoron alna dafa kam ire dok ile duen kamme en duo al al idi no bugulin kwel na may jisi kaytol fiya ou jisi dim dim ma maruda na may en uzi dok kidwenin ngas birgiyoba nama dogo esa inwa ji ala yendel dinyo ki wuro akila tor ke se ini dele long ala din juro le jaruldi ne ji si yanga si dombere ya anas jarum esa to giti nga ajundi ban nasu giti esa njado e asan jalo ngi giti kines en na ki idora e na dogo ele wo esa inwa abaje ne jow na kwat bo wala al al kit gena madin tariba kilman soldoro jay ne ji kilma soldoro kawe kwa kinin ki jirgo si ji di jirgo si ilo anjundi o si tenge kitba anan ji ki as banyundi ba kilman den soldor ja jigis ko jojo undul na din si juro si ko jojo undul na ajundi ba anan ji tejo wala ajundi ba anan ji yani kidin kilman ta yo ban jo wonu u gitim fakiren jo ayi doni ji si ko jojo undul no udo ag jitifi ji de jirgo si kringe na ini abajal na jigilo al gijjou na u gitile fakiren jaw aw gisdu u gitifiana ma jelna dele fakiren jaw illa illon asad du ritulle ke na jabidi na bajel ene juru ses ko jojo undul na juru si taybem fi alangi in gitile juro aw alankin ko jojo le juro nama ene in koel alangi du reyo na diglo kulliyon ko ala kay kulto ko kamba ko adiya kit kayin na kwen kamme ndu albaho soldar indilin di abdu janne din kil maho soldar indilin dok e din kil masidok elon alan jimo alan jimo na asan arka ya nan ay gundi ba nes keng arga killa asa jardi o tengi asa jardi ne jebel din surusi dok abdu ju mun ilala den sur du gundi na duo surusi ma gundi na sur ci jurre fi do de so jurre iri na ma jena kirabana ineri bane kudon jiti kulba na me elnas kwasi eba fina surusi eba
nama wesa ngwa din suru sidu si argaja killal bas tengal bas ki kwan jaru de gidin suru sidu bas ja ujiti din suru si ajaba na ajoba alang udo ki jalan jenne gizi e balija o kwasi e balija na ire do wesa ngwa abaki ai ki duban nas tengya bawr o ki duban nabaw asan jalom ka kabelening irsio na duin belesi alan dio aung alan duo damba na belesi ba in irsing el koro robulio elo ngasan udo si tenge yar na sun udin udo si tenge yar na bele yemin na koro balo na udo kita tani je yaske ba na banya ba udo kusuel na ine na mayen kuel asan ji alan ji belenga jawel na jidim udo si arka haja na ana daldin ku longa den udo ngaso ji tirsing na karo kuel asan ji din udo si kargaja na bele ijirsing al kwasi tum na din surusi tum na kwasi tum na ma ine otto ala kirsio kayen bele ngakul idin kirsio asan ji din surusi jalonki ala kies kirgin na induo alang si tengge nga a na ka jirgu asan ki kirgin na ine dayen u otto na ma ine agingisi na neskum na lombe ki barkai na tinjani asaka kuin brangasi irsio na kibarkai na yenke naskela kami yengasi kurojani asen kin uduasi testes kaldi ensur na jundina sur kirgingo na testes kawi na jidin faldu kera ke ba alanya ngasi ke kirefia jundina sur ngasi koenya ni jirgingo ki kwa ngasi ki kwa tolila kirgingo naski kwa jitimo a kirgingo ba ne ka umilgisi kidim kwe ise jaso ase jagya keba.

0: bayla orre quoi don ay kanni are ngaskan alam bi ko kul dombang na au ne zuo kay ko jojo karabawi jawi a asogis amin a lot na bang a ko akital diele jamuy ay se bomungo na ko gal dal diele jonge ay si kon ko nga idi nedel di sa songa wosi a bago otodo dain sogi na kel dog arandogi long na kayin kon jolan kirsingo ali long neski nga sekel mo sungayni wala gal kayin jurumale a nama otodo si dain ridikena na aldig wala dain jingo na dokela landeng kirsingo tabumbeng duobi duo dengo resi mugula songoba a imbelesi kere kawiti dier tuskele kangungi idingi na abaske jurungang akanyingi baloto taga kinal kain kilmaleke ina kain jurungaleke ingwargalal kain jigiwage na kain konjolage taga tuga anka wiba belnas bago kikie njalunga alkuwa khibrata kiria na bago na remember na kikie njurungang kwa na teyanga asabariti na dog remember kiri ali ilong na ilong alanki danjingu ile ka walagar kiri alkidandiyo sulangel a na naskayin nasdayin aldea kunga ba a nama dok majaramba insi dolfani na king ala donga jani ei nama galkel a nako na gutka alang gagil kari alkene indeling
1: e bayla orre ko kigen jan kere lobi lol ben kise e donga kanni e ares kan alang ka kere bang e na dok ye alko jajan dio ken ko jakin ki kere bas ke ne den en kirsing mara kise bas den tin kein a alan den tin el kise na kidle kago alki ken ke ma ko le ben dele mantaras bang ko kital a ye na dok wajan age alko yo ale kein ni na man ko kital dok yo ale kein ba a nyetenge do anni e au na lompi ken kan tin bitin e mara aridika san kidele buto kan so ngere kidig den e welen el dubai nes na min kelan awna kilom pinkan terasindi e la una bambe ba malwa jola nja e lon la lom pinke ngon e welke a elen sa baso is kamin ki brain na ke bora patay mara manjago
0: a asoy na tane asoy orre kwa al nyetti mbago a bara mawia a dongay so ngani na jel na jago tusin jago tajagin a rimenja din jalongale ne kin arengale al kwa kibrata keria al ilondo a orre ko algal bang dok naskel bam kul tajagim bago na remember a namaye otto da injingo na kankanni ati long nasimanga tabunga kimba wala gal ati lon na tabu akeba wala gal na wuunga keba kul jakela utonga si a ken jigenga kage al indelinga inama da injingo yi namakwel ala moto kikel na dengim ba kirsimo barnga orre ko a idingi na otanga songa kayin na kikayin kilmangale kayin na jare nga songa kayin na skarri na kayin tabungale kayin na kayin jurungale kayin na dalding kwe galal ke riskenas are alinye ke denjele na ma otanga kin songa takatinge abelo na dalding kwele sulange a ye baski munin timel a otona manye na inin kingel ati ilong na wuonga keba wala gali ilong na tabuwa keba wala gal ilong na sabata bu a tabu a kakiria akeba al kwa tibo kiria ki ka konjolage al kayin asan kwa sijigitia tabumbe mbarnga ore kwa nyetting a na kutumo a na kirgingosi ala mutka na tabungo a bara salim donga isunga ni a jago na remember na barnga sisbawar na bundul al kerek bi kerek gientin basbaw ne kien songo nga basbaw kasengis longen al kul ki ray ngan simingi na dien kilma wala gal kien kilma oredio asa ore se mugula bungi ba kin na masonga konjolage o tokini makwel alankel ne ritin kirsingo al ki kan del dindio nas incurring dele a na kawunkere wala doras kayimba alankuro ne jia wala gal tires buridia ba alankuro ka aliyei saba tabo puo wala gal tibo dayin orreng a al duobi duosi alba jingo ben beleng ki bayna sakamba. Duobi duosi alba jingo ben kama ki tabuwa sakamba. Duobi duosi alba jingo ben beleng ki asa kirgimba. Ken duobi duosi alba dok jura ben beleng mera maseli ki raya askamba. Ken namayis ilong ale al ilong orre kwa nyat asa inkeimel ki oto al ilong ben asakamba. Nama bayinin jayin ailong aliyena kwa ingamia aba kwe itis orokom alba jumunas bayinakeba. Kinyelage kayin kolanga na kain jigenga na kain arenga na kain kin kul al ilong al kidge al ilong neski bayna kamba walagal atilong na jirgong wari idi lay neski bayna kamba esan surringo walagal atilong na kinge aloto dai mbridi yotajagi idi inta kota nga sankaring nes doki bayna kamba walagal tabuas kamba inna madan jingoy oto bago na remember barngo kwa kul al banabundur bara mustafa dongay sunga anni bago na remember na bank bawar kangungi inna maye ne sagatini neski orre kwa nyen al ilon na duobi duoke nas orre a kilmake ye baske kin timel na atilon neske kin kaimel dok kaina ijundi nas eriki kaimel al kwa yanga menga abay lon nas oto duo de wajasi iwo ke doratal undul ye albas kuroke ila wajasi alanjasi maranga baski oto kaimel al wajana kan na dayen waja al arifila ne nes wajafi na koten alan ila residence sabakasi kai al kene ndeling ka asokisin wa majaram ben a sunga illo ne ma wala lan ina setting kuro ines kai ngona dinga kelkam ni ne muske yuna kayinga na ko kibar nga nyet arrimin kawe na ko na kutumo kari al kwel alan illong alan dayen retumo
1: so
0: setting kuro skin kayinga

0: asoy na tane do gis asoamin orre quoi al innan belana inna rimme ba ko kul gi donga anni sungai kilmasi muba inna makai al illong na kayin kilmanga kul dayin orre kayin wala gal erike niski kaymel al dale sulanga bara Mustapha Fanga Fanga donga sungani abay lonna gise Fanga ilale jang seyngo kwasi donga jani tamuro kwasi donga jani kwa nyet se donga jani ari ngaskan alanda emboru de lolay na tembetesi nakang na den diyo kam bara Mustapha ka donga sunga anni wala gal Fanga kerlay asalumba donga sunga anni bara Adam waset e donga sunga anni bara Nasruddin Abdurrahman dogi donga sunga anni aljal na jago na rimmenja kwa kul gi donga anni bara Mohamed Yassine donga anni na ila bilal gi rimmenja sey etiriamba donga sunga anni na asogis amindok aljal na jago na rimmenja kin nama yenge asa ki kaymil Adam Mohamed donga sunga anni dogal jal na jago tiriya jeis ina jundul kwa kul gi donga anni dugushen Abakar dagi donga sunga anni aldo jal na jago tabum ba ko tajage barna majrambain aljay ati illong nastong tibwa ke ba walagal illong nasimanga tabwas kayin ba dieng jaying ayin illong nina aljay na oto yamo imbeleng alberinga babum beringa iribegi na dieng burundo raboying aha jikas jaringa lilole tabunje
1: aso ke borai na ke borafata ke se dienjingo ke sa songa tagatini ela una do kirik do abajuel alang embele se mendeng ebelle joa na jonas jage kisen se bay kelma sondor gindeling ina utonga kital ke na dambru indeli na tabu akeba asan ker kwa se kisen se kin nanamang jenga kidial juni na do se kelma sondor gindeling eten sokle na bado gena deng ya amokwa deng ya moingwa alang ri jabum alang dai burundi endro ko walgal alang beringa babun alang dai burundi endro boing bara ki sense kem belanga yal belanga tin ki se de loge marang ide aba ilong rike aba ni fe na isula ngaira tasle abo wimba berita ga wala tabo e ni ngewa asen jalumba bo dobi do den surim beleng na dobi do den ken do lam beleng na dobi do sur ses loet koel a asan sur lo koy namake kay ji maraman eten sogle aba en kwasa metile kaldo e be injegil ete nson abu jumana sema ngadulo kain sema abani fenas dulo kain basen balo masa tabu kain nasen kwal belne dulo kurto ma nyet kelal no kurto sema eten sokle aba ridik el na dien dulo fago bandien tabu kwang el kuro na elo tiriri fiya ye kaina enga aba illo na ridik el na ken kwasi diopoi mayne mbaye el kiril sema aba kurel elangia nas duang elal mayne ba dien tabu evel kurel dien tabu kwang evel kurel namay gena mandi lo tawgem fiya alba lo tawgem fiya tarasi na buluna na ilongal ri ake bana dine amani namaz yongana wenya ken si alba el nay tir de nan kero wal den tusule nan kera ken di tajagi ban yosa bele long wal ban yosa arka kay nama tajagi kurul nam gel nam dien dien ane el nam dien a duangelal wal gal dien jam elal dey doge nalangi sunin doge nay nyettin ken alba ken du ilenge mara eten sokle nam elonji mara men aba kwa bayna tabu as bayimba urenga kosenga le kosenga kela bamba inama ibulitia inarang nakide dok urenga kosenga kosenga kela kwasi abulitia ba ille bakwa kita tabu akayimba alangis binga si tabu unker
0: asoy
1: nesin kwa alka diem bayin ka anwala ka diem tabu ka ankensel ka nyetin karal abung aba ilona ele elinke duo ake balang kwa kurul kwa aba kwa kungi kwa kungi kiso tokurul kiso kwa wain kurul ba aba kiso kwa kungi kurul kiso wa iskum yan kurul wa aba illon na bainke mara aba baina ke ba mara abas abaji yola sanje aba ette ko la kayna sare ko la kayna jato ko la kayin na asinga is in ke la kola bas njalum baina sa jemba bas njalum to bo sa jemba ba in kwel era lole alan do sursi e din su sur lo jeng abas kurro jeng kurwa jemba alan ele ris gidin ditin to wa jawi e gen namas din sur lo jeng mara li taba ni fen do corona skuratan ka alka en kisen sen namake barin kin namake sen yana ngi baram ben
0: asoy marang kingasi orre kwa namase longiti asa ayenga kan wenga awu na enga dinga hiri na tori soko kungi lu na to soko kungi
1: wenga wenga awu na onga na osle kriti
0: na soko tori soko kungi akita ba in nyela yi ali long na kwe orokom na sibai na keba nagal majaramba na ti long na kinge ati do nina oto ya moyo kwa alberin hiri bai na di emburun dora boyinge ati lonas tabu akam ba ya illalon kwa burungal iri kiti ayilo le zainina kinal burungu kulli kayin wale long nas deranga kayin kas kayin il ki holay balba du bari bona jurre kurel sabanna kuriti wala dog illong al illong al tabuke na al dog iri dio kwa ninal kide buru tori kenga nan agit ke nan ornan ke nan ka ke yi kile kul nake kila lange ila don alan kila lange wala yeyi alkidayen ores in kemel a ala ke ba
1: kisen se marmen albes kawa abake ko la kun kiso yi sen kurol ba na abake so wa kun ko la kun yi kiso onga na o sen kurol ba nake ayin ayin kurel ba illore na ma duobi do kisen se dog asan in jeim kai ta balo na rike ka duo ala ke ba ai sakirel kasi alka duldin ko yan mara bang beleke ina long la ke mara ela yeyi ba eten so ko bajel na jona jigel ji maramen kidem buru sa ken aya ninge ken aya kan so swage wala
0: adde askay ba
1: na na na alqwa kinen kamen alkay na mangal buru abawingi ba kwa kinen kamen alkay aba illon na kayngi surun amma kam bawin tinge ma kan unse na long kisense alkay na kwa ba ker kuzeli na kwa ba ker kome na kwa ba ker kayla na boru perendel na kwa akai mamman kwa kiran kundula na suru kawi ina kitabu alsike aba illon nastabu kan kisense ela al illon na kise utonga zepi wal gal utonga starasfi duan men jegle na jegle kisense na duto bune tare tolle fi bang den dite nge duwa ke basan kwa ya khail gel wala ka nga jenne ba kwa ke na ke ne te ki wala wala adias ke mor kwa kam boru sa son le kenes ke warnge kwa son nga ba kikan mara kisense abas kiwe na inange al tabuke kwa ke yeten sogle aba ette do elna en kwa alkise tabui na kiwese na kise tabui na stare tonga kwa ke na na kwa di bang do bang kere montolon tonga ki gemi sok banje
0: asoi
1: na otanga kelal pia kwa mburu to dokse ambo ba bang jundi
0: asoi
1: mara ayye kan akeba
0: inam inam inam ya al urdu inden kelmake
1: na inan gel na man nan ji maramai
0: na ina injingo na yeyi majaram bayin alkiku elala ngoto kingo
1: aso
0: ki orre kwa dok illakalu alangis tabuki ngasi kwa kela walakini sinkel aba kongo darangale nyetin kwa alki ne kurgulinga badalle ngini kirsinga na amarang ina kaluba altin kena aminas aginti na alkwa kaina kawle na apukingi yi na mabele toxic kanyi na makoteng alandain karang alal salot kagoyi alang utu gabine karang ina kam na mannani ngine kaw ne kis inkeme ki te buas kamba ki abbas kamba ki iwrangas kang ki yani jurrenga kang ki ayor sukani kona kani kain surungasi na kalun sial kirsin ilalong orren yo nyetting orredayin asa ko punga dio wuri de dinal ko toki umur sabil le nyang en ko ki mending ma ci kay ko kine dele puge ne sabin ne tamanin len jutia na kire duitia ilalong asa kayimba wala asa kalnga ba na ma en kamya ki mitil nino a nino bala daru erito dogalay ba
1: ki ka balay
0: al ilong nino asan karu di oke ne nino den si modo gal bele sa daru di ne ma en kaluki otto ati ilona skim e sikayma illa no balama kwa foranya dorol kingi kan dok eridi kel ki ordi yengalun al dori ke na abada indio elna risingu ki beles den beles kel si kamna si tariko nan se kel
1: nan sei
0: nan sei yi kila lan kayna kimeli orre kwa na kimeli na ni nan urtutu nga kayna kwa kimeli na singal nga en urtutu asa orre le kilmake maranye yedo sa injan a alan kwa isi kimana innalan el a wala kido in kuru akay mba kwa kernga alan kol kwa zai o nin kital kay deling yo na taga kong na kin kwa si kim na skela yi na orre ntala donga kani kikang marang abadok ilong na inkalung alang ko ya duoker el na is dain tibojim wala dain gis tibojim ila do karbais ilong al itimpiye wala asado kainas kwa kerngang kuro ka ngungi idingi na otos ngage abajagila a kain jima na alkain te bunage kasi be selong aisa kwa ranga kimeli na orren kwa ageba waragal ki kurindo ra undul na ki dora kita undul ba keri ala el jingelu ala kinka lot alkan anangi long na orre kwa kain opon gina kisingol al inkamal orren palage asa nu asa tong falake dinina kain tong korola inal in long na in dain kutini palaske aba kungin kem pala kile elnes yen sur sawe ton si bobowi ne kile la long al kulge ke ko songage ora la songage wala kien kung kasi pese lal ken yi al ora songage marang aba zien kere kalas ayuri baduiti annang ilonnas oron oranjel na ay korongi alba kele na naki ay kira kilul naki barakilul parce que barkan ratar inderi yi illa long lan kayon ora kayon kung kile sekilo na kel na dain ton ke kasi liakin al orang akang budela jang kurala jang tukusela jang bu, yi naski barngan taki jeng na dain tongker aso ite bunje
1: aso kibray na kibora fata mara men mara ene ma ridike na kaki ji dele as lon balan dor tokang
0: aha
1: engis lon kiji alang itin kergel keng ilong bele ke na ji injua tong asa orre kwa apa kai na asa tibo kai na asa king kai kai ge mara lolo e bele apingai ba wala bele umurai ba
0: asoy
1: bele kilmai na borunjoyngi na orenjoyngi na lompin sabba
0: intile ki rohia ki ne kaluwe al apin ayengan kalu ayengan abaka gile mungine en kwalke jalungi ndora kagila asan din si mesilong ila duwa ba el na kera kal na mayi en kale na kare na kol ye mati kay na kaluye masin do diengu ye kale ali lona ki sense yani yakani ki to kay ayenga nyenge na kala stamana le kriye wenga tamale kriye aha ki kay ngurwa ngi kizinin kim alan kin dogolan dio dikim lo filan ko yake na lo filan ko yake na lo filan ko yake yi kile na ma ay kalnga ni na al kwa yin kalnga al kayin tibu ngage liya yeng kile sedo na ma kay na kagila ya tong ay sinkerki aso ita bunje
1: maram me na ba kwel alan do kiting ayenga den sa ba ko eten sokle aba ilona domborende ngere kawngi bakuri daut jegil kuri daut na mangal kele azang de itabun kasol yena kembarnga kembarngan kien ayangan ninkei na dien jalom kien surngale ay tilima kei na kuri daut ko ne na kien ayangan ninkei ne den surduk ninga nyotol tole akia bana itti akia baduk
0: asoy
1: he era namake kai era namake ki kote yangan den durai na lompi ye kote yangan inaromba delongal bayda tinle ana kein delin masa gen lolo etten sokle kote ya do bakay ngi sense do de bakay ne kayen kayen gelde akini dio dinin kenan do basan ko basnu ke feli dinin kenan tong nyoke digle ke dinin kenan dien tong min kari nyoke ke anan nyoke tuy na ko ban en kamay yi inkin laki mar sarin tarke jaton mungkin nan yei al ilongan de borun kuri na al ilongan boru sin yetti ne di tina na stara so etaba jongona jegila kinin ko karin yebele gada aba illoni jido kwanta huyang na ki sense kwante buyang erito dok ake balan jundelan to dok komala annan kom bayen ke loyin ndi era lole tule je nanki ko arabom nanki ko arabom abokol dangi nafs garki ko araballa aba jong nanki ko aradu bonga de wori jaw nanki ko
0: lo songa ke ne dombu raji mi
1: lo songa ke ngilena inquel ji alankela lo ngale jang eten sokle ka bay lo nasta buay nasta buay anangis kase la garim ay kurumpi na luna duinta bu ke na duinta bun kirel kase kelma yoy ba ka unna duinta bu dok inina ke na kirel
0: inna namaya alki inkam indan jingole ilalong asa inkando alan kwa kernga kele nes dan tebukima kangungi abailuna den nyaratin den rakuro kanu aisa kinga kwa kundula nes kwa kimeli atiki kuringin dorai atiki kandorai maran dul laban jumong na ki kwa ngankepa na lot alkwa kina kome yanjwa bal ilalole ki inna maya yel otoye na dan ko rong sungai na dan jemi nan kwa ngama alke maranga keba alke maranga keba yi in nama sunga takatini ki ilalo ngaran kaunatin adden kaw wala dog ridike al ki ridiles putokineling ne ki ngasi koro roa srengelba
1: majira may na bake aba unsele kela eten sokle ki ore poro wala no saiba wala adias ke banan kwa kerna kina do ke ore porin kereli naki del del dinga kan na adias ke mamara eten sokle maramen nama do erdi ke na indeling na alki kalu ki sense asa u kolangi ki se por duwa ke na del na jilil fi nakena arupi
0: adiaskeba
1: aba te jelno jona jigna marmene te ki lo idle kawe ilong al dog is bari derin dio dinga na jekena jiwo
0: na il na me zia wol
1: na me zia manamene eten sokle ki ilong
0: ila
1: alan duo surin den ka kirin it ko wolga surungan ka kirin it ko yingi alan si den te ya isike nga denga misike nga liya dayen kya ki sen sen asko na dayen kya na bolwan nyetse kalnga bolwan nyetse kalnga na bawin na dayen don akiba ilon alan kwa ken kora in kirile aiki ake nin dora ka kireken alan kel na ken uto wasi de lo inan kawi wala alan ka ay duwa so kwasi bor undi wala alan ka ay mbal kerok om wala ka alan ka ay mandu ngoro ota kusaga aba yiyo na makwa ambor ngal ba yiyo na masubonte ya au na au ye bullying ye jite ba ki kalm selen sa ba bullying e jite ba ba bullying ke ba jian jain ba mara kirik na ma incoming eten sokle kingwa aba jummo al kayna kawle adil na social media de adil na subon na kana kana doni jumma na embelangal iyan dalin den subu ina kaw na iya na ere na kalde na iya ere na kom kalmaining udja na jopo ye den dalin na make ba enga ba enga ba ke na banke nasing agiba na kiken jang sing agiba mara e alkena kalde
0: ineri orre kwa so ngwa gena dengin kristingol
1: e alkena kalde na kena kerre kom na kola kuni kureli kal mara rijay wala kal itka kire jang sing kurwa jang ba alde ngunjuro ne jolan jang ngnes e se jopona le den dalin so bobanki kilman simelele so ngai
0: dimbere na jirsingo ke baranga kilmay na jirsingo baranga so ngwa kay ndok na embele si kengil idi ngina oto ki abakel naskin ota si kawli kunirindio aba ko ajum na kawre kabe sulal songa da ngore wali ile saki yensi kalon sko akere nga sia
1: ba orre kwage
0: lakin kadru mbese lal orre kwage
1: ko akere nga sikal nga albal ba yenge na kawle wala ba kika na kawle
0: alba kika na kawle
1: ko akere nga timbal kawle
0: in kasi wa songa eske kom inamel dogi longa al kangwri al tabu ni ngwri aba elo niki otanki ni nkaw niki oto ji bengerin kan wala oto don tawale kan niki ka una kene ninkaw kasi bes ilong asa apua kam bay sen kingi se balance kwa
1: sei madba ina dense
0: namas kwasi yi maranga bay lonas oto tong apu ke nazi ngwa hike ndola bi al di re la bus ami kila rumoral ba arburo al ki mbutena babun
1: na bo abun
0: na di re bayo
1: so
0: kasi bes ilong dogola san kawlan ki dir lakin maranga ti long na yene ki oto indai njalonge kinyalay niki oto orekwa albakam bas inkiel ki bayna sakamba ki duwa sakamba san tabu kinger ki yani anen kwa e ki kwa ke nintar nan tarika lakin tari aba tabu ake ba kase do bayse longala indelimba anan tori gal majram kwa kanga aba duos inga ya replale bonus lock al tarike medivilal na bio na reinsi de leza bulumba za kwa lo betel ka woni bon tari amba ba yi kinemes ka kurini al utuma ke na ki girgo ke naki kage kitabuge naki tabu indelinga idi ngi neddeldi alake ki nota signet kitabu mpia nina saji dok gibel otanga jel na se karaba jel nes mitil jel do le kul yenge ale longa alanki kien inalanki naki la dorako bar nga donga sunga ni baray tiriamba donga sunga ni duwa sa kien ko na longa naki ni donga sunga ni asinga ujeinga duwa sa kien ko na longa naki asalumba meram la jang ju abola jang ba ko nage nas inala rimenja marang kikinzi ko nage bara dugusen jensi na jundul ka asoges amin ko kul albel na rimemba donga sunga ni muallim technology dogi donga sunga ni bara hasan isen donga sunga ni aljel na rimenja asoges amin shay donga sunga ni albel na bago kwa kul kenal bundul ndientin bas ba bara mustafa dogi donga songa ni bako na remember ayido na mai na setting gro na skaymo na kayinga

0: manden sin kai ngore kwasi alkel mongo kwage ne kien kuo dai ngore ngun adden kayo kikien ke wang yen sin ngwa kwa alan kiana wulle gen kongol romandiengi bele ke nem beleng al orren ke ngutu ngasi juru ngwa kawe nama dele parisa kusal nama kalu nga kaya nasi kembura kamia. Na kazi ile bele segi senga. Juru nga kwa, orre nzi raye nga kundula asa orre duu nkawa, dele nama kwa kitkela asa orre kilmaka yin, na farisa ge, nama yi nkusal, nama kalu nga kaya, nasi lea kembura kame. So nga ge buru nga kila lene yin. Inyala yi oto kidok ati ilong, nasi tebuwa kamba, na kinkaya njalu nga ge. Auna kiyana willigin kongol marang baldal dai katap kae kien iwanga ne kien dogola ali iwra kundie ke wanyenge runga nyenge marang beruaye a bara saiga lore donga sunga ni duasa tirimbile po jergiti elai apo dai suru na dai ngore na jergi kweli asogi samen tebumba go neski ngarabata dien surulene dien orele bergi a bara dugujena bakar dongay songani ki sense asogi samen ni na kiri male aljel dok na rimenja wa songa kayin na inna na kilmale na lankay marang apuo kela marang tebukela zonga kela ati lona dulkuru ongo na uruta na kengwas jabilan keringale na rokonga le dulongale lia albas dul kuru jawla na ma arka fiya gal na terifiya na kulu weingal
1: na
0: dorol fiya na keingal zonga kela asan ne unto bulong na duja na kutkut ko na kendo gola nyetkele na kisingol na duobi duoden sababaw na ze sirisigen kinyenge asa kidai ngore kaymel kinyenge alkin kalu al erikena wori ne idini ne kiker rabbe ker jigen alekan a mustafa fanga dongay sungani asogis amin a kise indalangi marang una bidombang asalum basurule jang hilda wala loker jang na bayla jang wa kulisi donga jani talin kwasi donga jani lobi lokila alkin kul donga jani martalin ere marang ar sangala gila lole jang kwasi nyet donga jani ki kurul salang ki nyoron kila ki galdin kila nyet donga jani ka sogis amin bara mundit kwes kiso munden kiso donga isunga ni abelong ne kingona ardenga aratule ouna jang bara yusuf mahammad donga isunga ni abdul malik kalke donga isunga ni are sangalam bi kwa kuldong bang in nyela yi al ilong na dayin irike majramay al ilong na kinin si kaymelal dayin diyo wariye ne inkwa al yei na al kin wari ni ko joja akaymba en al dayin sawo inkwa al farisa kusini alang farisa boyngi na dayin borun den woroka kinim pia at ilong na tebu akeba inyela alkiyo toko na duobi du barasillo na ni alji warenge njwa aldu si stor tokenga na nyangalan duglo koyni na mazbeto liya na nyanga na ke indreng na fal na mazdelo ye tabuye
1: asoki barai ke sense na ke profatai maramen dance ok sexy sense do ge sitawas kaldi ke se ela un na ke sense na kisipa gwal yenge na kayin sawagan kiyan kona lo wanda ya saka we ki kona akarin bayen do mawage na saka ugeli
0: asoi yen do mawage
1: mana ina eten segle mara mana ma jonne jigila kise ko akela alkay na kuzini aba ina lomba lompis kiyan soko butebeta yen kayin nan nan kwando yen gawe
0: asoi
1: kwando mba yen gawe kela kwal kuzini kise nze ina lomba zaina kwa kitalka yen kai eten sokle ela una ela do aba ina lomba tyan asa borun ayam kiana orden ayam kiana kwansi ayam kiana kwansi surma kenga anwaiba era ruki sense na manya ngalang ile tari itsipia alanken kwa una kai maraduo al elense aluba yeba imbeleng ka alang una ai na mara kwa do imbele kame kel kame na mai gari kulitia na kana ma aina amna aina aina aina sa son ai kelan ba ko lang kwa yimara men mara eten so kala ka kidi bana min yimara men ye aba illong boru aljen do to wajaba
0: boru boru aba boru kan il bokwa sunwa ge
1: aba boru angil bokwa sunwa ge do to ga ba wala ko wage ba wala ko isa ge ba aba illonas boru kwa pirike na dien dio illong alwenga sabe alwenga tamankin boru ba ke la kwa ge ba do ba nalangi mara aba illona den dio kwa wenga wala kwa we to kin mara man ba illong al piena kawela belen al piena indeling mara eten so gule kede ka kede bana minye mara men tabu akefo kise aba illon na tabu ke ay nga kella nga ba sare le yato ne ire na ba dog dombar kronsos engez jema tabu al ni fianas kona jabi al kwan tabu yang wala al tabu yang al masule kriya ki kwamele nas hamile nya alan jona ki kwambon na ki kwambam loto eh
0: alan kigin kai
1: ade illon na kosenga kai nan ki ambai
0: embele ngalan kigin kai
1: eh ade simon
0: kai ade wayo ngalan kigin kosong
1: ade simon kai nan ki ma ade illon na galwaye alan dok kigin kosong innama kai na beleng ila alke ki dombren den dorai kensenga mara eten sogle kela kwa kela enkei kidik kana mena men eten sogle dok kidik do elense wala kwa kela nsiji tiangari mba kidik kin kwa nyet alkein or report ye nini wala adeske bana kwa adeske mena sa soyena kwa mbor wala kein da kawle al kelma simoge kin kwa eten sogle adi ila jawol ila simaini to kwa kai iyan dali yake
0: jingoke
1: ajungiti ba
0: ila lore jingoke
1: asoy
0: jingoke dok
1: so
0: tabunjo
1: iyan dali ajungiti ba yebake namaninke eten sogle namani fena se ba bul banke namaninke mara indel latini kise dentin ayba alan kerre kaunne kwa kalwe kingasi nen kama yeka ye pora gena kawle yeka ye pora gena kawle na ela la kawle al diem borusi kwa kerna kabe kelma ngala simoge injola le longa lan kela kwa kawle ngi mama ngal die ines boru kabe al die ko ngal kelma simoge asa ardi di wo kumana jannai na ardi kumana jannai injola le longa sang illu dongo ore ala ngi hazin kerna na jawna marakera kwa kawle ngal ne boru kabe na boru dien do age enkai eten songle mara men kana mena men delle buttendi ore kwa bulinzi kya karel ba ye dayenge ona en ten bitin mara den tin ba ingis long ay le jisi kurre na barigis deren dio duinga in ko lan sur ka kireya alan sur ka kireya e alji yana den dalin wuru yana e yana elena suru sai kim bor wala alji o e sa jeng e azemba e elena suru sai nan suru ina dayen e ay al ete suru si gamay bo na dindo ake ba jigudo al japon el kese japon el bara se ayba u jongena manis dying e asiko ba den salla si den dalis nok den salla si ko bo den dale ba ke nanke na juma ba namay samin ore ko ake sense au na tabuke tabu ala ke sense ideal tahar dunwi alan giskin se dying ya jopa alan kerek dode ko la kungi aske ba alan dode si ko ay nga isola ongalen si sot bo ji do pou do la nga babalek ne laddi alang elay juma barnga be azia bal pal bio nyet tinga lokit le benen kaluna bawl ay zia ba dingi ele na kalde dini bu kalde din kala kalde mara gial pal je nes bajjay in si burgo ngo jina din barake raket birgi ngo si ayna im boki wa aynin ka alang ona ski ko bona dan suru asoy jago mara ben kiga ba
0: asoy natane asoy kinama je magi al kain kitong ale kain kinama je magi allori an kain jurwa ire a unye ba kai neskay mel talay neskay mel al kwa masuliy kariya oredu won gilelong asa delen beleng ayam jang nas beleng ayam mi jang nas ajawngel badok kin kona asa kawe yekel jamil lage wala idgelangi ji kuro inya wala kin kona jalonge sunga gena denga rado akerengel ba bas ka kelkam batombolin dagi sine kelkam kin sunga ke barnga auna ritka alkilo na dayngirike kinjingo sasonga gene ne lomba al majram bayne ne yinyel ine a bara ibrahim ismail asoki saming al jeldo na jago asoy a ratule lord bi lord al jang a bako barnga songa gene kinol injingo si yeki fora kingesi kai bulum wala kagis enga kangui delinkin alkay neki kan na bergena kaw marantare ali longalanka dele akamba ore kwa kirenga namasgal ngume tare alanga kaba kamu no otto duo bi duo duo askeba al dora jawiti duo keba al dora jawiti inema yei al kwasi jundi alan duo bi duo inkwa eki al tabukwel eki a al duo kwel alangi semlanga linna mbaungi inema yei al inziking o ati ilong na tebuwa keba ye ka konjolage al kwangiri kay bara abdallah adam kaka dongoy sungani asois amin a unay wus orker lot albang bago a inema oto da njimo ye alyei ne kikan na dengin kini a ati ilong na tebu sataba sabata busika wuriyanga wala gal da na tebu askamba wala gal tebu askamba semanga tebu askamba dogola tondio diemba akeba tongi nasba dio akeba ken ko jola kage alye sibritia inema orrende njeimi nas orre kwa kai neske imeli sungala takatini alanki long al deldin dio kan deldinga kan na dogen kalun otanga kerngal skawnge nas karaba mitil kaldo ilalong asante bugan wala ilong alama kwa kan na jurre kan nenal otto jurre kan inema jurrini kaya nas tura kayimba lo ala fara liba kinama ye otoki kiyetene lo nas tur kanga ni otoka sebe se lon kwanso ngal kikang annan kwabe kwa dienge lele kaungye kasa lomba al kwa kay nen so ngage ala ndaye mbori dio kelene ni kriya tajagen alan elebe lele kol marang kayikang ayeba asan kwal kori turgas lebinge na sambala bello inama ye marang nina albarakwa a bara dugushen inkwa ki al iletinzikan ki sense
1: aso
0: ki al iletinzikan alan ka komala alan dolfa komala na kwa waye kawa marang kiye ba walgal agit walgal ornang alan dolfa ba na tan na ilem far kuro inama ye ndai konjoli na kote la alan lole kuro majalma ati illong na tebuwa ke basan kwa si terifia denina elleke metil ati erdigi tori kasebe lo alan sheke ati lonas elle shega ke ba na kala lo wele nga kin kwa kila bay ma sai ni ndoro kawa
1: asoke barai na ke bor fata marmen kise kin nyetin jingo akin kin nyetta gati ne getele yilel kise long eten sokle abani fia na ro el na kwen alan elle kere ababulo no dinton o yake babakariti oya ene na makai dile oya ene na madinte bui inja ene dinte bui ten sogle maraki ten sogle ba inja ina jela ka kelal kele na dai mborudi e pisi ngin ngire ba inja na ro inja na ina ro ina ela na ine aba ilong sa nan kise oya ke ha angire ba nangalji insin jalom lodi aba in kwalam mitel dangin in le kaungi lodi aba lunnas kuya manen kan sesi ka undule lodi ang nama ko ya pali ya keringe ngela ji alni fiana se siga ele giban jehu nama oyan oro jehu asan in jalum keringe ngela kuto de kire kire ko aba lona ela ne bulunas oya ay mbadu en tongi ne alambe koropoy bula ki dolan kala nama korobawe maraki dale den da bukital ele mending ken se siga ele ina maramba ken se siga ele maraki ngwa egel duo kenas konanjal kal oyan reala ke baso ko tabukwale alang eng yai al oyang oyang marana mang jundi na sok itfago na maye na koyinde ngama elna ringo na kwasi nyetti robo nan se kayne bo na mang etten sokle kangis lo ngasa ka ki kayne kirtin ina da in suru asantin le dodik ba kene jigele ke jigele adiro le na lomba warin zikige wala sakani ki wala ka asandi ban juman dodik na juta ko rasan ken dola si jam dikela
0: majra men jige tarang ina lomba je ba jige suri ni
1: kel jam
0: kan ko ngama sural bidi nes forgel
1: egal
0: lekin maran kan jige dikke
1: kelman dio
0: ki zaman ngani ngami abajio na jeni jaw ki gel de ngakan na jio na sukar jami ne ngami ki kaldi ngami ha arang am sural ba bidi ne kaldi na sorgo ida buto doiba
1: alba sorgel
0: ni nama woyin te men jomula

0: na duo el na duo de so akire na kwela ngi leddi na gigel na sinjo kal dimba na kal dinta bon rengere ji sehre ala bulo ba
1: asoy
0: rela bulo ba kaka ba din so rela wala amani fena sel duo de kvena ma segen to ko jonga na mele duo na kal leddi dagna dog dagena lombal dagjaina dagjaina ba
1: ila gal badigal ina zamba
0: adigal ilongye ila lole indu na gara puiba na ay na sala jato adini fena duin sur porgo gisigilang ense eitan dogalan baduin benjang egala ba erike kalan alang alang dog din sorarin wala adiga dog jigel ne sinjoka alang din tamu harinal duin sor yarin arilang si ayba ila ba loso sursi piau mara illo na ba do yoro tari jakol ji mara men kesense eten sogle ki kayen jangi dal ki kayen dain suru jangi agi ba
1: na
0: dobe do
1: illo son ko gulin
0: na adi illo na ko ambaru wala nyanga na nyanga litin jurite adi jingi wala ila ga kages kawe kida na bontolon si la do je lokwa kidal bontolon kera si do re kawo te na kal al apunga sa zonga la kelmo si may baraji insi jalo ma sa sursi piya jaw jawle nga jambola jafu jambola wala al kerfeta jire no kerfeta jirgo nga jamba kisense ingis kam menen al tabu joyi afa ji kuru aje madi surin alangu to jarana jirsin wala kuru as jaimba alangis e ana kala janwal yana dai suri marang ba menen tabu joyi wolga duot jungi alangis kerno mara den sor jaring ya ki janyi dig au is na sor nga se banyi na ma lolle kago a alangi ya jabongo na jalo na din kerbeta jirgo na din juri la italji jolan jingi tayan tayara na ba jabna jingi mara ina eten sokle ais lomba alan kelen sin yalla kinne jaw an nan jingi do kikel man pes an jingi ba na do ina jingi ba ri to le al jingi ti jaba din bura jam bola din suru jam ba do al jingi de basino sa kwasi jingi ti din suru sa basa jingi ti ina lanji ba po go jang al din buru ke sias ke ba al ke sia le ke yeto bu al din buru ke sias ke ba jana go am buru yene gi beje ina jwa ba sa gi beje ngi ba do ba fo jang nana juri nana buru ke sias ke ba wona juri buru juri sias ke ba juri kai aliyana tabuy nesta waga ba egel lolo barga namen kambi ki kerrek po wala ko bu ko ambur wale wala lobi lol ba barga po wala bo ba awna juri ngabe juri kai al yey na ina dain suru ngila abelo na suru kai ke ba juri kai ba juri suru kam maraba suru donga akay mba na dain suru ariani na tabu aske ba na kinga se aske ba pasin kolom ki lo keran ndok ay kapo ona juri nga ay kingi dok kwasi na sakal ngite blog nal kwa kan lolo bas non quadugalo ko hon ko mara kana min duobi duo a alan den tabun inja del din dio jin man inja kelensi asa jinel ba aba duo ke na gisim putte jo san jo france jo pelba a kisense bo udja alan si din sur so bo wolga duo tale lo al dile ka kire na jijelo ngi jijo bo so ki brayna ke borfa
1: a asoy majaram bayen a nas inan jaro a barnga si donga sungani bara bu nuren dongay songani asogi samin a arengas kan ala njidom jang na alan konjolan karrajang na ma in bara dayin konjoli bara bu nuren aldayin irike a tong na sita keba dari na suuma keba yani tong na sita keba tong al duode kenga kede nyang ko na kurona duode nyanga na tong futo jundi na dari wala ga reyi nasugu nga keba wala gal ku nasugu nga keimba wala gal kamala nasugu nga keimba wala gal liaki wuringa nasugu nga keimba dien jalon ayni long inanyi ngene kundul alandele kirsingo barabu nuren kila otajete kigile kiyenji nga kaninge a donga sunga ni bara dawlat al muatana wal mutasa wa tasawu donga sunga ani a arisan namawel alanji domjang marang bara berenga sunga gena jammail kutuben kawni na kinko na alji kutuben ja beru kwa kulin na alan kwa kul arage kasi imbele sunga simoy marang delin dio barnga erike abajia jaba duo akeba aisampia asanji beru jang banji dagargar jaring na asanji beru jang basin tabu jang na sanji berujang banji kir kuina kir jamingi na sanji berujang banji dinjabe se tulle juo inna ma yayi ayla kinga jundi aba illong na illon na dina barang kona kin illong alam beru ina long illong asanki tebukang na alanki dagargar kerel na asanki kwasi kakel

0: ni alam kwa kul arrage borudio marang aji in long na aj akeba kiye aisang elesipia na enjo alam kwa kul arrage nina ai taga boru kwa kul arrange boruto indio idi na tabu akeba idi na bayana keba bang otto kwedik el na tige kerle el wala boru kerle el na skenki na leddi wala duo ya keba na duo falke na undu na skendo wala leddi ine arraje enkela arraje nga keba inna mayi na songwa ka kirei na takatini al ilong na kikan alan kaka asan rikan aliyei na incoming al tabui aliyei na incoming al tabui alan ke na alan siklasi el alan kwa ratara singe na alan kwa tabungi kia bara alamadin donga isunga nina asoges amindok aljel na jago alamadin ali arratule lod na jang bara ibrahim ismail doki donga sunga ni jensi ne jundulal orre sikilmay nanjani kinyelage al ilong alan kikan kie nganen nankou na jekin utonga wurige konjola kaine inderinga bara ati tonke na deng abatonga keba kien konjola kage ali sibulintia au ati long nas reikan na wonga skeba wala bay maskan na wonga skeba ka jigi nga ali sigigitia ana royele korobina
1: aso ke bora ikise ye ilong ji al doni fena sabra joba ingelin jaw
0: asoi
1: na al ingelin jaw ba elen jaw alang si ingelin tonjel asan jeng alangal kereb tetebe tetebe ayebe ay alan jaw nas jeng mara abanifia ne jabnyeringa na jabnyeringa na ilong albay makere na amme basin jalom ingelin jalam bay durpo wala albay balapu in kira mitel nas inalang kay mara mara ina ba do warin kwa kese king kam mara aba eten sogle simang aldrita san duangel astinel balang alang sunin ker elna kelen tazes kerina certifia sinelo
0: asoi na kwa kidgina sura kanin dia bagel
1: aba gal lon na original lon sunin la panel lo sang esi kurom pia baske sin bilangal dio bang na kelen ma dio finga elava simang iba na rigera iba na na tawra sai na lobi lobi ki anga na ye wure iba ye ba dio ke de tulati dei do ginala ngal duiti anka angule yo khobrona ko sunin dog inala ngi nyetting inala ngi eten sogla ba jongla jigla nan ki anga jawel jele lo adi andai muro jigla ba ire al ki anga jawel jela banju mana tokke na tabun jeil na kende namakonda na makari luti na mani jel kwadi en kamme ali no na sambentabu ali nala jeila ela sambentabu ela badien tabu kwangi aba nyangala si inen jeingo kela bas nyet inen jeingile yo ko inam bangu ela inam bangu aba lo na rikuse ke tabu re na mas jeina makke tora ker kaungya marakete ora poroten sogle min nani kin kusengala bakani na makawite na makani na makawite na makani na kawite wala duwa ke balange hayla hayla wala duogal ake balanke la kusenga sis jeine sto ga jawi alanki jenga ki leko alanjenga tolenga ki die aldalia ke nas jenga simokai kina makai na makidi na mbele akai na makai na kirsing marang inal dan jafa gelna kwa sa warin aliyan kwa al borundeng jeng alan kwa nyetting arra egalna borundeng kwa nyetting arra elakan elatinle aba illon nas boru yen kan boru ake babara boru kan ake ba manning enjoa boru alke mara al kwa kerngan donga ke mara egel ela ake ba inalang inkuela la yangwa alan kwa kul arraka ngel blending den wala le engal ye boru wenga na din donga ke na dori ke le din ta wal dio ke na binga ti tarvi na dinga ke insoko soko na tare to les ka weba namaskela kwa si doja na sinjo ya kwan ki imburu al dengi nyet kwa kul arra mara bel diga wisinan bau egel na tarasa la iba kila na manam boru dio alma arraka nkibi angiritel ke na indel ngal bakwa nyet arraka lakin maral yin nyokoto wuri buruna ake ba ay sin jeng inang wala kal den targal indel mo wala tabu ake ba ten sogle target ten sogle tabu ake ba asak pose tarifi illole maram men nan makon jula pa illo ki aba illong alan kwa ke kin jeng inang kai an kai ba kimbele wa winang aba illong alan orre kwa ke kin jeng inang kai an kai ba
0: la
1: berenga mana ya ilole
0: nas orre kwaza tengi kiala kai
1: inna ka un eten sokle ba injigil inna injigil kin kwa saba kwa kwa tagina kwa walgal sile kwa tori aje gina bado aliyena kila uto ganan bule kaba ina inan kina al pal kai inan to lela balan hokau kaba tabu ko yin tabu kila nam utka wenes kerge na mesika wenes baruka gulilla
0: aso
1: na ina longa ba
0: ele lole kel ning dok alan kissing kalong
1: aso
0: ye tabu al songa takatini a al nina ye na jijare kinema otan songa ge nema kwel dok abai long alan kaungi matina ki domboro en koranga kigi ye tabu ele longa songa takatini al ilong al kwa del dindi yokin kin nema otan songa ge abai long domboro ele kaungi ne kurgulungo kumoni na takatini alan tabuke marang kila lang yelage wala ilondo alangi ko na ngamal tebuke lang marang 15 kemel tebua sakamba kinama dok otanga songwa ke a ninal yi wareng selem dille jirsingo dok na dewuti ni jirsingo a da maro kwela lang kel na kumuna den kel inama yel otoki dayen kojoji naski o radio a konjo la kin songwa a ile jigitia kase longis ala ki dor jigitia asaki long nas tibua kamba asadele kay kindeling mas dayen dir boy diim fotta foya inna masunga konjoli dayen tong dok nama idin rokonye enga na sku nga keba atin dayen tong ki orokun
1: ongal kela
0: kele ne sen ki inalang jasin nyokyangi bana kwa ne sen ki me bari na long inna madog yei nas otto ore kwa ngimeli yi ti al erikena scan inal barakwa kiel besin kan dolfa iningal dul marangel kiyalan dolfa tan
1: kiyalan dolfa tan
0: na belen amel to ko kiem burungale alkayin de ninal jim musa ngajwa aba ilong na ilong az diem buru ridike alan diem buru si jum wala ridike le netu leba yi kital burungale kerangale kayin alki kuriti nakani ye marangkayin itia
1: den sela
0: burungale kerangale kiyen tare ngakundia na kayin itia na diem buru kundula asakin akeba sokon yi dok songwa gina ki mburu wal kinya marang kangungi idingi na duoke na imbreng albel suruwele binga kwel ki otoke ziskang alang el nes grisingo alji songwa jir singo baranga songwa krisingol al kanaka wal marang duoke baisa ngwa hey kendo wala biya la bawal batara yi biya le surujan binga yegisa yi aba ilalanke kase be selon duoto dok yi ho alanga be abana jigala ten jwala kala aniba jato azin jaring ne kinsi kwe jak
1: na benanga menang
0: ne tebuani njawi wala joni na jagin hilla
1: ke kabale
0: kin nama yenge na songa konjolage nama kai in nama yasan kingi orre kwa tebun jaying al songa tulle kangi oto idingi na tebun kaminga al yei al jaingi kamu ngiska in mitili kangi eribi erina tabukande yi dele jay makuro al hayakriya hayana makaleke kitabun dorake ko anaka in nas in long nas tabuwa kayin ba manatu di ngila jay ngai
1: ba jay ba
0: inma ye oto nas ki ngemel ki ala kayin ba ki ali ngalo nan maita ki ali longal wori kan ki kamu ni idin nas dora askalu ba sabata aran kawngi kin nema yallo dyang gisin gamen e jike sa tabujang kangu is gamen idingi na di njuru tarefi ba
1: nim mai namen
0: yokani imbele sunga takatini abay longalang kayin ba awna tabukan marang aba sur gena tabu akeba ila surai ba na asu gisin ay
1: nim mai ramen ene abay ngwala mete electric wa eten sogle arilona surin den komol molke na in tabu akeba
0: jenga keba
1: anin surin den komol nanke na inte buake ba na inte kona tabu do kanzi kani ya ibanu sursen yet gudem fi giban ja ine ten sogle giya ko na yel kwanta bu jamba din sursen ja al din surun inde inte buha in jan sa ten sogle tabu njay na sinyo taras fina nyet gis argiti ba inalan ja inte bu na ma yenas in sursi argiti na ba din sursen inalan ja mana in din sur in kai kimba kin kwage al ba kinge nyetten kimba din sur ba kin kwage ne din tabu sin giban jabi aljisi ne ira lola inan kai etenso ligi gi doje na tabu jan kidin tabu ngini alji kwan tabu yang illa ke alan donga si junni na burukir le je wala indonga de jundi wala lan perre wala ka kawa limmi ngin na loto ki uto ki ta ke ne ndele na mi
0: asoi
1: mara etenso gle inara lola asa duo ko na inja kal kwan tabu na aljin din tabu nyen usai bembele embele nu sai ba no meaning aso ngwas ke na si jurgu longa so ngwa ke nanki dik dog mas ule ina lompin den sabba abiyo ona jegira ina asa yeshu si asal lompi yesu sirgo al bad al musaway in tawrat lay al musaway lompi yesu sirgo ay sirgo
0: kinna ka koeli majar mayin
1: kinna bado giyane
0: sera pali koeli
1: nama dog jurgo la
0: ko kinna kurguli a sois amin nama wesan etir musotka nama da injingo kale duiti a zai nina kwa al otodok musa ngakai yeng asa tabu akai ba kaji ngakai ngasa yeng singi
1: ta songa jige
0: kwa mboru ko ya kamsi kungi
1: kul kwa mboru sa songa kungi sa songa kungi
0: oto yeng alan kurol
1: ayenga piringa ongal
0: ayenga piringa ongal oto ki foro dok asa tabu akamba dok balang kinjai ngare ayenga piringa ongal kom na tilongal ayenga piringa ongal ko ngodo nien ga dan yo alan kungal wada mburu kenan na inna lonke ken kona
1: dolo
0: wala jungo ni wala kenin kona jungo wala kaungines kwasi za da dai nguya
1: na belanga mene yi meramen mara elokan do mara jurgule ko ji meramen do kasang diwa
0: na wel ay asang elore etir jalo
1: eh
0: aliyei ne yin abatta buwa ke ba abatta buwa ke ba konjole yenga sa songa ke mara abatta buke yi ko bele tabusi kari kulitia ne makiya ne kiyin kit kawo na kutumul nakiya asoi
1: ye maramain kaba wala ngusu wa taban ina jayngale ye tabu ina lomba alamba tabu toge lo de ang kwanka me tabu to kala fi ba de la ngira ngola bobo na tabu tok de la ha sa fi ba de lon nake mara de jayngala li lon nake dok lo ngadi ang kamal de tarke wala longa diang dog manning den tarin kwalan tarifia manning den manning den tar jegi nay kwa in musial in duopi to lela ba maraka kunin kilma ye ela une den bi saras kena ise alleni kilman taba lompi ese to kapia ba wala juran sa ba lompi kergel pia anan eridi kena dele kiriya san kergela kiba lolo sok dil lompi ba sin kute ya jingo ma jisen kwa dieng nal ba yala ba yena magere akela nama eridi ker itu yalan kela kwa sis jopalan kela kwa den no agi mara eten so le marmen kina men kamin ye kiseense aba illonna arikena korrongi nyettinding na illonna kwa dirre kabu inang mara menela kiseense lompin sabado kinje simazga ba ki lompin eluna lompin melanga ba arikelena geluna tarasaiba
0: na korronsi sururi
1: na korronsi jinel na korronsi jumel na jayna jinel din sursi jigitia na din sursi kayla ngala abalang alang gundines jigitia lolo nangunyo
0: rangi gelo de ngi kamena al alla jalem pia
1: lolo alla injala pe bola lumpie duldin ko senate o ba alanke daldin de nasuji tien lolo abalo no duguji tikenes indeling ba duoki duoki renden sabai naki duoki renden sabondo la ke lombe ye enako abado sengi jitivia o ton ade kale long al duo el benes fena jisi erdik era lolo ela abal lumpine jisi u ela limpese jisi jiti maraye jite baba erdik ena kiren dorai nako elang jisi dorai yawe Najiga lazi jemel bayan jamin lombi ina kasi al gitina suya laki loro. King kaming merambayin. Namanin jayin kerrek eri aldeyan kari ngeren bota ake babaye basurui. Aldeyan kari ngeren ina lombalan kwa dele bayanda tiriru ho babaye basurui. Illole aba illong na tabukena dora rengel ba. Lolo kise kamburunga songwaan kwa.
0: Kainna
1: tabutoka kawitia.
0: Nan tabule se bobu neskerbel
1: namagal tabule el namagal kero
0: asoy
1: kambro songa ko anke na songa ko ke nena lankawe
0: ne lo langi narangi
1: ne nela
0: ma elong ne gi wonjang ne wonga ker nga jurnu ba al ko nga mal gaid jang yi na gaid keras jamba kari do bas njalo ngal ko aje bieto
1: mara manjete aba elona ke yonas wongela wala wonke alangis kase ko ile ko ile duombe wala gis ko duombe na aluna juni ya ko perendele na ko si ame ela wongundele na kenela
0: Lolo
1: banto ko ba ngona skerela.
0: Asoy.
1: Nagal tolle ba sungu metra ngeneska.
0: Asoy majaram ben. Bara bakhit dongay sungani bara alama dinali dongay sungani bara bakhit galaga dongay sungani alaga sorry. Aha alaga dongay sungani aljel na jago au nakin kin jay ngake kwang inarankeni na tinbiti lekay nanga dusinga ba. Na marang au nakki orang irikeni. Baray sen dongas ungani jensina jundul waringan no jel dawlat musawa jensina jundul bara bakhit jensina jundul dogis aso amin belna bago ko akul bara mubarak dongay sungani mubarak harun albelna bago kin barngana mayenge asa ilong neski orre ko lobi lokang neskeima
1: tigabale
0: okay asoy a asakan naske email aba ilong na surke na stebua ke ba dele ban konjola sunwa kai aba tonke nas tebu na sita ke ba ba otanga sunwa kai den di na indelinga a aba ilong nas reja nas wonwa ke ba a di reila do ba karaba sunwa di ugritia aba liajang na hodu itia nas wonwa kai ba borna aba sin ker tien kwame kinames ilon ninal kikang ne nan kenga asar reyi yi na reikan nan darikan na liakan nan kukan nan kota kulkan na kusenga da yin irjeila inyalai abai lona smithil kaldo ninal majram ben kwa a musan a musan adiyen tile aldo yen kai na karakai na konjolele kai ayenga nina kila asakungi dok diyen riba konjolele kai ne jilingi koya kayin ko amburungale ba konjola kay ne jeyle maralia ale long na diele te buskuro kila kwasi dorajawi marang kila kwa deni mbele kel kami na kila nin kanya na makiye sai na musa ilalon ki otoro al ila sequel kayin kil mangale na bay londo na kitte bukwel ayi kal ila sabba te bukawi na dengin kirsingo a daud dongay sungande daud zakaria aljanna jago asogis aming natana dogis aswaming idingi bara daud na aba ilong nes tebuwa kan basa kunike alangis lawful ni tebuwa sa bakawiti banjurup kawi inna mayi na sunga takatini bara daud alkikan orre kwa nyet nes kemel al ilong alang ilong alang tebuke atigis terif ya dain suru alang kwa kulkel na kufungo musa nga ila sile al jotakei na kilongi dok albas dien tebu kwa yen elatar si bakawi ken ilnyere algi kinga jundi tebu aljene skinga si jundi alantari kaw na alantabun kan niki na alandora tokkan marang oton sogle ali lonos tebu kan barame yeyi na kul ferrakenga wala dayen bere togaiba wala kayen jarri nga togaiba wala dayen tari togaiba alantari sikali long ne kinga jan ka asogis amene songais aswaming marang na maro kwa samu sotka ritoke majram ben a na matikido dain irike kial on rekwa kan ki dain tabusi kerel sa wala kerel la in na maro kojoji debu madning el na sin duo kilma ke alampia ni na doga bayelon na kawngi na kinsi ke gilal barnga yei na juta pissing ke injure nga na kenikin na kingiking a na maduo ke na boruntare ski kilmang ilafi na sasongai marandok dele ken jigenga ke inkila den surfingitia ati jailei ati jamle ati jabale ati jingile ati kale na kwa kilal ke ne ho kawi gal den oro askeimba na mengere iniri duole al jigil taltar rakasan jibokuy dok asake ba il nyale lo de ne kinyesi do jundi na ati long na stebukan tebugi donga kurel
1: asoke baraye ki bare mara manama jona yigile ten sogle ki gal alkoel alang etir kring kawin setinde orre kwa eten sogle aba ilon no duo de mbara asay long na kise orre na elna ritole isipi al elal jutumo ngene tabun duite yegal elase gal alkoel
0: askirelba
1: tawasladiba wala kurreniba wala asnyentiba rito dogle asnyentiba wala gal male oba lawla ker nga pi tugale yim man kafiya na kafiya banana pe banana ba illon nas orre kerin duo ker kele
0: badirringi ngaw
1: nas orre ker le kele nas inangi enel dinte wi badirringi ngaw
0: inal zonga nui wi
1: inal zonga nui wi na dirringi aw na nyinti zikital ke ngalang illon lang i alanta bunje kinnan ma kikay mutwa ke somar gidan wora nak mutwa sina ngaw eten so ko ba jona jegal yim maramen ayba darangale jegal e ko ay kendelinga ko kike mbanga al ko darangale score kindile na koringa mayle nas borusugo nas borusu gona addi askeba
0: yidiyagis
1: ene namas marakire ambara dara dio kor kindele den kore la kitinga la ngenes ki duot king aliena elna yesi juro na lo de lo bo ala ngenes marakile duki nama kidem baras kindele ngal mandar enki nama kay nja age ka kala rapport kidik nama dogi tebunga si nama dogi na kidik kuru kiti eteba dimbara elna gut piana utonga songas long na elong sang orre sikir ne jizi sekse jizi ker gisi ji benjamin lolo inya alaiba nos mara orden duo kerit kelaza el duon den sambados lombo riasi lomba ore ke rin si tsa kele namase na ngal indwal dinte
0: bu anan ken ke lasi long kini si lonsa
1: as lomba kini si as lomba namba do el namba ke
0: si long abai lonos tabugan asan tabut kan
1: al dan dioi
0: al ki dai ngara rengel na dai mbele ngara ra ki dai ngari ngara rengel na kai ngoto kuli ngara rengel
1: na kike kike
0: na duo ila za kundula al dinte bu na duo as lomba ji ay jamin wala ji kas are jam wala ji kajal winersi kin namay al ko ay ngama ki bullingin dora al duo illona kila watan leke adna illona boru na boru nyetin tawi asan ko ambulli ngalon kila ko alien al de boru yukay kin ko ambulli le imbelati wakai kin songa gena jalon akwel
1: ete aba en kwalan karin ka wani yeshule bat na mali na musa wai al musa wai nazlon pe da musa nde musule si sai yesi salmen pe juzi an na manken elia jagilia al ilong aliy ko antabuy ko asnyetten si arginas nya maralia illa al kagul al inquel inekin orrenkwa nakin orrenkwa ko orrenga songwa kai nama jigil namen ko na san orreduon si orrebe orreduon si den ken ko andio
0: dientebuo
1: arangalan duo dietebuge et den orrenkwa andio ina ko bala arangin orrenkwa andio duo de gamana yenas illa orrenkwa si dientebuen ina ko ba orrenke la orrenkwa bang bas duo ide kundula anan diente boy killa orren kwase na bazuk diengela killa orren na ma ina kaangu ina jijamminga elawun al diele kien kidal bibo na selong nyet na yenan diele ina loenga ba asla na diele bido ken kidal ye yenan bibang biba lor sorto bang ye ba bibam bi na yei ina la namakai ina na ma na gundina uto ha dar ta bundu ti amara kiden den giwi le na mas inkiwi ki abadini dinte wange ba aba duo kere na orre kere bandinte buy aba orre kere bandinte buy na orre kere kidin na duita bal din boru die kya annan ki gel boru kere la min akuro kere pal wal gar
0: kina
1: min kina kere ndem pal ela ela sal ba ka dinte bo zginel mara te ba din bara bay mate na ngay indual dinte buy ba janyin na az jaw ba kida lo ali dinte buy inna na ma kida muskila eten sokna man kam men orre kwa aw ki nga sina kilo palingena aw ki nga sina kungi palingena ki sense ribe ari al ilong al kaw mainde ndin eweli no marale do kering dobi do si al bagi kaw mainde ndin eweli no marale ore kering abo bonna bugila ore kering aten sokle kwa dual dien ore ila si bagi ki sense kawe ananga nyoke ina nyarta jiti yesi bo bagi kawe anang do ila ulul dokal iting lompe dente bu delo ape abana oro kume do bo bagi kawe bas do kawe ki kuruna masiten gorade kawe gorade is kawe na kilma kawe ti maraki aten sokle anandai al denk kire nan karel adi den wajan al ite lompe den juro sitrik sewa kida bona ite den juro nusi den wajan si oro nan kanyin nan karel adi denk kire si nan karel kelkam maraka ngis amin nan kisense aba kering lompe la kawngi bawla dombar nga songwa gutas kaba anan den ara karan kise namanin kan kiki mbes long al kayon ko jege na badi ne tabu ngarenga senga ngi yabo
0: asoi majaram bay nais in nan jaro orre ko ay namadok digi alangi na ko ba albadelling tabukwel maran tabusi askerelba kanwi nama yetabu eriti al irerengi na abalo na tabu du ereng sur akebali sibu ye kalole ningon ilong dan tabusi alke asangin kalung al kika nakabunyesi na tabu bada surakeba maran kain tabu ngalodi an kumite na surakeimba yani kimitilai oto duon dogla sinke yi nama jumana den alanko ken toba kwang ndio ba kwale songo nyongorgorege na ke kele songage ken dogola banjumong nas kwang ndio yi kawla nga kaynes dusinyeli ne embereng al kwang elendebui na kin kwadinga al elenga gena elle kayin na kiyen taringa kawe ni nas tin kayin na kiyen mutonga kawe yen kiyen yanga nam birnya kurita kitobang na ka na kiyen dogola yani kiyen jeba tusige inyala ina otoro yani duola njana kwa ntabu jawi bakari nga kelele marang abay lona bi ilona ski orre kwa insi kiwo na da ntabu si otogi kandinas den undanga kome jam mail kel yi na den baris kel na den si ton ken yani ken otanga kulka na ken si saba kirgel na den si lot kati ken sora kele alang kawi yi ila duo si yesi za tapa kilmo puzi lakin oto ati do lona duo tabui na auto sol kerke te bukering mboruko ne elalanden el na dento lot ala ngonza ta asbuliti balanja yokani kinye lage inna madogi ines ilong alki da ile rok ridike na da ile sulanga te busiken ni den suri na ba ukina makakan kina masurunga kan da ngor radio ati lono to te bu el atanda en te bulet da gargar kerel alan duwa ke ba alwa ben nabima na makata ba yokel la la yakani ka alku ngutu so ke la kaina ranga ba au tori el na kari ni maskele len jige jige na makuro na ba ngi sambel na me irel lakin marang irel ala ngunse si kwa kinye lage yohane borusi incoming alba dem ko etum aba ilong asanki kuringa kang kayen kuringa le lolan kidagar gar kerel al aba kwa ker ngaje gele diengo resa kurigin den kari nye ngina dagar gar kerel yenge na irika gitia ele duoro basin etin taripya marang al kwa ki dok kimitil ngaminga doke abas de juliti din to gural mestulera marang aba ilon na doke futto jawrti na ayeka mesike na tibne aske ba tibne sia sal mokwa kala ngasa yi ila si din tugur alan jeyna jaram ba dusingel akurel ba kinye lage oto aliyi na tabu askam bolo pu askam ba na oto ke rek bi ke rek kawno kom aw barnga na kilma sursi kane na awna sursi ko ngi radio na awnas inki ukia tala pugan al masuliya kariya dayin oren na yena oto ka kwel kwela lantarika kasi wesi lomma jaram bayin ayla tinjara do mo ngaljo asan kete bujum
1: aso ke boray bore kwa ke sense wela sain wa al yei na kwa kidal borundo ke kwa kidal borundo le kenta gen jawla kelense ay ko ba ye mamang anan aylon ki ngasi ba zien en tolege ele unen aba yen surwa ke imba ba is long ki kwa nyet dok ala ngake imba kwa kidal par ke mbial par ba in long asan imbe mel kela kwa suru ke ngasi bingisi a suru kane na marabi pal al bayin ay alang iting kela jawla kelasi iting nos boy mara o ay na uto ki sis joro ngale kare ay men ngalon ko nas da yan dalal kan kere den so ngalon ko nas si kopo a lia na uto kan kare yelen sa basonga ge zamin na aba illo na gal tabu ake ba ke sense boru anke ba mara na ba dugine kwa kirtimol wal ka kagila alang illong alang tabu it ke sense alang tari te ngal ye alang kwa chokola ku passingol aso ke bora ne ke bora potay
0: bar nga aso samin kwa kul na dongai anni a kwa al kerin kele do baranga bara daoud zakaria bara nuruddin abu nima donga sungani hasan harun do gidonga sungani bara shakir kwa kul gidonga anni bago kinema ye baranga alam berengan sekirtin au ay na ittiri kain kelmanga dain suru na dain wore sikane ay siya ba kingase na abay lon na tumung wora ka uba ban jurenga kang na ban kimia kang na matin bitin ati dul el aslomba ayene duli ayina orai ni namake na alta taba am ire namay dultan inama yene kinga dulla dikere marang abalon na zongake na doga dieng iake aba el yebazangeli na irije ilal orai na nal duli ananki wiro baslon albas arkafia yeng basur juleli marang kiyoto nasba kamba wala abas kamba wala puas kamba aisanki ngasi arkafia nes gari mintas ki kwa kringan kari ki namaye al kayin konjolage wutka na kel nas karing na wutka lan tumu ka soy saming namay lom fi ndonga kundi so kerle gal na kel nas kayti
1: kibray na profte
0: mister donga so ngane bara asa kayin na sakuriba namay ine setting corona skayin kona kari kwa kelkam namas lom fi ndonga kayti

te na modo kwel alan mitildigin kristi wana embelen tulinginja na din sursi kwale songa tulela nga jelbo. Na alan inzikagil ine na mwen kwa lompi. Lompi nkwe bas jasi nas kwasi kikuro teripi. Yani lompi nkwe na mas ja nas kwasi kikuro teripi. Alan ye kuro ini kwasi. Aladien kurin kwel ye namas kwasi kimale teripi. Alan si kwa na kien taringa al kien taringa ala pangagi. Do al den sursi begipi as sasonga tulei. Alan si kimale jauliti na kilmagi pisi indala basing udonga tulenga songa yumu. Nina al baji din tebunja. Nina aping songa tulei. Alan si taringa nja jau. Alan si taringa nja jalum. Na dokila samalmal madgising gisi udonga jitipia. Marang ji gisi gis nyinti. Alan ki sejei yin ajamba. Walagal gisi gikuro jiti alan ki sejei ajamba. Kwa kitsis janyi asa kientonga lotok tiri. Puto jaring alan si yang asi jitanga asjaba. Udonga tulenga si jau. Na asa sejei ki sejang. Na asang sejei ki sejang. Tuling si tulaja kila jisigis tulile duya. Di imbara si jundis abas yetina. Daendora alang taringa ki malekau. Daendora adilonga lang taringa ki malekau. Niki jalung. Na tuding kiin jarungale tulajang. Lompi si sejel ling jitanga. Jitangan juengile karajangwi. Walagal jundi. Na taringja ndora. Ndora tulle kwangi. Alang kila utonga yundi. Ki kwan taringa njanga ndora. Duong kwe kingasi gis. Taringa pi. Daile undul. Alang gis kingasi bulo. Na gis kingasi jopo aboki. Ki kwa nga jitanga kiyo. Abos ki kaula na taringa kawu kwa kernga gal bas ki nga si otanga kernga kawe. Jirgingo ski kwang asa kusenga na kusenga ndorale kawle. Innamas jundinga songwa undul. Ide namas ejeyin kwa nga si jabung. Abaji jingo ri it. Algi lompile yuel. Elaba dini. Aba udonga si sasonga puto yel. Bas wai sasonga undul. Na alang ki ila wai zi karakawi. Bang kaungi nusursi puto gel. Nusursi tulle gel.

nas ye yesi kuruage nang ye yesi impia na deng na deng bele abazi kwa bele sipi ele sa jebel bo na ki akwel basang ele gutiki gut al ilong anan du dem borun tare pia ke an dem boru si tumuna iriye ele gut banki ele borun belei al ila boru leke ni ji aba gutiki din bele ajaba jitaga turti en jutumu ba na kila kwasi alji tabu njarte al jutum din sursa ba nas jutum ba yang asei nas jutum yani ba kila kwasi nas jutum al beledi ngi ni ki endo la ke gut kawe na ine borun jutumore na ma gutin jake na ki ngwa alang gutin jale butokare alang si guti tu lekiwi alang si otanga si kerker ka ki al kainge na kita kainge ba ni al beki kwadain belele wala galdain gorre ile algi kaw. Awu nas jalum. Ji erital gire njaw. Kaan jaw na jibal was din surti delle njaw wala kwa kerangasi nas jaw. Wala jibal was din surti jaw wala masji ota jiri nama dinen diyo jan na ota nga jaw. Lea den jaging ele namas jaging nama haddu indaram. Ji kansin baru jang ila nas ki uwa nga jisi baru ila gis kawe nas kundi. Nangi lompi bingas ini. Nabi ette nama boteng alande ngoroba. Kwa kin al kayi na tare kawe, bay yenga delin na kayi na kawe. Na kwa kerna na kayi na kuni. Maranki la sina kwe lalang kundi ki inkwel dobi duo alke na burudia ke wana palke alang gutsi pi tulle. Na alande en tabung inja ila gutsi al pi deng alaiba alwenti asanke ngala si pali. Asan ken ala si pali niskiwiel. Alan si, kien surunga si, kien surunga li kakire kinyi, na diyan buru si kutumul. Na lamba dele kawi, na masin dini aginyi. Na kain ala isa kelbam, kien kwel, kwa bi kwa, loyle na kenyi alan guti ngaringa ila. Ilay na kien kwa yemba si guti, niskurunga we. Na lia alan kawu na kain ulunga si, kere kutubenka, kida embele, na kainsi na dela kawoba ki boru ni na kisin ni suru ni na kisin yanyin ni na kisin wo asan su ji kanyin din yanyin dik ni mo guti al den kisin ma te

ina suke duwa birkin uruwa da yakin alanjija digle asan jalon din irin kai alanja ne din irin kai alangiji ini diki du ai du wani birkin asan ilan jalon alan bas jirgo durreho az bigin birkin ba na diglo ajoba alan du ki du sit birkin ale ko alangi wi al ko en gamma in du al ba ko asan kuin ko hage ne ken kido diamond good as birgio boki alangi tai benfi o wala madile bona gci ai enne ba abu du ken udunga ilenfi du lende jirgo jibe jina jari o yesi a tengenga ya na ajundi balen kin tengenga klasi ya na ide dok at jina tengenga ya rudi jenas injua kajji tengenga ai se idingu a enin enin wona enin ujiti albese fe abaje na terrinjwa nam ene long ayi girgion sku do birgin alan sikirin birgin na san kitterna kittenga birgin na asan jalon gi inka do zaji ke birgin na diddo asan en jalon en do duile kai duile amman ko yele duile ka doy alan ba ayi dosi ajjalel ba de din jabil gindul alan en lim reblin aisa amin ko imbar na diddo alan en jaw du azaki birgin ne jolones ji ko yoyo undul ne yijenas tenge yana tenge se jebel indu siye siru alan se tenge kija alan yitane ajabru namadi de ko lay sayin wa alkidus birgin yana albenes birgin jirgo ides birgie ba alan si alan darma sabto apai jirgo bas in birgin jirgo sese ne jirgo al idi azaddo barasi bod arandio arandu akelelba aran jirngo idi nakis seseng ni jirgo ile al alakwel ne ile do kidin yan kwero alan kudun asto lebao ne ji jidu si yan si kudun to leyo ne dik do kwesen inwa kidur as birgimba alban benal madai men ji janni ne den en iniba ne ji yesi za na yesin fiaba ne in u sungai na alu kin ka juro yan kinal kundulona loto kai nama duri kenas kwa nungkiri na kwa kineye kwa zizkiri na kwa yesi asikiri ba au ya kwa zizikiri na ye ure nungkiru na kwa ton nadifin kawe na ye ure annadifin bi na kwa ton kawele na ye ure jangwa ki kisorong al nadafo kame ide dok ile duwe nkame induo al idi nama buguli nkwel nama jisi kaitwalfia au jisi diim ma maruda nama in uzi dok kidwini ngas birgio ba nama do gwe sa ingwa ji ala ye ndel dinio ki wuro ak la tor ke se in dele long ala din juro le jaral di ne ji ye ngas dombere ya nas jalum ay sa to giti nga ajo ndiba nas giti ay san jado en asan jalum giti kines en na ki idora e na do ele we sa ingwa aba je ne jow na kwat bo wala al kit gena madin tariba kelman sol doro jay ne jigi kilma soldor kawe kwa kinin ki jirgo si ji di jirgo si illo anjundi o si tenge kitba alan jiki en asbanyundi ba kilman den soldor ja jigis ko jojo undul na din si juro si ko jojo undul na ajundi ba alan ji tejo wala ajundi ba alan ji yani kidin kilman tayo banjo wonu u jitim fakirenjo ayi doni ji si ko jojo undul no udo ag jitifi ji de jirgo si kirenjo ne ini abajal na jigilo al gijjou na ujitile fakkeren jaw aw gisdu ujitifiya na majal na dele fakkeren jaw illa illon asad du ritulleke na jabidi na bajal ene juru ses ko jojo undul na juru si taybem fi alangi in jitile juro aw alankin ko jojo le juro nama ini in koel alangi du reyo na diglo kulliyon ko ala kayin kulto ko kamba kwa dia kit keng na kwa yang kami indu albaho soldier indilin dia abu dua jana di kil maho soldier indilin dok eik di kil masih dok ilong alan jimo na asang arka ya na ayah gundi ba nes keng arka kila asa jardi o tengge asa jardi nejebel di surusi dok abu dua jumung ilala den suri dua gundi na dua suri sini mau gundi na suri tu jurrefi dua tu suri jurreiri nama jena kira bana ineri bana kudu jiti kulba nama elnas kwasi eba fi na surusi eba fi
nama wesa ngwa din suru sido si argaja killal bas tengal bas ki ko an jaru di gidin suru sido bas ja u jitti din suru si ajaba na ajoba alan udo ki jalan jenne gizi e balija o kwasi e balija na ire do wesa ngwa abaki ai ki duban nas tengya bawr o ki duban nabbo asan jalon ka kabelening irsio na duin belesi alan dio awnga alan duo damba na belesi ba in irsing enal koro robulio elo ngasan udo asi tenge yarot na sun udin udo si tenge yar na bele yemin na koro balo na udo kita tani je yaske ba na banya ba udo kusuel na ine na mayen kuel asan ji alan ji belenga jawel na jidim udo si arka haja na ana daldin daldin ku lonwa den udo ngaso waji tirsing na karo kuel asan ji din udo si kar kargaja na bele ijirsing al kwasi tum na din suru si tum na kwasi tum na ma ine otto ala kirsio kayen bele na kul idin kirsio asan ji din suru si jalon ki ala ke kies kirgin na indu alang si tengge nga a na ka jirgu asan ki kirgin na ine dayen u otto na ma ine agingisi na neskum na lombe ki barkai na tinjani rasaka kuin branga si irsio na kibar kai ne yenke neskela kami yenga si kuro yani asen kin udu asi testes kal dien sur na gundi na sur kirgingo na testes kai na jidi in faldu kera ke ba alanya ngasi ke kirefia gundi na sur ngasi koenya ne jirgingo ki kwa ngasi ki kwa tolila na kirgingo nas ki kwa jitu a kirgingo ba ne ka umilgisi kidim kwe ise jaso asi jagya ke ba e ya.

0: Es la que en la gosle la firan de nungi. Ide ya alba lebele kelami ne kwe la lang alang alang dosi pu iding ale ke ngudonga tuleng age. Nama we ngana ken kel de gabawa. Liringa is ke la kwa alde mbele kel kame ila de lo Israel ngale idi ne chol Israel duwa ngadok. Namas jawla na na na na na na duidi na na na kwe la lang ale sukwengi. Alan do si kwenye na do na ila ke na den suri si pugo nga le ila jula hike li ankara la lekeri nama ila ngi na kwe alan gene si bulong nga ske ngudo nga na na na yesi ero ine nama yesi ene lambeleng ale du abaye anileke abaye nini na ton kuri ne kuri na na ji gal inzi jamin kinkin al tulle nga ala ke bala jawa ye akwel baba ko ela ngi jisi marra do rivia ne sa ina ke ngudo nga ko sanga fi ina no sin ne lambelen kwa ali tin kuri nga ke ki ngudo nga tarasa la ke bal bay tagi na tulle nga ke
1: tulle na dok lema ko ela lang aya is de ko yani kina kisin aya isi girin bia
0: ka kisin nga ine is no mbeleng alba kenge kidie ndiwing elain ki la dora hilla lole al kerkera kain ye shaul namadding kiken tarngang ilong na daud na kiken kwangding ke na au al din ke na au na ke na yesikwel shaul yesikwel ide ila karale al din ke namad din kay na ke na ye shaul kay sine ye sikwel asang ila kerker le bulo alien kay kila tarwan dio ne ye de wona ke ken kwandi si surjula ken de bugon karale ne din dirigi ngou idin na ila duo ken kwa kilal kila sade so kay na mas ila ngungi ana de sursi ne la njula ine na mas ne la mbelen gido gabay longna kinkuro itingi tage asaba rokoja na jul na dersi kiri njalo jero na lompido kiki mbang idinga leke kwa songage na ji kingi tage na maraji lomping dora jilong ji king ji banjo tengo si yesi na mazindera mbeleng
1: na taba na lompi kiege
0: lompi kiege
1: na yenda mo kien chukuro kia putoi na lompi kien kuro putazo
2: na
1: ine na mado kwela lang wuto bale kamo ine do gisi tiri sumo enlore
2: ine nes lompi kien kuro fale de al ji ala de mbele se jel na de yon usi jame la jawu ala lompi kwel ji king kuro al kwanye dingile songage iding na king kwa yengala yengure ngage kwaze nkame nasa kaliki kakanyal aza eduo dale mafesi nke alamba ela jizi nifu na dingu ala jitule la jawana njame na lomfini na eni mbele na makuwe la langi jizi fu na nji aja mbala eze kia udonga le jaydel ala udonga jitingase kela fina ba mbele alba ye kore duo kera la keba jizi ala mfu jigal ine namase nijana iting lok darag le jong alang kiudwa kela se alang afo basang kiudwa kwa zinyad le jago mara jigi al ke lomfe bang idina lomfe jisi ni jantara sing idina jik udwa tulang se jau ala lomfe beleng lakin kore nga kinyade nga ala keing akwe laba alang se duo kena bele idirising ala ya kwe laba mbeleng alamba ele kal ala ya beleng na yegal keng udwa ninjiti nga gena lomfe udwa zea fiva ila ye nama ye na ye nga gore nga kin akwe la ba alaji utule jau alangye.
1: Tulei, taba ine ni tikiwe dogu yani, yene kin aya nga sen paletia yene to kwa kurusis kikuro tari kawe na kilompi mire tari akwe. Na longa ding ensane yani, ye kwe la sen empalea jesu wa kakiri.
2: Gale nama.
1: Yani ale ye lompi mpalea la.
0: Lompi silo yidi ya egele.
1: Wala ga nas deng ken der kwa ken nas ki nguru le futoi.
2: Na ma der kwa nguru le futoi ba sala ma ke der kwa ero yize. Lakin lo mven kuro ke la le so nga ke.
1: Na kin aya iskine sa yana agis pariti yana al lompi kai.

0: kin aya ngai ne ngis bale dia lombi alia za kurunyet kwale songa ke no udonga ze al nyet e ne jizi kin ja ngale a den guriye alang nga jwa ba al kuri ke al jija na kuri yang ki udonga za nyet de le kili a ji anan ai ka kire ja a lombi le ka kire ala jamba na lombi e ne jisi e ta wan skin udonga nyet ding tarasilong ji alan di zuru se njay enal ji a dulli jani lombi te wa alang lombi ze bagi ja kese
1: dulay na ini do no kwela lang wo
2: dolwa
1: wo dolpa le kawmi na nas dogis ila aya onasi gis den den tirurisimo
2: e onale na men ko ye ide ken kulginga kila ken ke ken ani a chaulin ken ani na mas en ange daud dal illa surjula ye asa illa ila lolo surjula lompine illa ilinja asan surjul na jegil in alkerin erenke nakwel ka kafi ine daudin ken ken kwa kilal ken kaldega gen masengange in albalulah la al illai ato in sok al yei nay lompi ki ngasi jundi alang daing adusi kay iding ne ilal ba bungo na kwel na toyngo na makari na na no lo rokopia na ungu na yenki na lila ke impu onkara na kalwe tiwing. Namazin kwa insok alye alompe kwa alanki deng adusi kei. Ye ide.
1: Alan debe zike ya.
2: La debe de alan shawzi.
0: Alan ti.
2: Shawzi ti. Ine debe da alye duo lompe ingi. Namazin ye genjawla ye ilasin na wasoka pawe. Sabo jawla nama nyana bulo na ungi. Nama ndeng erinde nyilu bawa na beda. Na ye na soka alye ingo laba. Nas no soga ba lompi no soga ini asang ilong al lompi askin beleng asang asenye ken kuru iu igilin dual jiki king jeja ninjuel ay fiane ding jeje to en walan se jey na mak era na keri ne jiri bulo na jungi na nyilu beda
0: na
2: aning lompi anilia anga ba ken doma kwali anga ba bamfui do na mangi nyilu beda la ba ko la na pu ko ba impu ye la in galal do ye do lompi ni na way nga se lomban ma en kwasan awli Alumpi kuruswa gelgi enem kwel kal mak enem den den rinyilo andana ya sale ngola ba abas jawla ya samba iu en namaz lumpi kurufali di ayo ongal namaz inelam beleng ade do elana nana na do chalsi den nyilo nyilo rinyilo beta
1: na ine dok nama welalang goto wasi itir ingo yani alangi simpali yatan kwa alumpi kurusi putwas geba yani duas den surti putoi yani hal ye udonga kila al ilonso pirgin ke intaka pila
0: king kwa en anang gi alon file un sias de mbara ye nyama sa ji kuro kwa le tonga jeng na ma udonga jundu na ja una nyamin albakang duo kera lang mbia ina ka ala keba namaz queen kuro puto an alon file as elba namagal en waka namaz adamba kwa ila alan duen sor ka resa en kaze kanyen ideal na kanina ona kwa ze ker mara udonga dinga kaina lomfi dele ji ananga ja tagasa njuroba iding na lomwe nken kurosa so age
1: na ye ye algi kinga te pia
0: na ye ni kinga se te waza
1: regal amala ki ala yezikir kulti na san ke udonga
0: asan de mbele ke elkam idale ale beleng alang duwe nga ja mbal baka anga lomfi le asan puto asan amba asan ba duo king kurole puto ja baka ele bele tulaiba ine ka ala duli a lomfi ngela alang zi lomfi mbele ele zikela alang ubali nga men ka azamba kalda gaela wala kwala der kwa kakiria gya sange na nyet ka duen suring azayen kaze kano idi ne ka lomfi ki jan kabang zi lomfi le seje tulendi aing na lomfi si wengi na de mbele a lomfi ay beleng duele kakwel wala kwale kakwel alang kwa kawal alang ele bele si udonga tulenga si kawal idi na lomfi ya imbeleng ji abajwengi duele kajipe ane na kakiji kan tin bitin idi na yetewa akwel balande tin njonde ji ala duwe u jitizi jaw yonde bange asanji jem allom fike bazin u de la ye na ji zata ben kaliti idi na ji as jaronga bela allom fin kuroge na mansin jem lombin ken kuro alta zonage kidala ge balan jin jam na zanka ki ka kwa der kwa taga tas le keria
1: ay tulei na ine nama itiri karin nas dying kai morning akel kam wala ga dan tombin dak na ine nama duri kwela ngis ya
2: Yeah, kaisinga wuto ba.
1: Ah, too late.

0: tulee kosi akaba
1: kaga jama latga ba
0: batu dom tiya
1: na namagal kangi aya na le kinga namakwela lang dang aya oseko yani na deng tirkisimo na kie na singi aya ngrisimo in aya aigis paliti
0: in aya kagizi ngrisimo in aya imbeleng albakanga namaz ela tale duo ala kana unya na deut kirini mas jaula na elna in duo ti ta na den boring sabase beda na ala chaul kana unya na ma elna beda na ye dok as lomba na ye kana unya ine ne mise mfale di gi ala jay na jamenal da gi kuro jayeng na gi di surles futo ja na lombele futo jamba sa de galamba jay na ma jawya na duwa la njegi ala akeba azangi injalun kin kurwan nan ai sonage albal lomfen nduge lomfeta kurro kwa nyedle sonake na udalaji jawya asalon idin naji banja na maski kin kurro puto jaw sare na majawya na asjalun ba irilaji sijebia idin kin kurron iten itini jiti jebidi lakin lombe taga jebia ske bidi na yeni ye jiti tewa nan ge jiti pia nan udo anyedinge lomfenge na yegefia alang zidin sure tinga jam bakal bakan buke ralal dole ka kire ala ke ba idina lomvike ala yiziete wa anakin ajan asinyedin sai long udala jijaw azan unas dele unseje
1: ye na ida sai asadem both better yani poyara
2: ha ye unya ye kengana unya na mai ela na mai kwasan dem bodila be asang impali allon fi kurro so akenji ay jana sa jeema ba
0: namang
2: bodula do bodu kandili
1: ngeba na boting ribeta tulay na dok ine nama kwel alan dying aya anila kawo osondigle gidi do de gisgiren ba ayi dan ayenzi
2: ine osondignes ke girenga ide asa boarding eribeda ye do no pine nkwa ofo animba lomfin kurun erenga angaba ka ala wel balan ujiti a idina dwe lompi mase ali lomfi tule ka ala wel ba alan ki duin donga erigiti a idin na ali lompi ke ide na man kwa aninye ngalomba lomfin ku anga ile dozi dal bulo basin kuiranga
0: si
2: no emberengal has na jumong nakalom fiin kue ang na lompi ngunka wel balam ulunga jitti a idi ne lompi yei na tulengan tulei alle be ekiki den kiden kuen kuro masin kuro ala wel balam duin donga amingi na du arigiti a idi na lompi alle kiden kuen kuro masi kene leune yei
1: tulay na log ine uutoba alang si gis itir ganyi in aya le ay in aya ay gis beleng alang yani alang kia kaka
0: in gis beleng ki ala kain atang kuro lombeng ile kelgin iding na lomfi ye ya kuro kelan dele kwel iding na ba kuro lomfi le ajwengi ba diin wana ngay longka kirai ba abaye long nak jin uze ala jaw ke lom fin kurwe na jaw duo azentas leker akeba ananga delinye din keng dale masi dorol fia iding na lom fi keng kurwe songage ji aba lom fin keng kueng kurwe le jang na ke lom fin kurwe tare jaw idina lom fi etu le na baki keng kurwe tare jaw ji udo anji tingase anjaba idina induwe ine uji tizi pakada vya haba idina lomfi mbelengele uwal jiti ala jaba. Na aza kwaze nywala utule kawal. Na ye duwe sido kwaze ingaz belemba alamba iru na sele mbeleng. Ala mabubo waze kwaze ke beles mbeleng alomfi nkwaye kwa insi ala kaba. Na ji ala jawu ina jiti na jawu. Ela enke nkwa nama ki beleng ke nkwaze ke nkwa nama yese ela enkwela. Na ela duwa ala ji njame lomfi nkuro dile tari ala fieba. Baye kanaza kwa ninja in tokdik banja in nama ki nkwa kela. Amba nama nimido kabialo wala jidi yang ranja ramba.
1: Yakena jiba lompi zise jen. Yani jiba zienes ke nkuro jen.
0: Jiba zke nkuro jen na ke nkuro pa kie bayin. Na lo bilo ala ba jija enke lompi nkuro pa kie bayin. anangis kwa kiribi yedok ba yeah. Bazen yoro lombe bese rangi ke nkuro
1: zena sa dan borumira
0: egal na sa dan
1: yani kin kwa min sene kamin aye a a piringa wenga tise lena
0: kama kin
1: kinga ze kiriwe na kwa na kwa yon dio kin
0: eh
1: lakin bas kin yana kin
0: kwa ba kin na zan aja ga ba idina lomvinde nguzi ya waji njwa lomvinde tari jaw a ayi wanja ba banja na majiru lakin lomvie ke kwa ze a bas jan nan kwel ki sense idimba ko la zanki lomfele unse kaen de udo wa jitinga se to ka kawe a yedo lomfi na malomfele ko la ko mala lomfi yedo ka jitinga besin to ka jabe
1: ya ila ne taba ye joyin ne kwa su kwel ye ne pia kwa si ne in sense kan to so kwel
0: sa so ma kwel
1: ne lomba yaran ye en longola ne ne ye lombi en longola ne sin kwa ka en na wa si jiti ayo la maran ye a ye denjen ngal undul jazi ye melo
0: Yes, in Jamba.
1: I don't know what I want to see a caribou.
0: Eh, say, no, I
1: am a yellow deer, a woo, a dorba.
2: In the village, say, eating a yellow pea in qua, ca, dulici, al a eating a la balangi, ho jiru. Neji and the ninjiru, as an ajaga by eating naja dumokaang. Neji namaski kinkuru putojang. Kinkuru walanga pial bamara, elalji a jelubas of kuroke, ca al kinkuruang. Al soke nam fago nezi gisi toyngo nadok asanga jage ba alamba nyanke idina rei al uzungal kana uzunjala jamba il namay ne lampali di jegil delding na ngalom bal dainditini delding dinen ko nyet na kele na kalde na kalde idina du na wuda nyet kawe na mukutingul dok asanga gya nan koyongandio kay nan kutingul asanga gya idin na lompin kuroge na songage ine namadog nelangi ki asal lompin kurusong wa kang na lompin kurusi kilma kel
0: wala
2: eding ne ki wonga si songa gi kwel alin ki doge si nela kwengi ali ine ki wonga si ineng ringel
0: but lompin kuro ine sa songa ge bat
1: tole meran bain nama dok ine tir ka na dan tambolan dak de kelkam lia nama dok kinga nakang ayang akin si kabung na tabun si kausing itir na kiene sin tambolan dak digya
2: Eh, kan lagi sing wudul ba?
1: Ay, too late.

0: Ailonga to melen dagin.
1: Ai sa zonga de melen wat.
0: Na na magal kwera san dokta bu mitiri kausini dan aya tamande. Ai na kagil in aya gal aigis beren.
2: E kani menen sabele ko wala.
0: Ya sabele akaba.
2: Ye sabele akaba.
0: A kwezi.
2: E. Ine sabele ni men kwa ye do ide namaz jawla na ken kel degasi bele toke ini si mo na zen kwa alan ki jiti akaba ile du eri marang asa bawla dayin anin diyo na buro dayin kargamin diyo ini nal kuro na ko en karale na ko na zese de lo kundi idi nga ba ide kungul ya ni na don pinden den duldi na aba ide kungul bang illa duos jawla na ma el al kwe na ba du el algi eri bang injwa asan din sursi je ide na ma na ma kewa nga bunya ide na ma koraba jito ngi
1: yeah.
2: Na ma sen kwa aki imbelezi al kundi ndu se ala ko ba mbrek bine ela nangi kiyo nga sipuna na kiyo na mungu mwana ungu na denyilu anda asa ya jawla ba biasa bawla na na na de lo kundi ye na ma jawla na denyne dedike nkel de gaba denjej bawa na se si de lo jundi tebung ereng idin ale lompi den dengane den domo nduwi na kwel ba alantari insipia abaz lompi akwa balja
0: tulay na ine na kwela nang dira kakil wuto ba
1: ine
0: kargis paliti
1: in kisenze engis paliti ji duo ala jeng na duo elnes u jitin pia na ko la ndi nguri u jiti pia ji ese jiti asjaba ba ja hu ji ese na ski lomfin ke nkuro ke male jolle nga ke belesimo idi na ko ngame na belesimo nu mi de ndulo rengel alamba jel nas bele tulle jirsingu wala kan se de lo ila ala de ngiri ala ji tv ala ji jundi na ki doras ke rjo le nga alang yese ki king kwang ji ti aja ba yese azan ke dora tule jo le nga azan ye iu king kwang ndi ngwale nga ga tule ka ze ti do kala ka ba iding na ala el na indu bulo ade ne ngwele nge ala mvu idin na ka ba yense le ngum wala mba wi na ya ala el ala ya pui ba alwe tarasin jundi na ba u pe azan iu al yedo kaza da lombinge nkurosur ke ala uda jiti ala fe ba ludo to le azife
0: to le meram ben no dog in andeng mana inangis jua na na makwel alan wo dalpare kauni neskin aya yani atise wala tamanna
2: tamanna
0: na lewe na dig namas kira gis girenja ya na kauni ayina de mana kida ilo
2: yang ine nesta malekon ide alie nyanga na ding ile duzi bulo shaula le zikwela lan erona ni den nyulung eribeda na body las beda nama nyanga na sinkwa na kenge sinkwa biasa bawla na ine den kara de le kuro den pugon korgo bi den korona konas de lo kondi ide azaba jawle na kiken kwan irnie de udal kiken kwan se jawla na korona ilong ye ini keri ngere nyen lingo la sina na bulo na kengudo nga yenga geba Albas jawla dawut ne do to le na materia na ma nuy keri jawna zen kwa shaul na materia ye en jawl na ma nuy keri jawi na ma jegila alba jegila na mastani fi na sin kwa na ma pin na sin kwa duin kuri alba ye jegira al duin keri jawi jawl na jegina do chaul kwa na nuy keri jawna zen kwa duin kuri dawut ine na ma kikurgo ongo alba kikurgo ongo ngayngi bagi inni ide alba jegile na dawut ki kurngo ongo ki de ngoji surule na chosi inelampia namaz in kwa dawut al ki kurngo na sinan kwa namaz in kwa shaul namaz in kwa al idi ngungi neji kwa belenga keljam alji kwa belenga keljam ka ala welba alangi jisi au ka ala welba alangi jisi au idi ngum na lomfinke belengasi bagi elka sok in aljijolu na lomfi kasi dingle gis pago na ka ala uringala duindonga agosi na jisi ura na kanan kergab ayinjina njangano jungya ine
0: ay
2: alka ayin alangi udonga jitonga jawba idi ngay laka jisi udonga tulenga ani
0: tule meramba na inang si gis kerkerja na ine etene magal dain tine tirki agini na nama kwer alan duri gis juma bia
1: tule ya kagazungum asoi kuringan kuri ji yang na kuro anya disi ji jauna nyedin din donga king kwe lele nga kusenga le jano na kuro kin sitareka na kayen juru anya dingi tarase njewli ala udonga tule anka ukid alji juel na kusenga karaka ing na kwa anya disi jano na jitingale karajawe na umelgeze kikin kona na dingwe kona za jato ngodongo
0: na ine doklumo kwe la san duwe di gis tombele ndak digja alang yane daeng tinde dake pasan agin
2: iye kaisi nga uudelpa.